0: quality. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kay alas 8:05 na mga kabibs. I was supposed to kanabang move forward mga kabibs, pero init pang yung issue kalabot lagi ni ining withdrawal sa Article 1, 3 o 4 sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So mo adjust ta gamay, because then again ang importante para nako kamo man nga akong atong mga kabibs nga atong mga tigpaminaw ni Sud si kabibs Ted Medes, dingon siya din ni Good Morning Sir Ton. Anong take mo sa pagbawi ng prosecution sa Article 1, 3 and 4? Thank you for that question, kabibs sa Ted. Siguro medyo i-recap ko lang ang sinabi ko kanina kabibs sa it was a tactical move on the part of the prosecution panel. Kasi nga ba naman isipin mo kung papahintulutan pa nila na matutuloy yung defense panel sa kanilang pagpresenta mga testigo. Meron silang meron silang nakaumang na 90, at least 90 witnesses according to the defense team. So imagine that volume of witnesses, that sheer number of witnesses. You are talking of 90 persons. So with an average of once a day per person. So it will take another 3 months to resolve this ongoing Senate impeachment trial. So matatagalan na kabibs sa TED. Tapos sa tingin ko naman, ganito you only need to have a vote of one conviction among the four articles of impeachment. So nganong imo pa mang ipalanat o ingunian ang gidugayon, gayon, i-appeal pa ni mong uban nga articles of impeachment nga ang importante ang usaraman. So ang lumalabas sa kabayb sa TED na all in na ang prosecution panel nitong allegedly sa unexplained wealth, and they are all in for that, and that to me makes sense. Kasi ba naman, kung isipin mo, ngayon, meron na silang enough numbers to convict, the Vice President because of the recent transfer of Senator Mark Villar. Then, why wait for the for long time na meron ka namang number ngayon? At saka, baka kasi darating ang punto, kabibstead, na sana wag naman, na baka yung mga tao ba matatabangan? Mapulaan na ba og sa Binisaya pa mga kabibs? Unya lagi, as I was saying, psychology wise, tamagutay gitawag og recency effect nga mas ganahan magunta nga kanang labas ka ng prisko yun. So nganong ato pa man tong isigutan ka tong ng labay na nga nahuma naman to. Unya, tanaw na ko mga kabibs, niining upat ka mga articles of impeachment, the most solid of all the four articles of impeachment. Nga doon nang iklarong ebidensya ba nga magtumbok yon kanto ni Vice President Sara Duterte o ni Attorney Manasseh Scarpio is Article 2. Because then again, moingon ko ninyo, sagad sa mga ebidensya, dili gyud makanigar, dili gyud makapanghimakak si Vice President Sara Duterte. Pananglit ang iyang salen, siya may ni pirma ni ana. Under oath ha, dili ingon nga yano lang ang pirma, under oath, imo nang gipanumpaan nga mo na akong gisulti, tinuod ang tanan diha, wag kong mamakak diha. Ha? Kanang, mo na'y pamahayag mga kabahibs ni, ha? Kanana ang, ha? O makaingon ta kabahibs, ang pamahayag sa mismo ni Vice President Sara Duterte. Ha? Iyan man ang gipanumpaan ang tanan. Ha? Isang man nanin mo. Nga siya may ni sulti nga stockholder gihapon siya sa GenCorp Industries Corporation. Nga sigun sa balaod, imong subayo na nga itong batakang balaod, if you'll follow the Constitution, if you're already the Vice President of the Philippines, if you are the President of the Philippines, members of cabinet and their assistants and deputies, and a member of the constitutional bodies, the COA, the COMELEC, and a member of the Supreme Court, you belong to what are called the impeachable officials of the Republic of the Philippines. And if you are an impeachable official, you have to divest. Di na ka manggilabot pag mga negosyo, but lo and behold, Vice President Sara Duterte, mga kabibes, mismo ni angkon nga incorporator pa siya, stockholder pa siya ni ining GenCorp Industries Corporation. And remember, unsay ingon ni forensic financial analyst Attorney Alexander Cabrera. Niingon si Attorney Cabrera, gipangutana siya ni Congressman Chil Jokno. Mao'y ni cross-examine niya o rather ni direct examination niya. Bakit kaya? Ang tubag ni Attorney Cabrera because dako magog kayo ang stake involved ni Vice President Sara Duterte. Dako kay siya og dakong mawa para niya ba og di niya ideklara. Ha? Aliman ba na nimo nga ang halin ang sales nila kapin sa 1 billion ka pesos mga kabibes? Ha? Mo na'y bottom line diha nga nung iyan ang giangkot?
0: Arangkada sa buntan.
2: So that alone, dako na kay ng tulubagon nga posibleng usa sa mga rason nga makonvicto yun sa Vice President Sara Duterte because she committed culpable violation of the Constitution. Namanas matakang balaod. It is enshrined in the Constitution that you have to divest. That's one, mga kabibes. Lain pa nga tanaw na ko lisod yung kaya nila matubag ang mga bank accounts. Nga mismo ang mga bank officials may nikonfirmar nga doon na sila joint account sa iyang amahan. In fact, katugani, wa pa tumalabot sa impeachable years. But then again ba, just to establish the what I call the benchmark sa kinaiya ni Vice President Sara Duterte, klaro kaayo ko. Apil lang iamahan nga namakak sila for so long a time, mga kabibes. Wa gani yun mo pirma ang iyang amahan o bank waiver? Nga aron maablihan ang iyang mga bank accounts. Wa siya mo pirma ni ana. Kay mao di ay, kay tinuod yun. Di ba, nasubay mo ito sa tinugyanan sa BPI, mga kabibes?
0: Arangkada sa kabutan.
2: Matundi kabibes, Ted Mendez, tama kasi ito, di man kailangan ng lahat para makonvict siya. Isa lang naman at ito yung unexplained wealth, wala na siyang takas dito. Yun din ang tingin ko, kabibes, Ted. Talagang mahirapan siya doon. And there are a lot of violations. Nga niingon lagi si Attorney Alex Cabrera, manifestly disproportionate to her legal and kananaabang legal means. Nga doon na siya income, mga kabibes. Ang iyang sweldo pila raman, 30-140 milyones. O imo pang, bisag imo pang sumpayon, Ang gikan sa iyang pagka vice mayor hangtod na nga na vice presidente siya. Diha lang gani daan sa salin niya, dako na kay nag-questionable. Ha? Kaya nga nung ka-vibes, diyan man siya ang anong 50 mil kapin. Nga 98 million man lang gideklara. Ha? Daghan magugkaayo lagi silang gipang, kanabang gipang limod katos publiko nga na bulgar ba? Ha? Unya, labing dako. Kaning may kalabutan sa Cali 88 Foods Corporation. Ha? Ngaunsa ang pagkaunsa, ha? Ang email ilang bayaran ng skurento, 8 mil lang matagbuan. So in other words, dili gud akong kumpanya. Pero nga nung punsa pagkaunsa. Ang paid up capitalization, 125 mil ra. Pero nga nung doon ay remittance gikan sa China nga may abot og 319 million. How will you explain that? Nga gani mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., this is already an urgency. This is already an issue of a national security threat. Saan ani mo pag-explicar? Nga kana, nga maong record nga remittance gikan sa China, niagi mo na sa Anti-Money Laundering Council, niagi mo na sa AMLC. How will you explain that? Ha? Klaro mo na. Ang ingon na ba ni Vice President Sara Duterte? Ang masama naman ngayon ang makipagnegosyo sa China? Uy, sa mga pag-istorya ha, uy.
3: Pino!
2: Perse, dili masama nga makignegosyo tas China, mga kabayos. Pero dapat ipaagi sa legal nga pamaagi. Ha? Saan yung pagkaligal nga ang imong capitalization perting gamaya pero ang remittance kapin sa 300 milyones pesos? 319 million? How will you explain that? Ah, layo kayo ba? Gikan ni kabay.

0: Kaps ka, naklaro na hinoon. Awa ginila maayo pagka dispoga, naklaro ng tahi silang sulob ka, vibes. di na lang kumusumpay ni anak ka, vibes, kay akto nga ng ka mga kabanas buhat. Niya, ginili ganmi sa lagda sa KBP nga. kanabang mo atake sa mga kabanas buhat. Yeah, it's, that is also their style. Ang ako ba, what makes it unfair? In fact, bulahan ni si Vice President Sara Duterte. Karoon pa ko nga, mag-uol ka nga, wala na magkikiha. Ano mag-uol ka man? Maingon ka nga, you feel being persecuted? I beg to disagree. Okay, because, ugwap, di pa lang tinood, ka na, gi-persecute ka, pero tinood, wa ka ma-persecute, ego ra ka. Gisultian kung unsa ang tinuod. O na, mga tawa na lang tayo. Ang ako ba, mga ka-vibes ba? Kining maong panghitabo, biya. Naklaro na hinuon nga gikoyawan na guild in town ang depensa niini. Because, og sa Tagalog pa ni mga ka-vibes, nawindang sila nito. Nakuratan, nakalitan. Kaya ang ilang mindset, if you are going to read their body language, kapreparado, nag-salalimang kag-dubinta katestigo ang ilang giandam. And that would mean prolonging, delaying the impeachment process. Ging nga imbitos lang niya ito nga, aron nga patas ni, inigumag presentar sa prosecution to ba, gayon mo, wadili mo sila musugot. So, nirol ang impeachment court through presiding officer, Chief Escudero. Sige, inighuman sa pagpresentar sa prosecution, at tubagan ninyo tanan. But lagi, tingali ba nga, pastadyaw gini sila, nga nung mangyong ilang manggibutya, ganunan sila yung 90 ka mga testigo, walang unta to. You know, doon ay panultihon nga, you have to keep your aces close to yours, to your sleeves. Taguan nagmaayo. Anong imo manggiingon nga duna kay 90 ka mga testigo din nasabta na hinoon nga mudugay pang impeachment kay paminawon pa na inyong 90 ka mga testigo pagkas mukoy. Ningon lang ta mo nga, well, that all of that is noted, but during our turn amo nang tubagon duna mi mga testigo. You leave it hanging. Dili unta mabasa. Pero naingon mo doon na mo yung dubinta ka mga testigo. And again, lagi akong balikon katong kabahin sa psikolohiya ka ng recency effect. Nga kita lagi sa atong memory diha sa atong utok mga ka-vibes, we tend to preserve what is fresh, what is recent. Sumalagod, unless matrigger ta, makahinumdom ba ta dayon? Daily oy. Ang importante ginato ang recent, ang karun. Mabitaw na nga doon, kanabang psychological bearing ka ng maingon nga marites. Mari, ano ang latest? Ganahan magitag latest. Unya, ang latest karun, kinimang unexplained wealth. Unya, ligon pagkikay nga ebidensya. Then, kung siya gibuhat nga estratehiya sa depensa, or rather sa prosecution, hampakon sila ni ining, kalabot sa unexplained wealth, mga ka-vibes. Katanaw na ko, usani sa hinungdan nga nakadesider si Senator Mark Villar nga mutapo na sa mayoriya kay kumbinsido sa kalig-on sa mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa ako nang gikaingon ganiya, it's your own doing. You telegraph your punches, gipakita ninyo kung sa inyong pagkabuhaton. Matodi ka 50792 musabot man ko sir nga nung guol kaayo sila nga kaning unexplained wealth na lang ang ilang gidepensaan kay dili man gyud ni kaya depensaan alang nga naman ilang i-deny ang existing ang existence atong bank accounts alang nga naman maingon sila nga dili to iyang bank accounts kay accounts to sa laing tao nga kapareho niyang pangalan precisely. So that's one sakto kag yun ka 0792. How can you dispute the bank account.

0: And as I was saying, numbers do not really lie. They don't lie. Onay, kanana ang bugtong kamatuoran diha niya. Granting arguendo ha. Nga wa nila totally ginigar. Gipanghimakak kan doon na sila yung mga bank accounts kaya ilang gibutang dito sa other properties. Pero imo kong subayon. Dito lang sa upat katuig nga nalampigit siya ha, sa iyang impeachable years from 2022 to 2025 mga kabibes. In fact, that's just about 2022, yes, 4 years. Ha? Og imong itandi ang nasuwat dito sa and other properties, dili gihapon mo takdo sa ilang mga nadeposito sa bangko. So, saan mo na nimo? Unya, ilang giingon dito in the first place sa Sal-N nga walay gibutang sa cash on hand or cash on bank. Then how will you dispute that? And lagi, nagpatong-patong ang ilang kasaypanan diha. Unya, you know what? Ang gibuhat ni Attorney Alex Cabrera, para nako, he was the crucial witness from the prosecution panel. Kay natahi-tahi tanan ni Attorney Cabrera ang kalabot sa unexplained wealth. Unya, who will, kanabang kinsa may mo dispute nga eksperto siya. Laliman kalagay mismo ang Dakbayan's Davao, ni-recognize niya, he was hired by the city government of Davao during the incumbency of as mayor of kining Vice President Sara Duterte. Matod ni Kabaybstead Medes, diyan sila mas lalong tinalo ng prosecution. Kinaan sila ng buhay. Ngayon nyo ilabas ang lahat ng talino nyo defense kung may natira pa kayong dunong. Well, I'm sure. Well, but again, lagi, sakto ni si Kabaybstead 0792 Kabaybstead, how will you dispute the bank accounts? For instance. Then how will you dispute the remittance from China? All has been recorded by the Anti-Money Laundering Council. Then how will you dispute the very excessive bills in the credit cards? Igor sila mo ingon nga, dili man to kwarta ni Vice President Sara sa iyang tugbana. Then again, what a lifestyle. What a lifestyle. Nga usa lang kakaon dito sa kanang unsay na kanang restaurant dito sa Japan, mo bayad kag kapin sa 200,000 pagka smokoy. Unya, may palagligig, ilan na lang yung gibuti ang tanan, but then again, how will you also admit nga wa manggugay legal nga pangita? Kanabang legal nga basihanan ba? Of course, nasa sweldo pagka mayor, pagka vice mayor, mayor o pagka vice presidente, but even that is not enough. Kaya iyang negosyo, di isan mao ang pagkadaba. Ginansyado tuod sa GenCorp, pero doon na may uban dito alkansi. Unya, unsaan ang pagkaunsaan ni mo, di yun magtakdo, nga no, wa man ka mo deklara ang dividendo sa ato pa. Siya man, wa mo'y ginansya. Kaya wa mo maghatag ang dividendo. In other words, mga kabibes, nagsinumbagay ba ang ilang presentasyon sa mga dokumento? The official government documents will tell you nga doon nagikasaypanan si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ano nga pastilan. naunay sa ilang tari si Vice President Sara Duterte sa mga kanang sinultian pabitaw sa mga matod pa nila mga bugoy-bugoy. Naunay sa tari. Ha? Nga no, maing laki man itong mga abogaduha. Nga no, bitang ingon nga doon na pumidubinta ka mga testigo. So inyaging lang ngayon. Aningon sa gahapon si kining kuwang na lang mag tumutapon sa depensa mga wala namang deadline ito. mao na diha naklaro na hinuon si kananaang Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kay matod pang Senator Alan Peter Cayetano, unahon taning budget, isunod taning impeachment trial. So para niya dili importante ning impeachment trial. Ah, pastilan dito samot gidabudabuhan sila maayo sa prosecution panel, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: So mao ni ron ang development unya Oktubre na rather Nobyembre 9 na sila mag Nobyembre 9 na sila kanana ang tsenga ni ana mo balik, mga kabibes, kay mo break usa ang Senate Impeachment Court unya kanana ang atong may bawan kung unsa gid ang ilang buhaton inig ka abot sa Nobyembre 9 kay wa man sila mahimo ni ana. Ah, na naman na, na-withdraw na. In fact, gilip na gani ang Rule 18 sa kalabot sa subjudice na itong tulo ka mga articles of impeachment ka gi-withdraw. Bahalang magkapatuyang sila kung siya isulti dito, persecuted, biktima ang among kliyente, pero na-biktima ba nga, sultado ka man sa katawang Pilipino, ang luoy kayo. Ang kwarta sa katawang Pilipino nga gipaagi diya sa confidential og intelligence funds nga matud pa giwaldas lang sa Office of the Vice President ingon man sa Department of Education, mga kabayes. So tanaw na to, back to the drawing board sila unsa kay diskarte nila ni Attorney Sheila Season. I'm sure well ako ba kana lang bank account sa o man yung pagnigar. Ha? Di man po sila makalusot kang dili. Ay, kang transaction man ni Manasis Carpe, minyo man sila. Na may gitawag sa balaod nga, ha? Kananaabang kung atong ibase sa family code, ha? Kanang unsay nga ni ana, katotoang kalabot sa community property, ha? Community property, kadayot lang mga kabayes, ha? Kay ato ning klarohon og unsa ginang maong termino, ha? Ha, sila pa itabi tao. Absolute community of property regime. Ha? Kung unsa ang propiedad sa bana, kung unsa ang kwarta sa bangko sa bana, mausay propiedad sa asawa o kwarta sa bangko sa asawa. Wa man sila prenuptial agreement. So, sood sila ni Anang absolute community of property regime tugod sa bagong family code sa Pilipinas, mga kabibes. May pag nag-prenuptial, wa may prenuptial. Bisang pati nga ligwa sila magkuyog po yung ron, aw ipit lang gihapon si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Mga kabibes, alas 8:30 naman, mo-post lang ko mga kadiyot niya. Ato na ta, atong mga propiedad nga kalabot kapon sa mga Duterte o gang kinim pag-imbestigar sa mga flood control projects ito sa syudad sa Davao. Paliog, standby.
1: Arang

mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: Bueno, salamat mga kabayos. Alas 8:33 na. Akong tanaw bitaw ang kinikalabot sa isyo sa gingong propiedad sa mga Duterte. May niton sa kayo ang panagbayloay o mga komentaryo sa mga netizens. But, yun ang mga kabayos ba? In fairness to the Duterte camp, doon ay usa ka denial kining na nag-iya o usa ka resort. Kining ginganlan o Casas Convestas Resort, mga kabibes. And to be fair, akong basahon ang ilang official public statements. Gikan ni sa ilang kanang Facebook page, Casas Convestas Resort, Pangubatan, Samal Island. So sa, dito ni sa Igacos, sa Island Garden, City of Samal, mga kabibes. Official public statement, matod pa nila, in the light of recent social media posts containing false and misleading claims regarding the ownership of Casas Convestas Resort, we are issuing this official statement to clarify the facts and protect the integrity of our establishment. We encourage everyone to read our statement in full and exercise responsible sharing of information. Thank you for your continued trust and support. The management, Casas Convestas Resort. Ang ilang public statement nagkanayon, mga kabibes, and I will read this in toto to have kanabang a balanced presentation of this issue. Matod pa nila, we are aware of the social media posts circulating regarding the ownership of Casas Convestas Resort. We categorically deny the allegations suggesting any connection between the resort's ownership and Congressman Paulo Duterte or any person holding public office. For the avoidance of doubt, the owners of Casas Convestas Resort are private citizens who do not hold public office and are not affiliated directly or indirectly with Congressman Paulo Duterte or any public official. We urge the public to exercise due diligence by verifying information through credible sources before publishing, sharing, or amplifying unverified allegations that may damage the reputation and good name of the resort and its owners. We will not hesitate to pursue appropriate legal remedies against any person who knowingly publishes or disseminates false and defamatory statements concerning the resort or its owners, or who otherwise violates applicable laws. We reserve all rights and remedies available to us under the law. We remain committed to providing our guests with quality service and maintaining the integrity and reputation of Casas Convestas Resort. End of statement, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Manegingon ako ninyo, nakita lagi din eh, dili ta magpaturagas ng komentaryo. So, to have fairness and balanced presentation of the story, I read their statement. And it is really up to the Department of Justice and the Ombudsman to weigh things. Kabahay ni ining propiedad, gingong propiedad sa pamilya Duterte. Because coming from the NBI, mismo maning informasyon nga dunay ingon-ini nga kabtangan ang mga Duterte. We just do not know unsay gi nakatagong alas ron sa mga investigador sa National Bureau of Investigation nga matod pang NBI Director Melvin Matibag. Talagang bumaba ng Dabaw, bumaba sa ground yung mga tao natin. So what were their basis really in saying that Congressman Paulo Duterte owns this property? Pero para nako ba this transcends sa Paulo Duterte? Para nako katong importante kayo ang kabahin sa kang Vice President Sara Duterte. Unsa mong ito, iyaha tong ngilngig sa kayong resort dito nga unsa to? Kadto tan-aw nako. Mansion do na pay hilipad, do na pay kanang swimming pool alang sa mga babae ug sa mga laki. His and hers a swimming pool. Ang ngilngiga sa. O niya, nagbuntaog sa bukid ito sa Katigan, sa Davao City, mga kabayos. Kung rabag, o dinipanis ato, Diadapit sa Busay. Nga doon ay overlooking view sa Cebu City. You can see the panoramic view of Cebu City. Just to picture out kining location sa Barangay Katigan sa Davao City, mga kabayan. Sa ato pa, yahay kay dito. Kanabang mabutang na to nga nadapit sa Taps ba? Kanang unsa na ilang mga uban pang mga establishment diha. Inana ang situation dito sa Barangay Katigan. Sa Davao City, and matod pa sa NBI, out of the 121 properties, ngailang nasubay, 24 niini ang gituhuan nga iya ni Vice President Sara Duterte. Now, with this denial of Casas Convistas Resort, that's just for Congressman Paulo Duterte. But not only that, mga kabibes, doon na pa'y lain nga mahinungdanon kayo nga gibutyag ang NBI. Ang kalabot sa investigasyon karon sa mga flood control projects dito sa siyudad sa Davao, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes 0792. Sir, I wonder unsa kay dagan sa utok ni Manasseh Scarpio ron. Wala ba kaha ni nagmahay nga si Sara Duterte ang naasawa? Sa una proud kaayo siya nga father-in-law niya si Digong. Murag siya ay panboy ni Digoy. Unya karon nga na-expose ning kabuang sa iyang asawa. I hope dili siya magsapot-sapot kay iyahaman ning gisudlan. Dako bitaw siya ag nakuha ang benepisyo aning mga Duterte. Matod pa ni Kabayab 0792. May rejoinder on that, Kabayab 0792. Just lately, si Attorney Manasseh Scarpio, because he is a lawyer, dito siya og kanang siya nga ni ana, o saka forum dito sa Bukidnon. Unya ang iyang pamahayag dito, ako in town ang nahimong collateral damage sa naitabo sa akong kapika sa akong asawa. How could that be? Kanabang limo-limo na po sa mga tao, how could you be a collateral damage? Ang under the law, responsable ka bang yun? Ha? Katong akong giingaw ninyong absolute, ha? Absolute pastila ning istorya, ha? At aragon ng klaruhon, be. Kung unsa ang ipanag-iya ni Sara Duterte, maom sa imo. Ha? Kamong duhaman. Unya nga naman nga moingon ka nga ikaw mo'y collateral damage. Attorney Manasseh Scarpio. Ha? Palusot na po niya. Tungod sa absolute community of property, you know that you're a lawyer. So in other words, you should be aware of the implications of what you were doing. Karon iyan po yung iyan po nang gisaw ang kabahin sa kanabang ilang paturagas lagasto sa Diaz credit card. Unya ilang katarungan nga gipanghatag mo to namo. Well, so what kung inyong gipanghatag? Para nako unsa man yung lifestyle? Perting taasa. Ha? Namoy basketball team, so be it. Pero ang pangutan na ba, commensurate ba sa inyong gibutyag ng income? Pinasika diya sa inyong gibutyag sa SALN, Statement of Assets, Liabilities and Network. Kanya gani, ang the same SALN, mga kabayos nga makakounter sa ligi. Kaya nga no, ang doon ay mga propiedad, matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, gabarato ra kay pagkapalit. Unya, grabe ang improvements through the years. Hinoon, para nako debatable kayo, mga kabayabs, kay ang naarasan lagay sa balaod na kung unsa ang acquisition cost, maora po'y isuwat dito sa kananaabang SALN. That to me is somehow, mga kabayabs, has to be corrected. Dapat tingali doon ay in aid of legislation kanang maong balaura, dapat i-amendar na og tinuod bang galing na. Because it's really not fair for the Filipino people who are the taxpayers kung ang imong isuwat dito sa imong SALN kung pila ray acquisition cost. Because that will not really be reflected of the real network of a public official. Pananglit, nakapalit ra ka ni anang maong yuta, ani adtong ka pila ka katuigan 50,000. Nya karon ni tubo na do na pagi ka improvements. So in other words, dili na mo reflect sa imong tinud-anay nga sitwasyon kay makatago ka man. So dapat tingali I-update ko na kanunay kung pila yun ang imong propiedad, kung pila yun ang imong katigayon, na dili paigo nga tungod o pila acquisition cost, bora na isuwat niya sa statement of assets, liabilities, and network, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, dako pa kaining isgutanan ang kalabot sa propiedad sa mga Duterte. Laliman ka kung gitanaw, hasta ang ilang mga asawa sa ilang mga anak, apil pa. Nakapanag-iya pa, apil pa wang nga ni Skitty Duterte o iyang mama. So, daghan yun ba, dilik yun bitaw mutakdo. Matod ni Kabayb 0792, kanang sal and loser, binuang na. Ngano bang ang ending balance right i-declare? Di mo na accurate. Maupod bitaw na, kanang kabahin sa bangko. So, dapat yun, it should be, para na ako, it should be, kanang onsay nga ni ana dapat dunay amendment ni ana if ever on the law regarding the statement of assets, liabilities, and network. Matud pa ni Kabayb Stead, dyan sila mas lalong tinalo ng prosecution. Okay, I think I'm done with this. Kalabot sa katong na panghitabo lagi karon. So mao ni mga Kabayebs ang development gidenay sa pamilya Duterte, and even including the Vice President, she also denied that she owned the properties which were earlier revealed by NBI Director Melvin Matibag. But knowing NBI Director Melvin Matibag, di man tingali po na magpatakag yawit ras Director Matibag. So tanaw na to ni ang lakaw ni ining maong mga propiedad. O niya, ang DI bag-o ang kalabot sa kaning flood control projects ito. Akong gitanaw ang charge sheet, mga kabibes, usa dito kato laging known contractor sa Davao City nga financier pod sa politika ni Vice President Sara Duterte. Nahimo niyang financial contributor ni atong milancer siya pagka Vice President sa 2022. Kining negosyante nga ginganlan og si Glenn Escandor. Nga usa sab ka hotelier dito sa Davao City, mga kabibes. Ha? May ngunta dato, pero grabe sa ni. Ibang klase nila lang dito sa Tagalog pa. Liman ka nga siya ay naka-corner sa kapin sa 1 billion ka kantidad sa infrastructure project dito sa Davao City. How could that be? Wabay mga sweetheart arrangements sa saan? Sweetheart deal? Nga gipaburan yun siya sa kananaang mga tinugyanan sa DPWH. Ang nabutang ron sa alanganin, gawas ni contractor o businessman Glenn Escandor, ang mga kuansad, mga tinugyanan sa DPWH ito sa Davao Region, mga kabibes. Unsan eh? Ngumi nanasay na na-trigger diri o si Jeffrey Cabiles. Sure niya, uy, unsa ka sinaw imong okay, unsa ka sab ka bias nimo. So may bias ako sir nga bag-o ka naminaw. Ako mga itong gibasa ang denial sa kwan, ang denial sa katong resort owner dito sa Samal, sa tapag sure oy, late tuner man tingali ka ka-vibes Jeffrey Cabiles. Akong gibasa ang reaksyon. Kamu ba nasakit man gud mo ni anang? Anong masakit man mo, oy? Kana pa nga, usa na lang inyong atimanon. Usa na lang kareklamo. Adiryo, daghan mang kabasa ni ini. Sure, dira, oy, unsa ka kasino yung ulo kay unsa ka sab ka bias di mo. Sa may bias yung tao, no? Ningon bitaw ko, anong mag-uol man si BP Sara nga usa na malang iyang tubago. Ang lisod lagi in town, Jepre, paminaw. Paminaw ha. Nya gamita imong utok Eileen Curry sa imong sampot. Unsaon man pagtubag ni Vice President Sara Duterte. Kining record nga naabot dito sa Anti-Money Laundering Council nga ang kanang kumpanya nga ginganlan og Cali 88 Foods Corporation, i-absorb tanan sir ha, para makasabot ka. Ang iyang capitalization, 125 mil pesos. Ha? Nakasabot ka, Jepre? Ang iyang bayranan sa kuryente, si Gonza Natala, na nasubay sa impeachment court, tagkapinras 8,000 ang bayranan matagbulan. Kasabot ka, Jepre? Ha? Kasabot ka, wa? Unya, matod pa ni Senador Joel Villanueva, sigon sa General Information Sheet. Ha? Kasabot ka, General Information Sheet. Pero wa, gadi ko lang ipadayon kay inana giday ka ka ang imong pinsada ra nga nakabot.
2: Pinawa!
0: Akong ipadayon ha, matod pang Senator Joel Villanueva, dili ni ako Jeffrey Cabiles ha? Dili ni ako ang istorya. Naibulong si Senator Joel Villanueva kay duhara ka mga empleyado ang natala nga nasumiter dito sa General Information Sheet. Nanunsa man ang milagro ha, sir? Ngano nga ang remittance gikan sa China may abot man, may kabat man og 390 milyones pesos. Giyon sa mga paghimo sa duhara ka mga empleyado ang ilang exportation dito sa banana chips nga nung inanaman ka na kuskwarta. Nakasabot ka na, Jepre?
2: Pinawa!
0: Alain ako rin mga kabibes, nakahukom ko nga ato na silang i-engage. Hindi lang ato na sila paturogasong ba. Muidukarta nila. Be, ikaw ko no be. Sa imong yanong pagsabot, Jepre, bias ko niya, naingon naman ko kung unsa ang hitabo. Ha? Padanglit, Jepre. Anak ko isulti ni mo, Jepre Cabiles, ha? Hinaot nga imong masabtan. Ha? Si Vice President Sara Duterte, sigon sa iyang gideklara diya sa SALN, iyang giangkon, ha? Kasabot kag stockholder, Jepre, wa ka kasabot. Kay wa ka kasabot, di na ko na ipadayon. Giangkon Jeffrey Cabiles ni Vice President Sara Duterte nga stockholder siya sa GenCorp Industries Corporation. Unsay nakasabaw din ni Jeffrey Cabiles? Sigon sa atong batakang balaod, basta gani usa ka impeachable official, ah, sama sa pagka-vice presidente, kinahanglan mo dai best ka. Di na ka mag-apil-apil og negosyo, focus ra ka sa imong pagka-vice presidente. Pero unsa pagkaunsa man na iya mang gihapong gideklara dito under oath iyang gipanumpaan, Jepre, ha? Nga stockholder gihapon siya. Ha? Kalapasan as balaod, unsa may pagkabayas ana, ha? Jepre Cabiles. Sus. Mag unsa nga na body shaming ka para ba nako? Mato di ka vibes dead meda seton ganito lang yan, mahirap na ang may utak na baliktad si Serton yan si Jeffrey. Hindi, pinapaintindi ko lang sa kanya ka vibes dead. Hindi pa yan, marami pa. Pero yung madali niyang maintindihan. Ha? Kumbaga, ewan ko to. Nakagunit na ka og credit card, Jepre. Saan mo na niyo pagpasabot, Jepre? Ang imong idol, pinagi siyang bana nga si Atty. Manasis Carpio. Ni kaon og restaurant dito sa Japan, Jepre. Kibaw kang pilay gibayran? O sara ka swipe sa iyang credit card, kapinsan, 200 mil. Mayon ang binuhatan, Jepre. Pagutan unta ka, Jepre. Ikaw karon imong gipamahaw. Pila may kantidad niya na. Nang imong gi daig-daig ang murag Dios para nimo. Grabe kay makagasto, wagas kay makagasto. Kaon lang sa restaurant dito sa Japan, usan lang ka swipe kapin sa 200,000, maayo na para nimo.
2: Pinawa!
0: Nausmon ko na ni, ako ni silang engage. Sa pagbabalik tong usa, matod pa ni Kabibes, 8288 ka na si Jeffrey Sir, ton of block man siya na. Ayaw lang sad. Yasan na. Matod ni Kabayob 0792, nakapamahaw na ba na si Jeffrey Sir? I'm sure kaning iyang idol nga si Piatos lami kayo gikaonron. I hope somehow mawisikan ni bisag 500 pesos man lang si Jeffrey aron makakaon karong adlawa. With laughing emoji. Da, ako lang gi-engage yun. Kaya nga no ba, laliman kag... Well, tinuod man sad kasi na utag o saon mao man ni ato pero tutuki lang Jepre ha. Kitsag na kay silingan ha Jepre.
2: Pinawa.
0: Eh, Bitaw, bias ko no ta. In fact, bago na kayo mo kadungog din nga gibasa na ko tong reaksyon sa kanang resort owner nga ilang gipang himakak, nang himakak sila nga gipanag-iya ang ilang resort ni Congressman Paulo Duterte. My God. Mga ka-vibes, this I could tell you. Magpresentar ko din ang isyo not to be biased. Mayroon magani ko, kanunay, mayroon ko in fairness to the Vice President. Na? Mato di ka, Vice Ted Bedes. Alam mo, sir, nagsasayang ka lang ng oras mo sa mga taong may tupak. Di na yan makakaintindi. Sige lang, okay lang sa akin, ka-Vice Ted. Siguro wala naman tupak, pero medyo hindi lang. Untugin natin para baka sakalit, baka intindi pa. Problema, kahit na nagsasarili tayo ng Tagalog rito, namimilipit yung dila niya, hindi rin magkakaintindi sa pinag-uusapan natin. Okay, matutunan ni ka-Vibes Ted, ganyan na talaga ang pag-iisip ng mga baka. Karun ha, kining kabahin sa flood control project sa Davao City. Glaring man ka ini. Laliman ka, kanang maoy usas mga financier sa politika ni Vice President Sara Duterte. Unya maoy nakaangko ni ining kapin sa 1 billion nga kontrata. Ketong iyang gihatag nga 19 million nga iyang gitabang ni atong pag-eleksyon sa 2022, mumhura to eh. Sayang nakuha nga kapin sa 1 billion nga kontrata sa flood control o infra project sa Davao City. Mingon si Ka-Vibes Ted, Benji, namingaw lagi si Pogo Porcel. Abot, asa na to, Skakak Porcel, basig, wala to, basig na end contract na to, Ka-Vibes, Benji. Okay raman ko, basta dili lang bitaw, kanang on the level ra nga komentaryo. Tubagon ko gina, nagpasangin lang ko direct bias ko. because that is not my cup of tea. Ako gani usay magpugong-pugong na lang ko ba. Kibawa mo katong akong expose din nga gi-pick up na ron sa ubang mga kaubanan na tos buhat. You know what I learned? Ako lang ning isigwe ang kaning SK Federation President Dennis Mandawi City. I was informed nga may grabe paging gibuhat to siya. Mao gihapon, dili lang 700,000 pesos. Katong ilang naigo nga usa ka kaning food caterer nga ilang suki, napagilain nga 700,000 pesos. And it's a work in progress. Bakuha gina ko ng dokumento ha. Ambot lang. Dila ray wala board aning SK Federation President. Kining gingalan og Pleurits Gail Humawas nga it's now out in the open that I have to be prank with you. Ato nang giuna pag-expose din sa atong programa. Sinana ko, basta sure ba ako sa kong dokumento, bisag ibala pa ko scan mga ka-vibes. Wag yung makapugong na ko. Mark my word on that.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, mauni, tingali, ugmaphon, medyong muminor ta pag-iiskot sa Senate impeachment trial unless there will be major developments. Kay, ato pa mabalik inig ka November 9. Nag-wild na si Jeff Poyser, tonton, klaro kaya na siya ang bias. Sagdi lang na, ka-vibes dyan, Tubi. Iyasan na. Nag-all mag-good sila kay sa tinood lang mga ka-vibes. Kung ebidensya hay lang, ipit mangyod sa Vice President Sara Duterte ni ining unexplained wealth. Mauna ilang gigkagulan. Laliman kag mahukman before December nga guilty si Vice President Sara Duterte. So, goodbye politics for Vice President Sara Duterte. Nga maingon ko, kana laging naratibo nila ron nga si Vice President Sara Duterte kuno ang nag-una sa survey, wag na hinungdan. Kung mahukman siya nga kanang guilty, unsa man. Perpetual disqualification from public service based on pagbarangay konsehal ito siyudad sa Davao, disqualified na siya mga ka-vibes. Muna may iyong ko, may risi. matundi ka-vibes sa 9279. Ayaw na ka-vibes tonton. It's be ka-ana. Basta DDS, way utok. Richard Alibio sa Consolacion. Salamat. Waman ko may HB. I can manage sa ka-vibes sa unsay nga ani kanana ang ka-vibe sa Richard Alibio. Unsay ni ka-vibe sa Benji on update sa design ni sa Jensen. wa ko idea sa imong gisulti ka vibes. It's a ako nang susuyo na unsa nang istorya ha. You're talking about Johnson my place but wa ko karon pa ko ka dungog ana ka vibes din jay unsa man ang hitabo ato nang subayon. So tingali ugma puhon mga ka vibes amo minor ta ni ining impeachment trial mangita tag mohaom gyapon nga mga isyu nga angay natong isgutan at kining mga panghitabo sa atong pinangga nga nasod sa Pilipinas dinhi sa Sugbo og sa mga kanay tatong dapit aron angay natong sawa nog analisahon dinhi sa atong arangkada sa buntag. That said mga kabayb, sa ngaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako inyong kabayb, si Tonton Alcos Antugop nga magaingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabuli ka nato sa matag adlaw na tong ginbaton. Kaya kanut lang kay ni Sid Lakman, kanang ako lang tibawason si 9279, nengon siya din ni Sukad sa on na padyod, dili kumutuwa sa survey, noted on that, kabahibs 9279. Mga kabahibs, dagang salamat kayo kay kaninyong tanan, hangtod ugma. Kabahibs, mauna ni!
1: Arangka!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pagkatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: Panguna-huna. Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Wala ka paminawa. Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na!

sa buong Pilipinas. It is now exactly 9:31. Alas 9:31 na sa kabuntagon, mga kabinds. And you're listening to your favorite radio station in Cebu! 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Kabinds. Mauna ni, wala na po'y klase. Sana all o'y mga kabinds, no? Sa tanang mga ka-vibes na itong awalay klase, especially sa mga estudyanteng awalay klase karong adlawa, hello ninyong tanan. Ah, galigid-ligid na sa siya ay. Dugay na sa nga ni Bangon. Kanya ka itong mga ka-vibes, bitaw na itong mga kanhi estudyante nga bagurang ni graduate, nakaingon dyan sila, pwede mo balik pagka-estudyante ni J. Kimya? No? And, you know, it's really different, no? And it's hard to transition, no? Labi na sa itong mga estudyant, ang mga ka-vibes na itong mga nanarbaho na karon nga, bago lang ni-graduate nga nanarbaho dahil, lisod mo transition, sama sa akong igagaw nga, bago na siyang ni-graduate, tapos manarbaho na siya, no? Nanarbaho na siya. Eh, tapos, first few days, I think 2 days pa lang niya sa trabaho, pagka third day, sakit ko no iyang tiyan, ma-absent ko no siya. Yan ako nga, ninong pagtambal, siya nga, wala, karon ra pud ni sakit akong tiyan, mo absent ko. Uy, pag sure, uy, di na siya pareha sa pag-eskwela nga, pwede ra ka mo absent. No? Because if mo absent ka nga, bago pa kang nadawat, posible nga, unsa man, ba't inadahin kag record, di ba? O, di ba usually, basta, bago pa ka sa trabaho, di ka pwedeng mo absent. Wala pa kay gitawag nga leave credits, no? Ay, pa na, after 6 months pa usually. Mo absent ra ka for valid reasons. Kanang sakit sa tiyan, o even kanang hilanat, no? O sa'y dilid yun na valid. Manulod yung trabaho bisag hilangtan. Murag ka, ako gudri, okay, ubo na magandang ihapon ka. Ibang anag yun na mga ka-vibes. Laban lang yun ta, mga alipin ng salapi, no? Alright, good morning mga ka-vibes. You're live once again at 93.1 sa Dynasty yung mga radyo. And syempre, we're also live on Facebook, 93.1 FMR Cebu. I-search nyo lang, ha? And also, we are live on TikTok, mga ka-vibes. As of the moment, i-search lang ang FMR Kimiat. Shoutout ni Tagabuki de Aiko. Shoutout diri sa may Idades. Ay, si Kwani. Kitagutong taga-Idades ka ni. Uy, si SG. SG, basta. Nakalimot ko, mo listener na mo kanayan to. Si Manawag sa bedtime story sa una. Shoutout din, Ma'am Almira Hinares. Way classy, tipid, plite. Ah, no? Ma'am Almira, dili makarelate ang katong maglakaw ra pa yung ugskwilahan. No? Shoutout ni Radilia Bardago. Good morning from Mandawa City. Shoutout, sir, from Narita, Japan. Gika ni CJ. Ohayo gozaimasu. Shoutout ni Rachel Bangkale. Mayang morning ni Mudiha Rachel. Yan, no? CJ of Japan. Ohayo gozaimasu. Watashi wa anata aishitimashu. Yung mga taha. Watashi wa anato aishitimashu. Ishli. Shout out to CJ, to Naray 021-426. Ayan. Basta guard DJ Kim, basta hilantan, aw trabaho gihapon. Dili yun maka-absent. Samot nagwalay maka-duty. Maulagi na, no? That's, you know, that's the reality. Ang mga malipay lang aning announcement, mga ka-vibes nga way klase, mga estudyante, radyot kay klase, good, no? Kita mga trabahador, hula gihapon ta. Higupo na to ang tanang bati nga hangin. No, bati atong air quality index, that's the reason why there is class suspension, no? Karong adlawa. No, shout out ni J.C. Mecca Jr. Sa akong anak, ang nag-birthday karon, Atara Mecca Sabelio, happy, happy birthday. And speaking of birthday, I would like to greet my handsome, dashing, and good-looking, youthful-looking father. Happy, happy birthday sa akong papa karong adlawa. Happy birthday, Calixto, Cackstyle, Pasuit. Ayan, may you have many more birthdays to come. D, ayan, and actually, mga ka-vibes, kini October, ting leave man yun ni nako, no? Kini October 10 to 15, kini nga 5 days, no? Ting leave man yun ni nako, no? Kay muli ko sa amo ang probinsya, kay birthday sa akong papa, no? Naaming marag family gathering every 10 to 15. Unfortunately, because of events, kundi in, wala na ko'y kauban, wala nila yung makalingkod aning programa, ha? No? So, wala nga si Tanilib, no? Okay ra, bawi lang ta next year.
On tayo Facebook ni mo DJ Kimet. I-search lang Justin Loy kung an. Daniel Padilla. Hindi na Daniel. Dennis Padilla na ito. Dibitaw, Kuan, Clark Pasuit, no? Justin Loy. Hi ni JC Mecca Jr., Edgardo Bukatkat, may morning. Hi ni Jackie Ace, happy, happy birthday to you! May you have many more birthdays to come, Jackie Ace. Mabuhay ka hanggang sa gusto mo. Alright, and wait lang. Okay, ato saning andamo na itong mga sonata dire, ha? Oga, sa itong mga birthday, oh. Speaking of birthday, happy happy birthday to Queen Kath. Ayan, of Kuan of KNC Promotions. Ayan, muna itikuha na akong host as fan run, sa mga fan run, no, si Ma'am Kath. And shout out to Sir Chris of KNC Productions, rather KNC Productions. Ma'am Kath, Queen Kath, thank you so much. And happy happy birthday, Queen Kath. Happy birthday to Charlie Cubero, classmate ako sa law school. And to everyone na lang celebrating their birthday today, happy happy birthday sa inyong tagsa-tagsa ka mga ambung anong mga maanyag ng panagway. No? Ayan, I hope you guys are having a good time today. Hinaot nga malipayon mo sa pagsaulog sa inyong adlaong natawhan. Anyway, mga ka-vibes, arin na ta sa kuan, arin na ta sa labing init kaayo nga, di man i-issue, no? Topic lang, mga ka-vibes, no? I want to talk about this tungod kay, para sa ako, ano, other than political topics ka ng mga politika, di man ta madato, ano, di, wala man ang epekto na to. Para sa, in my opinion lang, ha, tanang mga gibutaran pag-eleksyon, di ba? They should be held accountable. Dili lang isa, duha, tulo, upat. Dili lang ang presidente, dili lang ang vice-presidente. Tanan! Nya karon og na ay mga schematics diya sa sulod. Kung yun sa nila na nga makalusot-lusot gihapon sila. Sayon ra na mga ka-vibes. Inigsunod election, butar tagtarong. That is the power of democracy given, handed to us. No, we should choose our leaders wisely. No? 2028, butar mong tarong. No? Kung kinsa man inyong butaran, dapat ka nang mutuo mo sa ilang prinsipyo na dili kay madanira mo kay mauy sikat. No? So, mauna, no, para sa ako, di na ito naisgutan. Kaya huma naman, gisgutan ni nagka-vibes tuntun gahin na, no? Di lang ko mangumintaryo. Kaya ako, ganahan ako muhisgut o mga isyo nga makaapikto sa atong matag-adlaw. Sama aning atong hangin rin sa Cebu. Noon siya naman, oy! Kaya huwag mo mga ka-vibes, ha? Karong adlaw as of 7 o'clock in the morning, karong adlaw, bago rin nga girelease, no, nga, information gikan sa EMB Central Visayas. Okay? Very unhealthy. Kahit ba mo pilay AQI nato karon, paingunan ni sa acutely unhealthy, mga ka-vibes, ha? Ano yung magunang level sa mga wala kahit ba? Ay, yun ano ang level sa atong air, no? Na atay good muna siyang 0 to 50 nga AQI or Air Quality Index. You also have fair, which is 51 to 100. Gahapon, ang ato ang hangin gahapon, unhealthy for sensitive groups, na ata sa mga 120-130 yesterday. Because ang kining unhealthy for sensitive groups na sa 101 to 150. Next is very unhealthy, 151 to 200 nga air quality index. And then acutely unhealthy, 201 to 300. And then next or ang last is emergency, muni siya ang 300 to 500 nga AQI kon air quality index. Karong adlaw, mga ka-vibes, na ata sa 190 atong air quality index. Okay? So that means hapon na tamutabok sa acutely unhealthy. Ug matud pa sa EMB, kon Environment Management Bureau, unsa may hinungdan. Ka-remember mo, diba, last month, nagsuspend po tag klase tungod sa atong bati nga AQI. Nga naman, tungod to atong forest fire sa Indonesia. Diba? Forest fire sa Indonesia, sa Malaysia. Diba? Pila to kaadlaw nga. Grabe ang haze, no? Because of the forest fire. Pero karon, mga ka-vibes, ang hinungdan nga nung bati atong hangin rin sa Cebu, local emission sources. Primarily, motor. But pasabot, mga sakyanan, mga ka-vibes. No? Primarily, motor vehicles. Industrial operations. So, kana mga factory. Pero di man kayo daghag factory dire sa Cebu City, ha? In the city, kaya sa may mga factory dire sa Cebu City, wala man kayo.
di ba, usually mga factory nasa Mandawi, I think noon ay Mandawi na ay Lapu-Lapu, kanang sa MEPSA, or sa Danao, sa Mitsumi. But in Cebu City, wala eh. Wala naman eh, di ba? No? So again, atong klaruhon na, matod pa sa EMB Environment Management Bureau, ang tinubdan or hinungdan nganong bati atong AQI kung air quality index mao ang localized emission sources, primarily motor vehicles. Ikaduha, industrial operations. Ikatulo, and area specific activities remain the main drivers of current air quality levels. No? Oh, napadre. These impact levels are further intensified by unfavorable weather conditions, particularly low ambient temperature from nighttime to early morning, which enhance the atmospheric suspension and trapping of fine particulate matter. Very low wind speed also keeps the particulate matter from dispersing. Oh, yeah, no? Oy, happy bisperas dahil sa mga taga-Talisay nun diri sa Viva Santa Teresa. Gikan ni Tom Mason, no? So wala mo'y, di mo mang limpyo ron to Mason, no? Kaya wala mo'y klase. Apil ba na, no? Or required yung mga adtog school because, di ba, naman mo sa janitorial services, no? Sa Pakubas, no? Required mo mga adtog school na agyapon. At least dili kayo mo daghaglimpyohan na, no? Kung wala mga estudyante diha, gamay rin na ang tawa diha, no? Wala mga badlungon. Oh, hi ni Nadia Balustre. Good morning. Ako mga estudyante sa Osenyan Campus Radio, no? Goal kayo sila. Kaya di na po sila ka-on-air. Ganong mas daghan man, nga may estudyante. Ang mag-general cleaning na noon mo, no? O, ano dahil na? Hi ni Ai, hello, good morning. And Jackie Ace, no? Ah, okay. Basta yan, aday, basta way klase mag-general cleaning. So, unsa may tawag, basta dili kaayo daghan inyong limpyohon, hindi siya general cleaning. So, mga kernel lang, joke. Wali. Wali akong joke. Okay, palayin ito. Padayon ta, seryoso ta mga kabibes, may kikorni na kayo tayo. Okay, padayon ta. Atong padayong isigutan kining air quality index. Kaya ano, delikado ni mga kabibes. Ang ending ani kung dili jud ni mo alibyo kaya ano man ang hinungdan gud ani mga kabibes, kita na. Unlike atong last September, no, nga bati atong air quality index tungod sa sunog katong forest fire sa Indonesia. So that being said, if mahuman tong forest fire sa Indonesia, ma-okay na ta, di ba? So sumabitaw na human ang forest fires dito, di ba? Di balik ng klase, di ba? Okay na atong air quality index na ana sa mga 50, 75, 120, di ba? Labing dako na ng 120. Unya karon mga ka-vibes, ang hinungdan kay kita naman. Di ba? Kita na may hinungdan unsaon man nato ni pagsulbad. Matod pa sa EMB, Environment Management Bureau, pedestrians should avoid heavy traffic areas. People with heart and respiratory diseases such as asthma should stay indoors and rest as much as possible. Unnecessary trip should be postponed. People should voluntarily restrict the use of vehicles. Oh, in short, matod pa sa EMB, ay mo pagdalag sakyanan pag baklay mo. O sa mga nai opinion diha, let me know ha. Pwede mong mo text na ako 0995-472-0802. Akong balikon 0995-472-0802. Let me know what you think kung unsaon ato ni pagsulbad mga ka-vibes, no. Kining atong problema mga ka-vibes sa bating air quality index ha. Oh, and syempre pwede sa mo comment sa atong Facebook fan page 93.1 FMR Cebu, and pwede sad nga mo comment sa akong TikTok live. Sa YouTube pwede sad, no. Pwede sad mo ari dire, alam magstorya ta. Halika pag-usapan natin to, 'di ba? Okay, sige. All right, so muna, no, that's the problem that we have right now, no. And again, akong balikon, unlike before nga laing nasod ang hinungdan, karon gani dili man gani laing lungsod, dili man gani laing probinsya, dili man gani laing rehiyon. Kita mismo ang problema. We are the source of the problem that we are encountering right now. We are creating our own demise, no? Ato adyo ning sala tanan, no? Shoutout ni Lynn Galyogo, kimiat pa shoutout po kay Alisa Buagas, Daog-daog in Monteviedo, Carmen Bohol. Maraming salamat. Thank you so much for tuning in. Di ka na ni Lynn Galyogo. Okay.
Now, mga ka-vibes, kayo mo nga nung gusto na ako ng isgutan, ha, mga ka-vibes? Because yesterday, or not yesterday, last night, gigan ko sa eskwelahan, nahuman na mong klase, alas 9, no, 9 p.m., no, sa among civil law review. Pauli ko, syempre, maagi kag night market, no? I'm just trying to comprehend ba nga. Ngayon, unsay hinungdan, ani nga, ang primarily motor vehicles, ngayon, nagkadaghan na ba atong sakyanan? No? O, kinihang nahitabo, mga ka-vibes. Syempre, night market man. So, di ko kuha ko lang. So, ni pa-left turn ko sa Colon Street, ako Osmeña Boulevard, no? Pagkabot yun ako diri sa may kanabitong GB Tower Hotel, kanang paglapas na ko diha, kanang may SSS dapit, naadyo ko yung nasundan. Again, this is not anti-poor ha. Dili ko anti-poor ani, but this is for our welfare. Na ako yung nasundan nga kanang, what do you call this? Traditional jeepney. Ginoo ko mga ka-vibes, ang aso nga gibuga, mura jug ata sa nuko sa kaitom. As in. And I, ako, basta pauli na magdali manguko, so dili ko magsulubog balaklava, no? Dili ko magtabon, maghelmet ra ko. Unya karon kay pag-go. Di ba basta mo go, mabulhot man ang sakyanan, mo arangkada man na, pag-go bitaw, tanan, halos mahanggap na ko tanan, diretso ko down sa visor sa akong helmet, kay full, ka namang, ano, call this, ka nang, si tawagan na, ay, basta, modular man yung helmet. So, tabon da yun ko. Grabe, aso, halos di ka makakita sa kaitom sa aso. Diba? Because mga ka-vibes, dili seryoso ang kampanya sa LTO o LTFRB aning mga anti-smoke belching. Bisag ang aso itom na kaayo, marinyo ra gihapon ang rehistro. No? Para sa ako alang mga ka-vibes, again, this is not anti-poor, but for our welfare and safety, I think it's time, no, like Singapore, nga di na nato ipugos og padagan kining karaan na jud kaayo nga mga sakyanan, because bisag unsaon ninyo dipinsa magkakaraan ng sakyanan, magkaitom jud ang emission ana. Diba? Diba mag ibutang ta lang, no? Nabagoy brand new nga sakyanan nga itom og aso, wala syempre. Diba? So I'm not saying nga di man dapat brand new tanang sakyanan, pero if karaan na jud kaayo na siya nga itom jud nag emission, di na jud siya dapat na siya irehistro. Ibutang talang hilas kara DJ Kimyat, wa makay kasing-kasing sa mga pobre. Na ako'y kasing-kasing pud para ninyo, pero mas na ako'y kasing-kasing para sa tanan. Kung siya mahita mo aniro, no? Primarily motor vehicles na kabutang eh. Diba? Oo. Oh. Kisa may basulo na to aniro. Watay mabasol eh. Watay mabasol. Kaya nga no, walay forest fire sa Indonesia. Walay forest fire sa Malaysia. Kita may hinungdan. That's why gibutang ganit diri o nga. People should voluntarily restrict the use of vehicles. And I think, Region 7, particularly, specifically Region 7, yung LTO, no? Strictuhan na ninyo ang inyong pag-check sa mga sakyanan diha nga itumog aso. Sus, ginoo ko. Naiman check na katong papil-papil ra mo ibutang. Kung mupilit tong murag abo sa papil, mauna dayon. Dapat na ayod tay tarong na nga proseso, ana? No? Dapat na natay tarong nga proseso, ana, mga ka-vibes, para mga kuanta maka siguro ta nga kanang kuan nga ang kanang mga sakyanan na ni pasar jud na. We have an anti-smoke belching law, but it's not enforced properly. Kato palang daan, no? Kato yung ako na experience gahapon, mga ka-vibes. Huwag ka nga nung nakapasar man in tao niya sa anti-smoke belching. Ha? Diba? And believe, bisagun saan na to jud, mga ka-vibes, diba, majority aning mga itom kaig aso nga mga sakyanan are older vehicles. Sa Singapore na sila yung mga retirement of vehicles, mabitaw ng ipang Singapore and Japan, mabitaw ipang surplus na dire, diba? Because sa ila ha, basta yung ani na ganing edad sa sakyanan, di na ganing ka pa sa isurplus, di na pwedeng gamiton, di na irehistro, di na marehistro. And look at their air right now, their air quality is good. Diri sa Cebu man good, bahalag kagang-kagang na, basta mo tuyok pa ang ligid, hala bira. Bahalag ang aso pirting at ituma, no? Itumpas, ngit-ngit pas alkitran. Diba? So, I think kinahanglan niya, because this is now a problem, no? This is now a problem. Kay unsaon pagsulbad ani, og walay buhaton nga lakang ang mga tawo
or ang gobyerno nga kinahanglan mo exercise sa ilang police power of regulating the use of vehicles. No? Atong klaruhon mga ka-vibes, owning a vehicle is a right. Katungod ninyong mupalit og sakyanan. Katungod ninyong managiya og sakyanan. Okay? But using it on the road is not a right. It is a privilege. Because you need to comply with the requirements of the government for unsa man registration. So we need to strengthen kinahanglan hugta nato na nga para kanang mga sakyanan nga mudagan diha sa kalsada nga paandaron og mudagan diha sa tumaa kalsada dili ito mug-aso, hence to help improve our air quality index. Ay pa ta magmahay nga kanang di na ta kaginhawa kay kinahanglan natang mopalit og oxygen ta na. Di ba? Imagine wala na yung rason, no, mga ka-vibes nga. Muingon ta nga, di ta kaingon nga, ay, after 2 days, wala na ni, kaya mahuman na ang sunog. Wala na. Because we're experiencing this every day. Kada adlaw, ugwa ay yung lahimo. Excuse me, himoong lakang. Excuse me po. Ugwala yung himoong lakang, ang gobyerno ani. Wala yun ta. Impas. Mata ba ni Jobs Lopez, naka-experience yun mi ana diri sa province. Gibugahan mi og itom kayo nga aso sa minivan. Oh. Una. Mata pa ni The Black Sheep, dapat unta na i-budget ang government para i-replace ang mga old vehicles kaso gisud man sa malita. O, mauna. No? Kundi li gisulod sa malita, gisud sa mga bank account, gisud sa mga bulsa. No? But syempre naman, I don't think it's para hatagan, maybe i-subsidize kana. I think that's the correct term, no? I-subsidize ang mga old vehicles. Ayaw na napadagana, we will give you a subsidy program para makapanag-iya ka. That's why we tawo, no? Init kayo itong topic sa una before sa kitang gitawag na itong jeepney modernization program, no? Because, diba, it will phase out the old traditional vehicles, replace it with kining mga modern jeepneys karon nga with aircon. Pero kaya ba mo mga ka-vibes, why pili na ay mga modern jeepney nga itom gihapon kasi. No? Naman po ko yung mga traditional jeepney nga bag-o. No, kanang mga traditional jeepney nga mga canter, kanang mga bag-o, mga nindot, no? Traditional jeepney lagi siya pero bag-o, latest, no? Bagong release, no? Bagong canter or maybe kanang surplus man gani siya pero kanang kanang dili pa kagang-kagang, no? So I think no, if the issue here is not whether it's a modern jeepney or a traditional jeepney. Ang importante mo comply sila sa mga nakabutang sa balaod sa anti-smoke belching law. No? And dapat LTO, LTFRB, especially Region 7, especially here in Cebu City, double time mong trabaho, bay? Ayaw paabuta nga mutungtong nagarinig 200 ka pero di ba 300 ay hapatamulihok. Ginoo ko proactive dapat ta. Reactive man kaayo mo. Klaro kaayo ni Ron, mustrikto na ni sila. Naana ni mag-checkpoint. Di ba? Magsigig checkpoint anang rehistro sa motor. Unya ka ng mga jeep nga itom kay aso, di ninyo pang parahon. Di ba? Kanang mga motor, pila na may emission anang intawon, uy. Di ba? Zero to none. Makakita kag motor nga kanang kuan, zero to none. Makita mo kag motor nga perting ituma og aso, dili kaayo. Diba? Gamay ramang gani if ever. No? Katong mga karaan dyan kayo, dili kayo itom, no? I-compare ni mo sa mga jeep. Diba? Mga, not just jeep, but even private vehicles. Naapo isa, oh, private vehicle, ha? Di lang na ako i-mention van. Kanang van nga, basta karaan nga van. Karaan nga van, nga private vehicle. Sus, Ginoo ko, inigkambyada niya, inigboga sa aso mga kabayb. Sus, mura yun, intawag nagsugba. Yung ting ito, ma. No. Diha dapit sa may Juan Osmeña Extension, padung na saan kong muuli, no? Kugihan ka ayo sila mo checkpoint, aning mga motor, no? Kaya mura mo ko'y daling dakpon. Diba? Diba? Pero kining mga private vehicles or public vehicles, mga itong kay aso mo na importante na karon, quiz na to diyan sa LTFRB and LTO, no? I think you need to focus on this. Kaya na, nakabutang yun mismo ang EMB
Region 7 mo yung nakabutang. Nibutang yun sila mismo, mga ka-vibes. Oh. Ang hinungdan yun, primarily motor vehicles. No? Matod pa ni Ruchi Joy Dayanan, like mag-checkpoint sila, unya sila bughan sa itong mga aso. Sharo man po. Oh. Ang pinaka-idol na ko hangtod karon. Nakita na taga-dress TikTok. Salamat sa napas mo na ko. One a day ka sa MOR DJ. Gika ni Mama May. Mama Mary. 13. Ipangutana sa imong kagulingon kung naa pa ba'y MOR. Then matubag na ang imong pangutana. Hi ni Archaeologist, good morning. What's up ni Zane? Bato pa ni bayaran ang testing center para pasaro. Mauna. That is the effect of corruption. We are not getting the services that we deserve. Shoutout ni Berto Balmes nga nagdrive habal-habal sa Katmon. Good morning. Ayan, salamat. Okay, no? Hi ni Alvin Mindahaw. Ayan. Amo ko din ni Pinoy, Ras, Mayo Ras, Marajo Ras, Pirmero, dayon waya na. Gika ni Alvin Mindahaw. No? Matod pa ni Candy Herrera, ang maayo ana, back to sakto na back to basics mo. Gikan og sayo kun magbacklay man gani. O kani adto bitaw backlay papunta school 2 to 3 kilometers. O kana sige. Pwede ra gyud no magbacklay ta. No, magbacklay tang tanan paro naman. Oh, di ba? Oh, shout out ang atong basawning man sa Facebook no. Kon Suwagas Kimyat sa watching from Compostela. Great Wagas family. Mauna ni, salamat. Ayan, basta itong og aso, the coupon man. The coupon jud dapat because it's a violation, Ma'am Almira, of the anti-smoke belching law. Again, ang anti-smoke belching law, naana sila yung murag parameters nga gamito, naana yung device nga ibutang, ipapilit sa iklip sa tambutso, nga tanawon ang gidaghanon sa emission, na particles. Kung mulapas gani ka ana, nag-violate ka sa smoke belching law. Ayan, no? Shoutout, naman na ni Berto Balmes, no? Sakto na, back to basics. Mugi ka nung sa'yo kung mag-backlay man. Ayan, kaniad to, backlay gani, papuntang school, 2 to 3 kilometers, tinood ka na, no? Shoutout ni Luis Andriana Adlawan. Ayan, happy birthday, gika ni Ma'am Almira. Amugod yun din pa man, nabasa na ako. Ma'am Melody, good morning. Kanang mag-vape, nga grabe sa mubuga sa aso DJ, apil ba na? Nga og kanang manigarilyo sa kadalanan o kabalayan nga makahurot og one case in more than one day. Well, that is minimal, Ma'am Melody, because ang gibutang mangod diri, Ma'am Melody, sa EMB jud no, primarily motor vehicles. It's not just smoke, no. It's not just smoke. Ang kanang mga particles inubanan sa smoke mo nay makabati sa air quality index nato. Kay if purely smoke ra na siya, that's just gas. Kini man gong mga sakyanan or mga factories, di ba, mo gamit man na sila krudo, no? Inigbuga sa asuana ang mga ka-vibes, it's not just smoke. There are particles that are dispersed in the air. That's muna yung makadaot sa atong kahanginan. No? Oh. Kana magsugbara ka, dili man. Di man na makadaot ang sugbara kay smoke ra man na. No? When the smoke is going down. Hi, ni Sofia. Good morning. Oh, makamihan ko na sa unang magbaklay. Ah, karon daghan na mag-hiking paingon sa Starbucks. Hay nako. Anyway, mga ka-vibes, alas 9:59 naman dyan. Your pain may be part of your journey, but it doesn't have to be the end of your story. Ika ni MK Aura. Oh, next naman. Ganda naman ang saying na niya. Your pain may be part of your journey, but it does not have to be the end of your story. Yeah. Because your story is just beginning. Sumpayan lagi na. At ito na ito mga ka-vibes, yung LSS impunto na. Dengan salamat, no? So yung pag-uban ako karong adlawa, and I'll be back tomorrow. Ugman na sa itong mag-uban mga ka-vibes para sa Kalandrakas Thursday edition. Ano pa na ako na-realize mga ka-vibes nung nibalik na maday akong tingog, mahurot lang tungkol na ng Kalandrakas. So ito man, intense man kayo maka-adlibs DJ Kim Nyat, no? Murag 40% ra ang wala nag-smoke o vape or cigarettes. Mo lagi no, dahil yung mga manigarilyo po, no? Sapod na. Aside sa makadaot na sa atong kahanginan, makadaot pa yun na sa inyong lawas.
dami ninyo na. Shout out ko ni Joshua Labares aka Schwartz. Dayon ta karong December, Brad. Ako sa diyante, no? Ako mga former students, mga barkada na ako sila karon. What's up, bro? What's up, Reba Pips? Ay nako. Anyway, adto na ko mga kababs. Promise, sure na good eh. Dahil sa naman siyang pag-uban ako karong Adlawa, Adlaw Miyerkules. Siyempre, upo na siya mag-uban. Sa maghihapong programa mga ka-vibes, alas 9 to alas 11, Lunes hangtod Biyernes, ang programa ang Kalandrakas. Siyempre! Diri lang na sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu! Ka-vibes! Mauna niya!

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Oras mga ka-vibes, alas G's, saris na sa Kabuntagon. Ganyan itong mga nagunang balita aro, mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Atong sayran na dagan sa panahon kirong adlaw mga ka-vibes, gikan mismo sa buhatan. Sa pag-asa magtahan, DOST atong mahinabi si Ma'am Joanna Estares. Ma'am Joanna, good morning!
2: Ayong buntag, DJ Kimiat, o sa atong mga suking tipaminaw, mao ni ang latest weather update karong buntag sa 14 sa October 2026. Aduna tayo ginamonitor na tropical depression sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. So as of ganinang 3 a.m. ang center ni ining nakita sa gilay-on na 2,340 kilometers siglakan sa extreme northern zone. So base sa atong latest analysis, hindi rin musulod sa Philippine Area of Responsibility o wala sa kinidirektang epekto sa bisag-asang parte sa atong nasod. Sa pagkakaroon, ang padayon nga nag-aapekto sa tibok na Kabisayan kay kining Intertropical Convergence Zone o ITCC na mao ang pagbangga sa hangin sa northern o southern hemisphere. So tungod niini, makasinati ang tibok Kabisayan nakipuna diri sa Subo o mapanganuro na kalangitan uban sa katagkatan ng mga pag-uwan, dalugdug o kilat dala sa ITCC. So kini magdala usahay o kusog ng mga pag-uwan na posible ang flash floods o landslides, labi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Mangpadayon ta sa pag-monitor sa atong mga gina-issue na mga thunderstorm advisories o regional weather forecast sa Visayas PRST. Para sa kahimtan sa atong hangin o kadagatan, ang tibok Kabisayan lakip na diri sa Subo, makasinati o hinay ngadto sa kasarangan na hangin nga nagagikan sa amihan ng Sidlakan ngadto sa amihan ng Kasadpan o malinawon hantud sa kasarangan na pagbalot sa atong kadagatan. Ang dagat mutaob unya alauna uno sa hapon. Dinhi sa Metro Cebu, ang temperatura nagdula sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang haring adlaw musalop unyang alas 5:28 sa hapon. Philippine Standard Time, 10:08 a.m. Ug maora kini ang pinakabag-o na weather update karong buntag gikan diri sa pamahatan sa Visayas PRST. Kini si Joanna Maria Starres, og daghang salamat. Ayo-ayo ang tanan.
1: Ma'am Joanna, follow-up question ma'am, is there a possibility ma'am like same yesterday nga karong hapon mabuntag na sad ang kusog nga ulan?
2: Yes sir, most likely mabundak ang mga kusog nga pag-uwan sa hapon kay Moni ang pinaka-peak na mutubong atong mga thunderstorms. So kanunay lang ta magbantay sa mga gipang-issue nga thunderstorm advisory diri sa Visayas PRST sir.
1: Alright, dengan salamat sa duwang kasayuran Ma'am Joanna Estares og maayong buntag.
2: Thank you sir.
1: Ito mga ka-vibes si Ma'am Joanna Estares, ikan mismo sa buhatan sa pag-asa magtaan na DOST. Huwag mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita aro mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR News Break. At ang inyong live pang FMR News Break, kanyang alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

ay, ay, lumilipad. At ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:04 na. Ganiyan to, ania na itong mga nagunang balita aron mga takna alang sa atong FMR News Break. Ipaibaw mga ka-vibes sa DOLE kung Department of Labor and Employment nga epektibo na karong adlawa mga ka-vibes ang bagong wage or minimum wage order diri sa Central Visayas. Ipahibaw nga ang Class A, apil na niini ang dakbayan sa Karkar, dakbayan sa Sugbo, Danau, Lapu-Lapu, Mandawi, Naga, Talisay o mga munisipyo or municipalities sa Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, San Fernando or kiningiilang expanded Metro Cebu. Aduna na'y bagong minimum wage nga 582 pesos. Samtang ang Class B, mauni siya ang tanang mga munisipalidad nga wa na appeal sa akong gisgot gaina mga ka-vibes. Doon ay daily minimum wage nga 542. Atong balikon, ang Class A mga ka-vibes, 582 ang may daily minimum wage, samtang 542 pesos per day ang minimum wage alang sa mga Class B municipalities nga wa na appeal sa Class A. Ang Class A mga ka-vibes, muna ang Karkar, Cebu, Danau, Lapu-Lapu, Mandawi, Naga, Talisay, Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Mindanao, San Fernando o mas na ila sa expanded Metro Cebu. Samtang gipahibaw sad sa DOLE mga ka-vibes, nga dili lang ang minimum wage order sa mga trabahante, apil na sad nga epektibo na sad sugod karong adlawa ang minimum wage order alang sa tanang mga kasambahay. Kinisubay sa Batas Kasambahay Law. Naana sa 7,500 pesos ang minimum wage sa mga kasambahay o katabang sa balay sa Central Visayas. Apil na sa niini ang mga probinsya sa Negros Oriental ug sa Sikihor. Og mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita aron mga takna mga ka-vibes alang sa atong FMR News Break. At ang inyo ang line pang FMR News Break kanyang hapon kauban si Rico Mambo. Igum na itong hook up sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket. Ito mga vibe mix DJs. Kini si DJ Kimiat ng Alagad. Aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras na tuwa ka vibes, alas 11:08 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Hello mga ka vibes, wala na di line lamig on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkad.

Oras na to mga ka-vibes, alas 11, 16 na sa kautuhan. Maayong odto, maayong pagpaniotog, maayong pag-andam sa paniotog mga ka-vibes. Ha? Kumusta man mo diha? Kumusta, kumusta, kumusta mong tanan mga ka-vibes? Ha? O siyempre, kamo na minaw sa inyuhang paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyuhang mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni. Welcome sa itong programa mga ka-vibes. Programang naglanog-lanog, nagpaka-paka, naglagobo, naguyog-uyog ha? Nagkalaras, nagkalatos, nagkasipa kano, nagkabunal, nagkalambuyog.

ako ha, kinsamang ko ha. Kaog buko. DJ Sprocket Good na to, aka your live with the microphone. Ang kano? May lain pa? O lagi? What? Mayong-mayong odto, mag-ubad-ubadahan to. Dala una. Siyempre kung namin mga greetings o mga pa-shoutout, ipadangat, i-text lang sa 0995-472-0802. O niya, live na po

Facebook page dire sa atuang stasyonan, mga kabans. Alright! Alas 11:19 na. Alas, sige, DJ Mac Jones. Bunal!

oras na ito mga ka-vibes. Alas 11.26 na sa kaodohon. Alright, ato ning Tagalog pagtagading na sa ito ang live karon sa itong Facebook page be. Hello ni Adonis Alfarero Labaya. Maayong Otto Dalamioy, DJ Sprocket Bunal. Nang reklamo ang mga call center agent kay dili kuno sila makatulog. Kay inig-vibrate mo uyog kuno ilahang mga double de- Omao ba? Ila kuno kay pabarangay problema wala nay Bunal. Kuan asa kanang kuang ranas ka kusog oy. Adonis, kuang ranas ka kusog ha. Oh, volume pa na kay kuang pa. And pa shoutout DJ Sprocket sa taga Sitio Toboran, Mabini, Cebu City, Gikani Stephen, o si Junel Ribise. Shoutout ko boss Ivan Alerta o boss Arki sa Compostela. And of course, si Rolly Arin Turan Mendez,

o guwapo. O buyag itawon. O salamat Bunaldol, bahalag saging basta loving. O muna diya. Eh, shout out from Sugod, Southern Leyte, gikan ni Jere Bas, Basitas Costinar. O gasi Love Mer Lato, maing auto DJs, bracket shout out di Amy Dere. Lang Danau City with Ray, Senior Ricky Iko Jumel. Maayong auto niyo tanong, maayong pag tanong sa live. May pagpaminaw ninyo ha, Bunal! Maayong auto ka na itong tanan, mga ka-vibes. Maulanon nga ka-autohon. O shoutout na ako mga kauban din Team Tapa Zero Boys. From Dahili, Mabinay Negros, Oriental Gika ni Jimuel Yuma Ariston. Alright! Kana Joe DJ! O sana eh, Adi nagsayaw, nagsayaw-sayaw samtang nagkaon pa ni Odo. Mano niya? O, oh, alas, sayaw eh. Bahala ko nagkamog pa nito. O, okay, i-play niya ang Born to be Alive of Funky Town. O, oh, gusto niya, hawak ko ang beef. Hawak mo ang beef? Shout out to Lister Angtod.

Plaza Caloy sa Sion Jumel Palacio Medes o sa tanang mga silingan na diha sa Nilangag perteng Binunalay sa radio, ha? Wala pa mapusgay na yung radio na Binunalay. Naglanog-lanog. Salamat, ha? Piskal.

oras na ito mga ka-vibes. Alas 11.36 na. Huwag ka muna minaw lang yapon sa programang Ka-vibes Sad Sad sa Odo. Sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni Bayong Odo, hello ni Charlie. Hello ni

sangi paho no. Oh, paho sangi Petron dia. Oh, mayong oto ninyo tanong sa mga kaubanan, mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo. Wala ni oh, Lionel Ramirez. Oy, shout out mayong oto, mayong oto ninyo tanan diha. Tanan member sa Petroda. Oh, mayong oto, mayong oto, mayong oto, mayong pagpaminaw. Karot ni

tunal. O, galla ko po. Hala, sige. Pasayawa ang mga single nga tindera sa Camotes Island by Jobet Lucero Mauba. Pasayawa. Johnson Vlog, shoutout sa akong Lola Lely, Vio Vicente, taga Balang Balang. Alright, mayong odto. Bunal, bunal, bunal. Bossing Rinaldo Larisma, bulal, ikaw sang istipe.

Irish nga nagkaon og mekmek, mo ba? Diya sa may Sitio Cambilog, Guba, Cebu City. May paglanog-lanog ninyo diya mga ka-vibes, ha? Volume, volume inyong radio. Volume! Mayo paglanog-lanog diyan nato sa may Cambilog, Guba, Cebu City. Mayngod to ni Jesse, mayngod to!

Stars lang lang Danao City. Oh, shout out to DJ Joselito Mabia. Alright, mag-unto ninyong tanahan. Layo ra na sila sa taga Petrona Motirada dayon. O kana? O diba? Way dagang istorya, birada. Atras abanti, layat-layat, tamling-tamling. O diba?

Naglanog-lanog po ta diha sa may Tubigon Tan-awan Bohol. Oo, may pagabunal si mong sound system diha. O FR. Maayong pagbunal ha. O sang-sang, may pagbunal si mga sound system diha, sang-sang. Shoutout DJs, dire sa Campo Tapol, Talisay. Naglanog-lanog po ta diha, no? Mayong unto ninyong tanan. Onya, syempre ang mga taga Bangkales.

sapit sa 14 na karon sa buwan sa Oktubre tuig 2026. O syempre, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon ha. Happy happy birthday. Oga, happy birthday di ay ni Luis Andriana Adlawan. Okay, pagpaminaw diha ni Ma'am Almira Ginares sa may CCF Housing diha sa may Plaridel Street o Mapad Mandaway. May paglanog-lanog diha, Ma'am Almira.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

oras na ito mga ka-vibes, alas 12.08 na sa kaotohon. Welcome sa ito, ikaduang oras, ikaduang hugna sa programa ka-vibes, sad-sad sa Otto. O, siyempre, nag-play na po ta karon ang Christmas songs, kaya na doon naman tayo ipahigayon. Nga ka ng Christmas countdown. Kung diin,

oras na ito mga ka-vibes, alas 12.13 na sa kauntuhon. May pagpaminaw diyan ni DJ Jesse Mahinay. Shout out sa Mahinay family o Giorpo family sa Barangay Minchaca, Calatrava, Negros Occidental. Watching and listening na diyan sa may Calatrava, Negros Occidental Public Market. Salamat. Oy, salamat po ni mo DJ Jesse. Ka-vibes ha, shout out ni Maramayong unto ni mo.

Oras na to mga ka-vibes, alas 12:16 na. O syempre may pagpaminaw sa kumpare niya, kumparing DJ Jack Spencer. Pre, may ngonton mo pre, may pagpaminaw pre. Samtang nag-drive ko na siya, nasa sa may Mandawi. May pagpaminaw ni mo pre, kauban si DJ JJ Slim.

alas 12.20 na mga ka-vibes. Oh, you're still tuning in sa programang Ka-Vibes Sad sa Odto. Oh, nag 1 by 1 minute DJ Mac Jones. Si DJ Mac Jones manitukar, ako po ang niistorya. May pagpaminaw sa tanan staff sa campgrounds diya sa may Mantalungon Dalagit. May pagpaminaw ninyo tanan diha ha mga ka-vibes. O base makasuroy ta dihapon ha sa may campgrounds, base makasuroy ta pohon. Unta ha, unta, base makasuroy ta. Dool-dool naman ang Dalagit, no? Sige, sige, sige. Nangaon sa amin DJ kay nangaluya na ang bilbil og sinayaw. Tagasa kanimo Garcia Ando. O tagasa kanimo, tagasa mo. O i-comment, i-comment, i-comment.

sa pagsayaw-sayaw ninyo diyan mga ka-vibes. O niya, syempre, oo. Shoutout kong Ray Boldero. Dako kay Hamal, basta sinugbang baboy. Og isda. O, salamat sa nagsigilang og sugba, basta makapaldo. Shoutout sa mga paldo niya. Shoutout.

Jeff Pax. O, shout out dyan sa Mikey Sol. O ni Gino Prito sa Luhit. Sa may Sugod, Cebu. Mayong oto niyo tanan. And mayong oto, mayong oto, mayong oto, mayong oto sa tanang mga naminorya karon ha. Ay,

Mura, kung nagita ka ng extra careful, o niya, laklak yung tawag mga vitamina. O, dili mo laklak ka ng hard, ha? Kay... Pero ingon man sila makatambal ko na mainom kag hard. Ay! Anong hard? Putaw? Good afternoon ni, asa naman to? Panda Shots. Oo. Shoutout, Pitikirong. Uy, Pitikirong DJ! Kumusta naman ka niya? Wala na ko ng TikTok, lol. Wala may signal sa hinatilan. Ay, mau ba? Oo, mayong odo ninyo, Pinanga. Palit. Palit mo sa iba, ho. Kami nyo pa nga sa TikTok, eh. Pag-antay kay naay tao, kalit mo biya, napod tao mo, kalit og abot. Oy! O, na diha. DJ Mac Jones, garabi ha, ito ang sad-sad karong adlawa. Laos-laos, giyod mga kabayos, no? Oo, may pagpaminaw sa tanaman na biyahe karon diha, kada mga pasayro ayn. Alam pinang mga udot ko diha, grabi ha, bunal kayo yung mga radio diha, god, odto ninyong tanay.

Bon ya, ah. Ampin mo kanon na diyan mga boys. O shout out ni Jemuel Yuma Ariston. O shout out po ni asa mo to, Sigismar. Oo, diyan sa may Minglan nila, may pagpaminaw. Sigismar Roni. O nag-uwan na kuno diyan, nag-uwan na sila ha. All right. Volumen yung radio kay Aaron, matabunan ang tingog sa uwan.

0: oras na ito mga ka-vibes, alas 12:51 na. Og syempre mga ka-vibes, no, dili makompleto ato ang programa karong adlawa kung walay greetings, pluggings and everythings sa ito ang Vibe Mix DJ, DJ Mac Jones. O ato sa while waiting, sa iyahang mga greetings, mga pluggings o pa-shoutout. Alright, ato sa i-greet si Mr. Nice Guy. Shoutout, Kinlog, Hubog, Nasad. O, mga dadya. Hello ni Dasha Smith, hi. Mayong odto. Alright, DJ Mac Jones, okay na ka? Diara, alright, hello, mayong odto ni mo.
1: Yes, hello pre, mayong odto.
0: Mayong odto ni mo pre.
1: Yes, so, mayong odto sad sa mga suking tig paminawan ni Rizan 93.1 FM RC Bo.
0: Aha.
1: Yes, no, so mayong odto sa mga naniodto diha, sa mga nagkaon, hala sige, kaon daghan para kusgan.
0: Kana, kaya gamiton ka.
1: Yes, so, dito maglangan. Dito maglangan ato ni sugdan ni mga pa shoutout nato sa mga suking tig paminawan, mga ka vibes nato diha ang naminaw karon. Hi ko ni Juan Carlos Miguel. Shoutout mo diha busing. Ya, hi said ko kang Jefferson Pino.
0: Oy,
1: on the mix musta daw. Okay, okay ra. Hi, shoutout ko ni Ronald Yangurin. Mm-hmm. Jennifer Barkelia Montes. Ya. Agoy na wag tanga. Dara dara dara.
0: Oh, kana kana.
1: Ay, shout out sa ni Rusan Sarino. Ako mga igargaw dia sa Argao, no? Shout out ninyo tanan. Og ni okay, Parikoy Rico dia sa Lapu-Lapu.
0: Oh.
1: Nya, kung igargaw nga nasa Qatar karon, shout out kay Lisa Sarino.
0: Mm.
1: Onya, RG Fentes, ighuman ni mo pre, adapit sa karbon.
0: Bona dia.
1: Alright, shout out kay Kit Miranda.
0: Uh-huh.
1: Sabino Lutaw. Hi also to Annalisa Carcueva diya sa may sa may Cebu City.
0: Mm.
1: O kang Francis Ruiz, imo sa nang baso diya.
0: Oh, imo na, imo, imo.
1: Og ni ato ang Pri Ayan Gunter White. Ni isyong di dia sa konsolasyon mga grab food delivery riders ato diha.
0: Kana.
1: Shout out kay Inacio Cambio. Og Charlie Sigi, G Fox. Og also to Aljon Jostol.
0: Mm.
1: Iris Cav Narca. Maria Elena, Marvin Daya pag sa kuang partner sa Danao nga si Ann Logroño, nagtanaw siya sa atong live karon pre.
0: Kana.
1: Diya sa may Ginsay Danao, yung mga kaubanan sa IWS, si Mario Lacen o si Bergat Dizzy, yung maora na tanan.
0: Maora.
1: Daghang salamat.
0: Alright, daghang kayo salamat, pre, DJ Mac Jones. Inyong nadungog ang iyang mga greetings, mga ka-vibes. So, syempre, hello ni Morena, G241 from Bohol. O, shoutout po ni Irene. Shoutout sa Hagonos Family o Tihada. Ang mga tao dire busy sa CP. Gikan sa North Cotabato. Alright. Mahingot niyo tanan ha. Atong oras alas 12:55 at patay 5 minutos. Kadili pa ta magpatighulog. Sige mga ka-vibes, buo na lang radio.

0: 58 na ug mao na gyud ni. O magpatighong na gyud kaming duha ni DJ Mac Jones. Salamat kayo sa inyong pakig-uban ka na mo sulod sa duha ka oras sa programang Ka-Vibe Sad Sad sa Udto, mga ka-vibes. Siyempre, sa dili pa tayo magpatighulog, ato din pasalamatan paring DJ Mac Jones, pre. Salamat sa oras o panahon nga gigahin nimo karong adlawa, adlaw nga Miyerkules. Thank you kaayog sa ato mga ka-vibes diyan, no, nga naminaw nato karon. O, iisa ang kamot sa mga pareho na akong giping ot, giobo. O, ni karat ang toton lande, isa-isa. Alright, kinidiyan yung ubos nga lagad sa kahanginan. Wanagay laing sa paain. Igaay. Buutan. Ang labaw sa tanay. Kana, may lain pa? Lami on. O, lagi. DJ's Bracket Gone na to, aka in your mga kabay. Mosuro na ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. O padayon lagi mo sa pagpaminaw, diri lang sa inyong paborito nga estasyon sa radio, sa dial, sa inyong mga radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni adto na mi mga ka-vibes. Amping-amping mo ta na di ha, kay nga numay kay lab-lab ko kamong tanay.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na to mga ka-vibes, on top niya alauna sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Maayong hapon, kabayb. So ganyan ang laing afternoon FMR News Break. Hangin sa Cebu City delikado. Air quality index miabot sa 190. EMB7 nagpasidaan. Miabot sa 190 ang air quality index kon EQI sa Cebu City karong adlaw, October 14, sumala sa Environmental Management Bureau Region 7. Giila kini nga very unhealthy nga level sa kalidad sa hangin. Hinungdan nga gipahimangnoan ang publiko sa posibleng epekto niini sa panglawas. Girekomendar usab sa EMB7 nga likayan ang mga lugar nga daghang sakyanan. Giyawhag usab ang publiko nga isalikway usa ang dili importanteng lakaw o limitahan ang paggamit sa pribadong sakinan aron maminusan ang polusyon. Samtang lahi ang kahimtang sa hangin sa barangay Kabituunan, Toledo City, diin nakatala ang EQI nga 31 o maayong level. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Samtang magsugod na ang laing sound trip sa programang Request 931. Musunod na ni si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon. Kabay.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
4: The newest.
0: The hottest.
4: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
0: 93.1.
4: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
4: Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket!
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat!
8: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
9: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio. Request.

0: Oo naman eh.
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

At oras mga kabayan sa laon ng 23 na sa kahaponon. Good afternoon! Mayong hapon sa tuwaga kabayan sa garon. Sa tuwaga ati din ha garon, may nga pagpaminaw. Sa tuwaga ati din ha kuya, may nga hapon ninyo sa tanan ninyo diha. May nga hapon ninyo diha mga kabayan sa... Ingon na nasa sa tuang mga lulog-lula din ha garon. Hello! Mayong hapon! Adi ha, syempre mga kabayan, sumanaba mo sa inyong mga panihapon. Hapon naman. Panionto di ay. Manaba mo sa inyong mga panionto din ha garon. Ha? Usama, nagkanaang... Usamay... Iniuhang pagsikay-sikay mga kabayib si ining adlaw nga Miyerkules. Bago pa lang gani ko nagisgot og Miyerkules karon, Miyerkules na gyud. Wa na gyud kana ang tunga-tunga na gitas sa kana ang semana. Tunga-tunga na gitas sa kana ang semana mga kabayib kay adlaw namang Miyerkules ug Bier Huwebes na Biyernes, Sabado, Domingo na pod. Paspasa gyud. Oy, unya karon pitsa 14 man diay. Pitsa 14 bulan sa kalendaryo mga kabayib. Og mga adlawa, mag-expect na punta. Og mga adlawa, mag-expect na punta ini nga daghan na pagkaing mutsyat na to. Daghan na pagkaing magparamdam. Imbes, hinoon, mana po sila nga, ay kabalaga kay hapit na magkalagkalag. Hapit na magkalagkalag, mo nang naagi magparamdam. Oh, na ay mga magparamdam, babalabin na ka na ang kuan kay pastila naka, sige tagisgot sa ka na ang Pasko ba. Sige tagisgot sa kana ang advance Merry Christmas o niya karon. Wala ta nakalimutan nga karon naman di ay pizza ono Nobyembre mga kabayan. Pizza dos ang kalagalag. No? Maagi pa muna nalimot magkumukaon pa muna adobo di ay. Mukaon pa muna itang syakoy. Kaon pa muna itang kana ang budbud. Kaon pa muna itang bingka di ay pinaliki. Basta ang adla, basta sa gani ang kuan. Kana ang kaniadto ba? Kaniadto mga kabayan. Basta maghinangat ganing Nobyembre, murag malipay mga bata. Malipay mga bata dito sa bukid, gani adto nga naman. Basta mag-Nobyembre gani, kaya amo ang konsumo dito, kuan man yun, mais man. Sige, sani pa na ko na ipadayong istorya ako sa ipasundo ni mga tiguang deribe. Tiguang naman. Uncle Boy, pasok? Okay, mayong hapon. Kasi

0: Uwang, tanong parbakay ko ha, naruhag. Aniya, mayong hapon sa pag-usap, mga ka-vibes, aton tanan karon, kumusta ang inyong adlang Merkules? Kumusta man ang Pizza 14? Pizza 14 sa kalendaryo. Alay kong nila. Aniya, siyempre mga ka-vibes, karong adlaw nga kuan man ang Merkules. Manginaot na sab ko nga maanaamo karon sa maing kapis kay kalag 6 panglawas. Maura man ginang atong makanunay nga mapanghinaot o niya. Gawas na manginaot sab tangang adlang Merkules, mamahimo gyung malambuon o kuan kana abitaw nga mabungahon alang kanatong tanan nga mga ka-vibes. Oh, basta ka-vibes gani. Mo na siya nga paboritos to. Okay, di natin maglangan kaya di na po si Miss Ibaugs din si pamilya nga nagsigig li-li, nagsigig lulantaw sa ila karong bulag yos. Kaya di na po sila ginatawag mga kabayabs o horosko. Okay, di si pamilya Miss Iba, pasok!
1: Hello! Hello! Hello! Maayong hapon!
2: Hi!
1: Mga kabay!
2: Kamusta, Miss Iba?
1: Hi, di si Pamela!
2: Hi, hello!
1: Uncle Boy! Jiri ko mambo.
3: Kumusta man ninyo kahaponon, Miss Iba o Gigi Pamela? Muna, musta mamulay?
1: Ako ay, ako medyo okay-okay na.
2: Okay na kahapon. Kanya mo naman ginay ato apon nga usas atong pangayoon o isa to na bang matagagahong bahalag, why, kwarta, Miss Eva. Basta kay mahilang kita permi on taglawas.
1: Kanya?
2: Basta ako man ang kwartahan taon yung magsigitag ka ko ay.
1: Kasakit, oo.
2: Sigitag sus pa. Ita mo nag-ingon nga ang ospital rin madato. Nga po na mga ka-vibes, lahat naman po nga kaagi sa gugmagkinabuhi ang ato nga taga nagpagtagan.
1: Kaya
2: nga ito nga programa ang Request 931 Uncle Boy.
0: Mauna o niya sa mga ganahan diha karon, minaw mangid mo sa itong programa matag-hapon, alauna nga rin sa alas 4, ang numero hanga itong pwedeng i-text is 09-9547-0802. Gawas ana, natay Facebook page sa sab, ganang gitawag nila karon og Facebook. Ang atong Facebook page, 93.1 FM Arcebo. O niya ang atong app nga pwedeng i-download sa atong Play Store mga ka-vibes, FMR Philippines. I-download ninyo sa inyong Play Store sa Android nga cellphone kahit saan, kahit kailan, maaasahan. Makapaminaw mo basta dunay load, dunay wifi, maodayon, i-click lang ang app, sood mo dito, pangitaang 93.1 FMR, paminawa, sukad sa kadlaon, hantod sa gabi, paskang nindota. Okay, o niya karong hapon ha, Dijeri Kumambo sa tuipong ni mo.
3: Okay, so di pa nita mo ato sa ganaang horoscope ni Miss Iba, Dijo Pamela. Magkuhan sa teke na kahisigot magkugugdiyot tayo ba? Nakahinomdom ko nga mo. Ag, so di pa nita magpasko di ay. So di pa nita mo ato sa ganaang Disyembre. Ato sa di pa nita magbunos-bunos. Muagi pa man di ay taghalad po di ay.
1: Oo, kaya ng mga...
3: Karang nakahinomdom.
1: Okay,
3: nag-chat mangkot si Dijo lang ganida nga. Kanaang kung sa itong mga sa mga plano ninyo din ha, dili, i-andam na ni Koan, Ma'am Junita, andam na kay regular programming ramdai ko no. Bato nakaanak ko bitaw din, nabamday kalag-kalag no.
1: Oy, natimingan manggod no, nga adlaw nga Domingo og Lunes.
3: Lunes, ang kalag-kalag, a pizza o no,
1: kay,
3: Domingo.
1: Ang pizza dos kay Lunes.
3: Lunes.
1: Kani atong aging tuig kay Sabado og Domingo man.
3: Sige na, sumuna ha, sa tawag ka vibes karong naminaw. Karong naminaw. Na magyamod din na karon. Kani adto Miss Iba, sa mga gagmay pa mimurag ka na bitaw maghandom gi. Ang usas mong gihandom, gawas nga kana ang maghandom ining Pasko, kani kana ang bagong tuig, maghandom gi sa kana ang singanan ni, kana ang kalagkalag Miss Iba. Ano man, basta kalagkalag paskang naghanag sud anak Miss Iba.
1: Oh, tinuod yon.
3: Ani gawas anang kalagkalag kana pa mi makakaog kana ang bugas humay.
1: Kay ihalad man na sa altar.
3: Oh, kay ang among alag sa kong gikaingon kaganina, ang among konsumo dito kay ang akong lulag lulo Miss Iba na ang magyoy mais o sa magka-relate ni Hala binag naamos probinsya nagpuyo karon. Naamoy maisan, naamoy ka na ang pugas ba? Kaditos bukid na magyoy maisan ang akong lulog-lula. Ni kamera man tulo. Ang nga ano dito, Miss, ang among ipagaling, magpagaling ba sa ka na ang mais, Miss Iba? O niya, mo na nga, tagpila ka sako, hantod nga, murang makaingon ka ba? Paita, eh, wag yung kakasway kaonon sa nang lami ng humay. Wag yung kakaonon sa lami ng humay. Nga naman, ang among kinaon dito, mais mang yun. Kinaang pinagaling ba, pero mais nga gikan sa among uma. Nindot kay mga kabahibs, gawas magkatipid ka, nga di ka magpalit og bugas, ganaang imong gikaon, di pag yun ganaang prone sa kurestero. Kay mais man ni Siva, mamagin na ginaos mga dato o mais. Kay di nalang mukaong humay kay dekado ko silahan ko. No, labi ng mga masakito na.
1: Sa mua po, di Jericho Mambo, kay lahi po. Malipay sad mi ana kung maghinangat na ang kalag-kalag. Kay mukuyog-kuyog mami sa mua ang lola nga kuan. Mga jimmy ba? Sa mga balay-balay.
3: Dili, sa materyohan.
1: Dili, sa mga balay-balay, kaya ng mga naghalay.
3: Oh, maghalad
1: na. O, niyaig humag pangadji ana, pakanon mi sa kuan, sa tag-iya sa panimalay.
3: Maikog man to niya. Gawas lagi sa kong giingon, Miss Eva, nga ganabas nagkalag-kalag na amang na mga handa, naman ang mga halad. Gawas lagi anang makakaong kaghumay sa makaingon ko ba sa suwa katuig kaosari ko makakaughumay kanaarang yung kalag-kalag na naman di ba po sila muhalad o kanaang
1: mais
3: di ba maghadhad man di ba muhalad si lulag lolo o kanang mais kaya siguro makaana po sila nga katagsara po kalag-kalag pakaanon po na ito mga kalag-ughumay ang kinaos mga kalag labi na imong kailang mga kalag mga pobre mais po di magaingon nga paita buhi ba ko mais karon patay na ko mais gihapon.
1: Mao siguro no.
3: Makalikramo ba man sila nga sa kalag-kalag maghumay puta. Mao kana nga.
1: Ninapay ko ay nanapay soft drinks.
3: Na oy, nice soft drinks Miss Eva.
1: Nailim noy. Nailim noy. Tuba.
3: Kasagaran dito sa mong handa Miss Eva. Kasagaran sa handa lutuon sa kong lolo ginagmay gina mao ni ganahan niya ginagmay. Kanya gawas pa na kay ang nagas bukid murag insulto na kay gwa kay tinibuok manok din ha.
1: Kanya.
3: Naka nagpuyos bukid neway tinibuok manok makaanang mga kalag. Paitan as bukid gi manok sa kaon man kalag paita po ning tawhana naatas bukid po yung wagi nag-ihaw manok
1: dalagit nun di ay
3: kanaghanang manok wagi nag-ihaw so kung kalag sa iba mauna nga ganaang basta kalag-galag ihaw yung kuan ihaw yung ganaang manok tinibuok yung kasagaran so pagkalasahag sa baw tinibuok manok kaana po ka nga nindotang kalag-galag lang birmi ay naman labi kayo sunan birmi mo lagi na naamagin na mag-ihaw baboy. Ano dito, mag-ihog baboy ni mangambit na yun. May tawag ka na din isto, palitra mata sa merkado. Palitra mata din sa karaang karbon baron. Apan dito sa bukid, ang tawag ka na, muambit. Saan muambit mo baboy kay paras kalag-kalag? Muambit mo kuan, ana, paras kalag-kalag? Inig human, adubohon din Miss Eva. Sus, inig kaugma, labi nagliwas na. Paskang lami as adobo ka ng magkamaw-kamaw sa kanang mantika.
1: Kaya.
3: Oo, kanang adubohon ron. Onya, ang mantika ba ipauga kuan ra? Ipahumol ras mantika, Miss Eva. Onya, inig kaugma, ana, mabugnawan ng mantika, bugahi man na.
1: Sus,
3: ang adobo dito ka na murag ka ng mantika sa baboy kay puti man. Murag anaas ako ano, murag mga bato sa ice.
1: Gani, onya, lami kay na ibahog sa init nga kanon.
3: Onya, nigliwas na Miss Eva, kaya naghan pa ba kayong adobo sa kakaldero, utanan dahil na ni mo isagol pas kang umiyas kaon.
1: Utang at kamunggay.
3: Biha, kagutom. Sige lang. Onya, di na tamaglangan kay maglangan tamis iba dita ka sa imuhang. Para ba mo'y unod bukog ka ba di ay? At ni paminaon, Uncle Boy? Okay, muna no, bitaw, nindot bitaw ka ayon niya, gawas pa na mo, dalikyat nang ko, naasay mga kanang paghalad o mga bingka, Miss Eva. Sus, lumia, bitaw, bukid, bingka, prisko, siyakoy, tanan, siguro nga pwedeng mahalad, ihalad. Onya, muna lagi makaingon ta nga, inighuman raba mga on sautas kalagkay ang katong nahukad mamay pakaon.
1: Sobra nila.
3: Sobra sa anas lang nga. Wa malagi maibani mga bata pa. Wa malagi maibani ma ang kaniang kuan. Asudan, walagi maibani sa asimhotan man ng kalagkay ng kaon. Nahala sige ay sadi pa di ay onod, bokog, bokog, onod.
4: Alas ko. Mga sudya, paswerte, panglimalas. Tanaan sa bula, hiyos. Miss Eva, kinsa naman po nga mga kapalaran. Ang swerte di mala sa adlong Miyerkules. Boy lang, hiyos.
1: Okay, maayong hapon. hapon, DJ Pamela. Ania na usab kita nga maghatod sa kanila sa pagpahimangno bahin sa swerte sa gugma, numero, trabaho, pangalan o gwarta sa mga butang angay natong halikayan. O ang atong napilian karong adlawa mao ang zodiac sign nga
4: sama na
1: Cancer.
4: Cancer? Ah, cancer di cancer.
1: Hunyo 21 hangtod Hulyo 22. Cancer, hatagi usab og panahon ang inyong, ang imong kaugalingon. Dili kinahanglan nga ikaw kanunay ang musabot sa tanan. Importante, usab nga adunay maminaw sa imong gibati.
4: Unya guwen maminaw? Mapugos na ito.
1: Kabahin usab sa gugma sa Cancer, ang pag-atiman o pagpaminaw mahimong makapalig-on sa inyong relasyon.
4: Adi ay!
1: Kung single, ayaw kahadlok sa pagsugod o bagong pagpanaghigalaay.
4: Pagnaglaay ra!
1: Oo. Sa trabaho usab, pabor ang pag-focus sa mga buluhaton nga nanginahanglan o pagkamapaul... Ang sani? Pagkamapailubon.
4: Mapailubon, Miss Eva.
1: Ayaw pasagdi nga ang personal nga problema maoy mapugong sa imong pag-uswag.
4: Ah, diya.
1: Swerte nga numero? Dos.
4: Dos?
1: Onse?
4: Onse?
1: Bainte.
4: Bainte?
1: Swerte nga kolor? Puti.
4: Puti?
1: Initial nga pangalan. Letter D. H o L.
4: Ah, di ay.
1: Og angay likayan, sobra nga paghunahuna, pagdumot sa karaang kasakit, o ga pagpatuyang sa emosyon. Kana, DJ Pamela, unya ang malas nga angay likayan sa tanan, mga kuaniha general na nisiya. Ayaw pagdali sa pagpahulam o pagpangutang nga wala masabti ang kondisyon. Likay ang pag-apil sa chismis o pagpakailap
4: o mga balitang
1: baka o dili kompirmadong impormasyon.
4: Okay na, sakto na ito.
1: Ayaw paghimog dakong desisyon samtang nasuko, naguol o nahadlok. Likay ang sobra nga pagsalig sa swerte, ilabi na sa sugal o mga saad nga dali kuno mo dato.
4: Kay na!
1: Ayaw kalimti ang pagpahulay, pag-atiman sa pamilya o pagpanalipod sa imong kalinaw sa hunahuna. O maukini ang akong nakita sa atong bulang hiyos sa adlong Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Mga ka-vibes, bisan unsa pa ang inyong zodiac sign, hinumdumi na ang tinuod nga swerte, magsugod sa maayong panghunahuna, kugi pag-ampo sumala sa inyong pagtuo ug pagtagad sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Daghang salamat, back to you, DJ Pamela.
4: Danala, mga ka-vibes, inyo na nadungog ang inyo mga swerte karon sa mga Cancer. Hala, basin mauna na ang makahatag din labi na sa mga single. Basin mauna na ang panahon karon. Sumo na akong balikon ang atong bulang hiyos. Naglantaw rin mga ka-vibes sa kanaabitang posibilidad. Apan, ang atong pagkugi o pagsalig ragyon ang maoy importante sa tanan. Karang nga po na, arin na po ta sa kaagi sa gugma kinabuhi sa lain na po nga binuhat nga nakahuna-huna sa pagpabuhagay iniyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Uncle Boy?
0: Okay, onya muna to. Agbiha rin, grabiha sa mga swerte na rin. Ang siya to, kolorami si iba ang swerte rin.
1: Puti.
0: Puti nga dahil. Nandok gini puti dahil usahay. Sige, onya, karong hapon na, Miss Iba. Kinsa naman pong kaagis gugma di ayo. Kinsa naman po'y sindir.
1: Okay, Uncle Boy, na inagpadangat sa iyahang kasinatian sa kinabuhi.
0: Oh.
1: Ang iyahang pangalan kay si Ma'am Violeta.
0: Ma'am Biol? Oh, naan siya Mas Biol?
1: Ma'am Violeta, taga Cebu City.
0: Oh.
1: Unya, kuan na yun siya. Idara na ko no siya, pero dili niya i-mention kung pila na iya ang edad.
0: Ah, mawagor siya. Okay.
1: Unya, biuda na po siya. Unya, na siya'y anak nga tuas sa gawas.
0: Tuas, gawas?
1: Oo, nag-abroad. Unya, ang iyang problema diri, kabahin aning boyfriend sa iyang pag-umangkun.
0: Ang ano man, problema mo ka nang di mo din naiimo.
1: Kay kuan?
0: Oh, naon siya manit biyol eh.
1: Sobra ko no kabuutan, ngadto niya.
0: Oh, naibog ka sa iyang kuan? Uyad siyang pag-umangkun biyol?
1: Maunang ilahang atangan ang cool boy. O nga yun.
0: Nahan lang. Unsa ka, no? Naon siya kas biyol? Yaran narabas biyol? Sige, unya karong taon-taon, pilay inda ni Biol, Miss Iba.
1: Wala siya nag-mention. Basta kay ingon siya nga, idara na siya.
0: Pero basig bata-bata pa siguro. Okay, karong taon-taon, atong hatagan sa pagtagad ang kaagis gugma sa atong sindir nga si Biol nga taga Sugbora. DJ Rico Mambo.
3: Again, mo na, no? Sa itong mga kabahibs, kung sa pagkaunsa ang nakahuna-huna mag-ina si Biol. Sa ito, Biol?
1: Biolita.
3: Biolita. Nakahuna-huna mas Biolita sa pagpadangat. Sa pagpabuhagay, sa pagpangayog, advice, tambag, ano yung kaagi sa gugma kinabuhi, mga kabahay? Karong taon-taon, ato hatagan og pagtagad, ha? Ang kaagi sa tuang sender nga si Biolita. O niya, okay na ka din na, Miss Eva?
1: Yes!
3: Okay din si Pamela.
4: Manon, nalabagos ka ni mga radio, kaya sa tubagbalik, kaagi sa gugma kinabuhi sa tuang sender nga si Biolita, Uncle Boy.
0: Mona, nanala. So, sa di pa di ay, may nga pagpaminaw sa akong mga kumparing mga taxi driver, sa akong mga kumparing bus driver, sa mga jeepney drivers, ayang hapon ninyo mga kumpare ko, Onya DJ Rico Mambo.
3: Again, asa di pa niya mga kabahibs, ang ito ang countdown, 72 na malagkaadlaw, Pasko na, paskang paspasa, gusto pagdagas panahon, pila na lang yun kaadlaw, magpasko na yun, masood na punta sa Disyembre, Nobyembre mga kabahibs, kay ugma, pizza 15 naman sa Oktubre, minaw sa ito mga Pasko songs, o mga Christmas songs, di alam mo na, kung tayo nos kahapon ng mga kabahibs din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, Anog, Mindanao. 93.1 FMR, Kabahibs, mauna ni. Welcome magdanan ha sa itong programang Request 931. Mauna ni, mga kabahibs.

favorite music radio.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
4: Maayong hapon, pag-usap mga ka-vibes o maog ni ang FMR News Break. Estudyante 14 anyos nga buot mulayat sa Marcelo Fernand Braves naluwas.

0: Malampuson na Salbar sa magasakop sa Regional Maritim Unit 7 ang usa ka 14 anyos nga grade 8 student human makit-an sa gawas sa guard rail sa Bergado Fernand Bridge sa hapon ni adtong Oktubre 13 atol sa kusog nga pag-uwan. Sumala sa report, nakadawat og taho ang mga otoridad gikan sa Metro Cebu CCTV monitoring og dali silang mitubag. Sunod lang sa 5 ka minutos, naabda nila ang tinun-an og napugnan ang posibleng trahedya. Gidala ang minor de edad sa buhatan sa RMU 7 alang sa medical nga atensyon og counseling. Og laing FMR news break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon samtang ani ana ang laing kasinatian sa gugma og kinabuhi gikan sa atong kabibes dinhi lang sa atong programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: Easy.

Radio, favorite music.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Mo'on na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1 Mo'on na ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.
6: At oras magkakabayan sila sa Dos Trisina. Kapo nun. Kamu na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisay Anog Mindanao. 93.1 FMR. Goodbye sa Sound Trip. Your favorite music radio, Cebu. At oras magkakabayan sa ganon. Hello, mayong hapon sa pag-usap. Kumbalik ko magkakabayan sa adlaw ganon nga Miyerkules, petsa 14 na. Ining bulan sa Oktubre tuig 2020. Size. Ano ang karong hapon ng mga kabayabs? Lahi naman po ding kaagis gugma. Lahi naman po ding kaagis ginabuhi ang atong hatagan o pagtagad karong hapon na. Apan sa dili pa sa mga naminaw karong sa itong mga radio live na ito sa itong FB page 93.1 FMR Cebu. Manang itong, itong FB page. Palawag tag follow, like o share dito mga kabayabs. Ano ang mga nagtanaw karong sa itong live on air ito sa itong mga radio 93.1 dial sa atong mga radio. Una siya. Again, as mga kabayan sa itong naminaw karon, naminaw sa radio, ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Alang sa mga ganahan nga mag-comment din na sa ito ang FB page, mga greetings o request. Ingon man usab sino mga bulawanong pangunaon na advice, pwede ragid mo nga mag-comment din na sa ito ang live. No? Live na karon. Sige, di na maglangan pa mga kabayans. Karong hapon na atong hatagan og pagtagad ang kaagi sa gugma. Kaagi sa ginabuhin ining atong sinder karong hapon na nga maugining. O sa kababay, murag po ang pagkuno niya, idaran ko na siya. Pero idaran ko na siya, pero di lang ko na siya musulti po. Pila yung edad yun. No? Maganahan po siya nga magunahon na ito ba? Pila yung kay edad ay niniya. No? Nanhala. Ang iyang problema karong mga kabayabs na ako na siya boarding house din sa syudad. O niya, ang iyahang pag-umangkon, iyang gipa-eskwila, iya pong gipa-tabang-tabang og bantay sa iyahang boarding house din sa Sugbo. Og naunsa pagkaunsa ang ano siya garon nga na problema, hinoon ining uyab sa iyahang pag-umangkon. Ani ang istorya sa atong sender mga kabayabs nga usag kababay nga nagtago lang sa edad. Nagtago po sa iyahang pangan nga Violeta, mga kabayabs. Sugdanta sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya sa atong sinder karong hapon na.

Maayong hapon, mga kabibes. Maayong hapon, mga DJ. Ilabi na gyud sa mga kabibes na to nga maghatag og tagad. Maghatag pagtagad dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Inday iba, Selfie, DJ Rico Mambo, ang Gulboy og DJ Pamela, og Satanan. Satanan na lang nga inyohang tigpaminawan ining inyong programa sa radio. Mga kabibes, fan gyud kaayo ko aning inyohang programa. Nagsige gyud kog paminaw ninyo. Gani nakatawag na ko diha, nakatawag na ko dinha kausa. One time pero akong gipalong kay wala ko motingo kay naulaw ko mga kabibes, mga DJ. Anyways, itago lang ko sa ngalan nga Violeta, landlady sa usa ka boarding house sa Sugbo mga kabibes. Idara na ko pero di lang nako isulti bilang akong edad. Mga kabibes, mga DJ, biyoda na ko. Five years na ko nga biyoda. Og na ako'y usa ka anak nga tuwa na karon sa abroad, nagbase. Na ako'y pag-umangkon, mga kabibes, mga DJ. Na ako'y pag-umangkon nga usa ka babae nga miabag na ko og atiman sa boarding house. Kay ako sab siyang ipa-eskwila dinhi sa Sugbo. Na siya'y hinigugma. O na siya'y boyfriend mga kabibes nga nagtrabaho og late 20s ang edad na po niya. Permis siya nga magbisitahan kon weekend mga kabibes dito sa boarding house. Buotan og matinahawron kaayo. Gani magdalagyod siya. Magdalagyod na siya og regalo para namong duha sa akong pag-umangkon. Pero kay busy sa iyahang studies ang akong pag-umangkon mga kabibes, mga DJ. Kasagaran o sagad kami ang dugay nga magkaistorya. O gani nitugan siya nako. Ni angkon siya nako mga kabibes nga first time pa niya naka-girlfriend og batan-on pa niya o younger pa niya. Kay sagad kuno sa iyahang mauyab for times na maguwang niya. Og 5 years o 10 years mga kabibes. Mas ganahan siya og mature kuno nga babae kaysa batan-on. Hangtod nga ni bakasyon ang akong pag-umangkon sa ilahang probinsya sa iyahang papa mga kabibes. Og unya ang iyahang uyab, ang iyahang nobyo nagsige gihapon og ari sa boarding house. Kay mingaon kuno siya nako mga kabibes. Ako siyang gitubag nga, "Uy, basinog ang iyahang tinagdan ako ba? Basinog anti lang iyang tinagdan diri nako." Onya ni padayag na siya mga kabayb sa iyahang gibati diri nako. Ambot nakalitan ko kay wa ko ga expect kay dako biya og agwat ang among edad mga kabayb, mga DJ. Og ako gid siyang nasugot. Ako siya nasugot og do na gyoy nahitabo namo mga kabayb. Dili lang kay kausa, kun dili kadaghan na. Kay kamera mang duha sa boarding house. Matod ba niya, iyang buwagan ang akong pag-umangkon. Kay ako ang iyahang love. Pero wa ko ni sugot. Okay ra nako. Okay ra ko sa amo ang sitwasyon bisan og spare tire ko mga kabibes. Kay tago mga amo ang relasyon. Sakto ba ko mga kabibes? Sakto ba ko aning mga DJ? Di masab ko maka-feel og selos ako ang pag-umangkon kung mag-uban sila. Naglibog ni gud ko ba? O unsa man ni? Love gud ba kani? Love ba ni ako ang gibati ngadto niya? O kahaw ang lang? O kauhaw mga kabayes?

0: nag-storyaming may ka niya. Ito na ay, bisim po kaigot.
1: Oo, oh, niya.
0: Bisim mo kayo susihang pagtuon.
1: Oh, lagi kayo.
0: Sige, magpunasig tuon karon kayo.
1: Na sila yung exam ugma. ikaw diha, okay ra ka nga. Ikaw raman usa.
0: okay ra. Kanaang anilang usa ko din sa Teresa New Hang Boarding House diha. Nade ko gida, di ay nga kuante. Nade ko regalo nga gida.
1: Unsa man na?
0: Kuan dito sa kuan, palihog na lang. Ika na lang siguro, adto, no?
1: Sige, ako asang tanawin ha.
0: Na dito, akong gihatag na ko sa kong hinigugma ba nga si kuan.
1: Ako asang adoon.
0: Adto asa dito, bi?
1: Aha, Maika? Si Maika.
0: Si Maika ba?
1: Oh, ako pag-umangkoin, si Maika.
0: Sige, palihog ko ganito dito tayo. Kaya aron makakaon ka nga to. Naantay mga donuts man to dito, mga donuts.
1: Sige ha, Dong Jumbo, ano sa kadi ha?
0: Yes, sige tayo.
1: Salamat ka ayo ha, kanang mga paborito gito na ako. Nagdaman sa dekag kuain kanang kasava cake.
0: Nihapit man ko dito sa Balanghoyan. Sa Manila, Balanghoyan.
1: Ganahan kay kuain na. Bito, kaya pilit-pilit ba? Nindot ka ayo. Niya humukumok po. Kanang di magsakit atong ngipon.
0: Ay, kanang iyo na ba ba?
1: Oo.
0: Pila man na edad mo, te, Viola. Biuli lang ko ni mo. Biulita lang ko ni mo.
1: Pagkuay na lang, uy.
0: Tanaw na ko, no? Murag, mamaon at ang edad siguro. Unsa ba?
1: Ha? Kabata pa siguro ni mo, no? Ang akong pag-umangkoin kay 16 years old pa may na. Ikaw, pila may edad ni mo di ay?
0: Maguwang lagi ko niya. Guwang ko niya tiyo, eh. Kay 25 na magkukaroon.
1: Pero 25?
0: Bitaw, muangkon ko ni mo tinuod no nga. Karon pa man ko nakauyab og manghud kay nako ba?
1: Mao ba?
0: Kay kani adto man gud nang kung hinigugma. Karon ari pod sa mga 29, ari 30 murag magguwang na kog mga 4 ka tuig, 5 ka tuig apan karon. Murag kog nabag-uhan. First time na ko nga nakauyab og
1: mas batan-o ni mo?
0: Pero di ka batan-on gud kay mag-17 pa man siguro ni si ko ano?
1: Si Maika. Karong next year pa.
0: Buong batagon bataan, kadali sa game siguro. Murag, abitaw eh. Basta, karon pagi ko nagka-try, uyab og batanon kaayo.
1: Okay rin na doon, Jumbo. Ang importante nga, magkasinabot mo sa ako ang pag-umangkoin. Buutan man sab na si Maika. Unya, ikaw sad, sa tanaw na ko ni mo, murag, buutan ka nga pagkataw. Unya, manggitahuron.
0: Salamat kay di ha. Salamat kay di.
1: Walay sa payan, oy. Yunita.
0: Mga kabayams, mga DJ, tinood lang, matinahuron pumataa, buotan, o kasagaran nga mo ang Jesus Boarding House, magdagi na siyang regalo, magdagi siyang pasalubong ba, namo, o sa ako ang pag-umangkon. O niya, gawas pa na ng mga kabayams, kasagaran, kamayrag yung duha magka-istorya-istorya, kay lagi, busy man pirmi, busy man sa iyahang pagtuon kaning ako pag-umangkon, o di kanya matagad ang iyahang uyab nga mo ato sa boarding house. Ako niya mga kabayabs, usag kadlaw ni Ana, mo ni mga panghitabo.
1: Dong Jumbo, nagkuan ko, nagluto ko hot cake. Kanya, naapoy gatas. Init-init pag yun
0: eh. Salamat kiti ha.
1: Okay.
0: Salamat kiti, Violeta.
1: Okay, para po nga, marilaks-relax po na yung mga kalawasan diha. Kay taod-taod na yun kang naglingko diha. Nga, ang akong pag-umangkon nga si Maika, puwerte yung busy ha.
0: Maulag yun eh. To ay, nagsigig yapon, nagsigig yung atubang sa iyahang kay lagi. Na ako na siya, kanaang exam ugma, pero ako ba makasabot raman po taong kuti kay agi ba po na nato kani Anto. Pero, sige lang, anhila ko din eh. Anhila ko din mo.
1: Lisod magod ka ayo. Lisod ka ayo dong Jumbo nga. Kanang si Maika ba, kay scholar manggoy, dapat maintain ang iyahang grado.
0: Mabitaw nga. Nisabot lang yung kuniyat eh. Nisabot lang yung kuniyat nga.
1: Ay, maayo hinuon. Kay nakasabot yun ka. Kay kanapod si Maika. Kay bawag yun ko nga. Portisad niyang gugmaha diha ni mo. O mausad na ikaw. Mausad na akong nakita. Kay karon gani o. Daghanasad kay kagida nga mga regalo. Murag manambok yun mi ani.
0: Ay, usahay raman sa gumagalaago din hindi. Sumuna. Umuani ko din eh. Hapit na lang po ko dito sa tindahan. Dala lang po ko din higmatimo-timo ninyo ba?
1: Kuan, yun na pa. Mm.

0: na baka nga mo pa uli siya dito sa probinsya?
1: Unsa?
0: Oo.
1: Si Maika, muli di siya sa ilaha di ay?
0: Oo, kay human naman ang ilahang exam. Unya, nisugot na lang pud ko kay in town, ang iyahang mga ginikanan. Gilingaw pud niya.
1: Wapa man siya magkasulti na ko na diriti. Wapa man may magka-istorya bahay ni Ana.
0: Sige lang. Mutawag na siya ni mo or karong taod-taod. Pag-istorya lang niya mo, ha?
1: Sige lang, ako lang na siya pangutan, onti. Wapa man siya ni tabi ko na ko. Kay, abi man ako, lugay pa siya mo ulit dito sa ila. Abi man ako ba, lipa siya mo adto sa ilang probinsya.
0: Ay, sige lang. Basin karong taod-taod, igmahuman na siya sa iyahang pagtuon karon.
1: Sige te, kay doon sa nagko kadiyot, ha?
0: Ay, sige dong, Jumbo.
1: Mga kabayabs, mga DJ, basta mo anhini ang uyab o nobyo sa kupagkumangkon sa boarding house, magdagyod o bisag-unsang mga pasalubong, o gani, usahay, kasagaran, kamila yun ang mga istorya, hay pirmi. O naabot ang panahon, mga kabibes, naabot ang panahon nga ang akong pagkumangkon ni ulit na dito, ni bakasyon sa probinsya siyang amahan. O guniya, ang iyang uyab, mga kabibes, si Jumbo, iyang nobyo, kanon na ilang yun gihapon nga muanis boarding house, pirmi lang gihapon nga mubisita din he. Kay, pung pagkunon niya, mingawon siya nako. O guniya, maunay mga panghitabo, mga kabayans.
0: Dong, Jumbo, nakabantay ko ba? Bisag wala na diri ako ang pag-umangkon nga si Maika. Apan, nganong sige pa man kag bisita diri?
1: Kuan magunti?
0: Kanaang samay?
1: Mingaon ko ni mo.
0: Ha? Mingawon?
1: Bitaw eh.
0: Ano mingawon lang ka?
1: Bitaw, nahibong bitaw ko sa kukagalingon siguro. Siguro kay kitamang ko din ni usahay pero may magka-istorya-istorya. Bisita ko din
0: eh. Mausiguro dong.
1: Mauna nga. Bisag buwan na din hinga ko. Bisag buwan na si Maika din eh. Kani, bakasyon dito sa iyang probinsya siya ang papa. Gusto ba't ako magkuyog pero wamasag ko niya pa ba na. Mauna nga. Bisan pa man, dalikyat lang yun hapon. Kung ani sa inyohang boarding house bagay mingaon lagi ko nimo murabag ug kanang murabag mingaon ko sa tong tabi-tabi
0: kanang okay ra kayo na dong naaraman pud ko diri magka istorya-istorya rata unya
1: na pa dawanta sa niyo dali ko gidang pagkaon kuani kanang lechon baka ni
0: lechon baka
1: abli mag lechon baka sa Talisay ako na lang gihapitan niya naabagay nilong agli nati kay aron magsaw na lang tagkaon dong ang tagkaon ba?
0: Magsaw?
1: Magkuanta ba? Kuskus balungos na ba? Naunta doha?
0: Naramay kanon. Kay bisag ako ra usad diri maglungag man gihapon ko. Kay kung gutomon ko, ingon ana, mukhaon.
1: Mas mainon, sige. Mga onta te, aron kay hilab na po guni, hilab sa ni kuntiyan na.
0: Sige, dong Jumbo, mga onita.

0: mga kabayabs, mga DJ. Marakog nakalitan sa iyang istorya nga muanis siya sa boarding house bisag wa nga kung wala akong pagkumangkon nga iyang uyab kay pong paniya, mingaon na kuno siya. Mingaon kuno siya sa muang tabi-tabi, mga kabayabs. O gadi lang kay kana, usak kay gayon ni ana. Usak adlaw na mga kabayabs nga nibisita na po siya dito. Mauni mga panghitabo, mga kabayabs.
1: Kanang Dong Jumbo, ni ano man pud lagi ka? Sulo diri kay uwan ka ayo sa gawas.
0: Eh sige, ani di ani ko kay.
1: Oh, ngano man gilaay ka sa inyo ha?
0: Sweldo mag-una ko karon. Sweldo na ko mao niya.
1: Mao di ay. Oh, sige na sulod sa diri kay ako suking uwan.
0: Sige, na dai ko gidang pagkaon te. Kaon ba kag uwan?
1: Pagkaon na sad.
0: Mukhaon baka lechon kawali. Lechon kawali na kumida.
1: Sige lang, lechon. Katong pag-ari ni mo, lechon baka. Karon, lechon kawali.
0: Maumanggod, ganahan magugug mga lechon-lechon.
1: Ganahan yung kag sinaw-sinaw sa simod do?
0: Ganahan kong pasinaw ba? Ay, sige. Osaman, wapag ka nakagaon kayo. Dungan na lang ta?
1: Wala pa. Gikan ba ako nag-exercise?
0: Mauday. Mauday mo rin kung
1: agayo. Mauday nagtapis ako. Tuwalya, okay. Abi man ako kinsa good. Ikaw raman di ay na. Sige na, sulod na. Ayun na, sige, tanga di ha.
0: Sige, mga una tati. Kay Human. Human ini, kita pa magkanan anay.
1: Unsa dong? Unsa to dong?
0: Kanang, kuan ti ba? Amor makakaon at tanduha ba? Sa tagkaon.
1: Oh, lagi, onya. Ibutan lang sana diya sa lamisa kay mag-ilis ako ha.
0: Ina lang pag-ilis, oy. Ngunana, pag-inana na lang.
1: Mag-inani ko niya. Ay, nagtapis pa man kung tuwalya.
0: Okay rin na, oy. Sige, mapugata na aon, good.
1: Mauba di ay. Sige na, mangaon niya ta.
0: Sige, kay inigaw man. Palit kong kuan, palit kong ilimno sa gawas. Kay, aramang tagay-tagay ta. Kay, hindi tugnaw kayo pa na.
1: Kuhay na, di mo mag-video call ni Maika?
0: Ako nang gitawagan sa text niya.
1: Aha.
0: Kung gitawagan sa text niya, anda man siya nga, hinay ko ng signal dito sa ilaha, sa probinsya, na binakaroon nga, nagsigig uwan. Marag matandog ba, wifi man siguro, gamit na nila sa ilaha. Hug-hug ba? Una nga, sige.
1: Sige, mga unita.
0: Sige.
1: Busugag yun in tao na ako. Lami kayo ang lechon kawali. Kinsa ba'y nagluto ato?
0: Dito raman to sa kuanti. Kana ang kilid sa akong trabahoan ba?
1: Naaday ka rin diriya dito.
0: Huwag mauni nga nakadako ka ganina. Ano saman, napusugra ka?
1: Nabusog yun kayo ko dong Jumbo.
0: Sige, mas maay kay gawman. Matos ako sa gawas ka diyot kay palit ko kuan, palit ko duha ka butilya ba?
1: Sige, kana lang kuan ako ha, kanang apple flavor.
0: Sige.
1: Sige. Ay, kapait man sa siguro sa sitwasyon ni Jumbo, no? Kanang ang iyang hinigugma, layo niya. Unya, kung naapo diri, busy pud kaayo in town. Nahituwa ay, nagdangarang na diri na dali pud niya nakapalit.
0: Palihog kong kablay, tabi-li-li-li.
1: Sige, sulod na diri.
0: Sulod bagog na, ako na lang i-upat ka butilya.
1: Maulagi, ngayon, upat naman na, nga, dali rabi akay kumahubog.
0: Okay na eh, ako na lang i-upat kay kuan manggut, balik-balik patas tindahan niya, uwan kayo.
1: Sige.
0: Di tama, ang-ang ba?
1: Ablihin na na.
0: Dara o. Blita.
1: Dali arago din mo na hubog.
0: Pablita. Ti Pablita.
1: Si Pablita.
0: Sa gato nga niya. Bioli?
1: Biolita. Bioli na lang for sure.
0: Siksihan niyo mo ti Bioli.
1: Nahubog na dyan ka dong Jumbo. Ako kay kuan medyo lang.
0: Lame. Ha? Ba, lame na kay katog.
1: Sige, pwede rin ka matog rin sa sofa kay kuan man. Kanang lock na mangod ang mga ang kanang extra diha ba nga kwarto. O gilakan.
0: Sige. Sige, hanin mo tibulita.
1: Sus, ay sige kuan, hinubog na ng imuha. O sige, tarog lingkod di, plaster di ha. Oh, sandig, sandig.
2: Ano kam sandig ka ba? Ha? Ano ko sandig ni mo?
1: Ano, ari man ako?
2: Debilita.
1: Ang imo hang cellphone, oh. Sige, sige, tingog. Basig, si Mike na.
2: Alarm na.
1: Alarm? Alarm na. Ang ano, nag-alarmin ka nga. Nag-inuman ta.
2: Nag-alarm ko para... akong di-alarm mo, gano'n sa ako mahubog. Parang di ko ma-muli para ba ko? Kuan ba? Laka, tibilita. Gawas.
1: Ako yung
2: istoryan mo.
1: Unsa may na?
2: Dugay na kong bisita din ni no? Laka, feel ko gugma ni mo.
1: Gugma?
2: Laka, nakabat siya ko nga, murag nahigugma na ko naman.
1: Nag-joke ka? Nag-gumidya ka doon, Jumbo?
2: Eh, wala.
1: Kabatan on pa ni mo, niya, mo, mahigugma ka sa sama na ko, niya. Usa pa sa, hinigugma man ka sa ako ang pag-umangon.
2: Buwagan ako, buwagan.
1: Buwagan?
2: Magbuwag may.
1: Nganong imo mang buwagan nga
2: ikaw,
1: dugay naman mo.
2: Ikaw ang akong ipuli, ihulip sa akong kasigkasig.
1: Maubadi ay, Jumbo.
2: Ganahan ko magguwang ako. Kay di ko ganahag batanon. Nahagug. Basta, bebe.
1: Sige, unya, unsa may gusto ni mo?
2: Gakson, di ka.
1: Gakson? Inita ko di mo.
2: Gakos na di ka. Init ko sa ilim doon, Tibili.
1: Maudi ay.
2: Violeta. Be, gakson di ka kukot na di
1: ba? Ayos na, kay ko ka ginawa.
2: Ani, nani.
1: Inanara ka na, kalma-kalma lang ba?
2: Amday ka mag-ilis na.
1: Wala. Singot pa kay ko.
2: Bukaron ko ni Be, bukaron ko ni mong tapis murag dahon sa agin. Ani, Be. Aritos ka ama, Tibili.
1: How? Wala may kama niri. Naapas ako ay. Naapas sa second floor.
2: Ano, alasahon tika, bebe.
1: Alasahon? Ay, yung mga kuwenta, mga tagot tayo ni Ruin. Ikaw noon akong alasahon, Ruin.
2: Tibili ta. Tibili.

0: Og mao ni mga kabibes. O ni na, hitabo sa kuwa karon. Ambot ba eh, naunsa ni pagkaunsa ah. Kalit lang, wa na ko damha. Ganingin ani lang kalit mga kabibes. Tungon lang siguro na sa sige niya og nakita na ko ba murag buutan. Mura og matinahuron diri sa kuwa mga kabibes. Og unya, gawas mga kabibes nga niangkon ang nga. Niangkon kining uyab sa kong pag-umangkon. Nga nakagusto ko siya din ako. Di lang kay gana. Tungod kay di antong higayon na. Napisi kay kong mga kabayo. Naagyo na hitabo na mo. Og, dili lang raba kay kadto. Kadaghan na yun mga kabayos. Kadaghan na yun nga nainahitabo na mong duha. Sa uyab sa kong pag-umangkon. Mura ba og wana ko kapugong pod sa kong gibati mga kabayos. Og nakasukol gigong ahat. Mga kabayos mga DJ. Maunin ako ang pangayuan o goodbye sa niyo karon. Kung sumayangay na kong buhaton, gusto niya mga kabayabs nga buwagan niya nga kong paggumangkon, ganahan siya nga buwagan niya ako'y kay ako iyang ipuli. Apan ako siyang giingnan nga okay ra na ako bahalag ingon ani nga mong sitwasyon, basta di lang niya buwagan nga kong paggumangkon. Kay di ba po kong ganahan ko nga maguba ang relasyon sa kong paggumangkon tungod ako mga kabayabs? O niya, gawas pa na mga kabayabs? Og magkuyog sila sa akong paggumangkon, di man sa ko batiyon og silos. Di man sa ko magsilos mga kabayab sa akong paggumangkon og magkuyog silang duha. Naglibog na gyud mga kabayab sa mga DJ. Unsa man gyud ni? Labag gyud kaha nga akong gibati ngadto sa akong sa uyab sa akong paggumangkon o baka kahawang lang o kamingaw. Tambagi daw ko ninyo. Unsa may angay na kong buhaton mga kabayab? Tagi ko sinong mga bulawan ng pangunauna. Din nilang taman. Dagang salamat sinong pagtagad. Nining ako ang kaagis sa gugma. Kaagis kinabuhi. Nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Arcebu. Biolita. At oras mga kabayan sa las 2:40 kahaponon o gamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisay anog Mindanao pre, may hapon pre. Paring DJ Liniel Perez. Perte sa kitas kubukubukoron pre. Kalitan ko ba? Karon pa nakadagandagag balik. Akong bukubukog kani ang baga, pasto kita. Sige, yun, karong hapon na Miss Eva. Mauna itong kaagis gugma kinabuhi sa itong sender nga si Violeta, nga taga Sugbo lang Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: O niya, nagtago lang siya siyang pangaayang edad. Tago lang siya siyang edad po. O niya, karong hapon na mga kabayabs, ang istorya sa itong sender, mura ba o ganaang komplikado Miss Eva?
1: Yes,
0: kay kanaang kining iya karong nahog na ginya ka kuan niya, murag nahog niya o ganang kaismiringhoy Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Kuan lagi ka na ang
1: uyab sa iyang pag-umangkon.
0: Uyab sa iyang pag-umangkon porsoso mga kabayan. So niya karon, ang iyang pag-umangkon kay lagi, iyang gipa-eskwila din sa Sugbo, o niya gitabang tabangan lang po siya. O niya karon, naka-uyab man iyang pag-umangkon mga kabayan sa 25 edad. O niya, wa niya damhanga ang sabab pagkaunsaan nga nilarga ang iyang pag-umangkon ni adto sa probinsya siyang amahan tungod kay magbakasyon ni si Iba. Sus maoto nga sila na lang duha kay inyang ang uyab siyang pagkumangkon bisag wa na diha yang uyab kan larga na magsige magyapog duaw magsige gyapon og bisita. Oh. Unya karon sila na lang duha sa yang iyaan. Sayahang iyaan siya pagkumangkon sus karon si Violeta. Wa gid siya magdahom oy nga sus grabe gyud abtan bitaw nga nangaon sila sa iba. Perting uwan na kay nagsige mag-uwan karon lagi. Sus sa mapagkahitabo ang nagpalit mag-ilim nun. Pagkahubog mas iba dito na.
1: Kaya ingon sila basta hubog, di ako nun na magmugawas ang tanan.
0: Sus, talaga. Mone, karon, ayan problema kay gawas ko na Miss Eva nga nasakwat gi siya ito higayon na. Dili lang kay katong higayon na.
1: Kadaghan.
0: Dili, kadaghan pag yun mga kabayabs nga siya na sakwat-sakwat. Mone, angay niya karon, mone, iyang gipangayog advice. So, may angay buhaton. Kaya ko nung ang kining tawhana Miss Eva, ingon man nga, buwagan na lang ako imong pag-umangkon. Tibula. Ate Violeta, ako buwagan niyo pagkumangkon, unya kita'y mag-uyab, ikay ko ipuli, kay ganahan ko ni mo kuno, kay daran, o kanang magguwang ni Tidat.
1: Naanit bangod siya nga ang iyahang mga na girlfriend, kay mas magguwang niya.
0: O, niya mauna karon, may naproblemahan ni Violeta, kay ano siya nga, wa masag ko ka-feel kana magkuyog sila di Miss Eva din si Pamela ang schoolboy di Jerry Gumambo. Magkuyog sila sa iyang uyab og si kaniang ako pagumangkon di man ko ka-feel og silos. Unsa man gyud kahano, unsa kay gibati, unsa kay tinuod akong gibati karon, gugma ba gyud kani pud ang akong gibati ngadto sa ayahang ni kaniang singa ni Tohana si
1: ni Jumbo.
0: Jumbo, gugma ba gyud ka akong gibati o baka ha kana ang kauhaw ba? Kauhaw o kamingaw o sa tiyang words na gamit kahigaw.
1: Kahaw-ang.
0: Oh.
1: Kahawang. 5 years na siyang byuda.
0: O karon di na gyud mahawang kay puno na gyud permi.
1: Oh, puno. Permi na matubilan.
0: Tubilan
1: na change kuno. Oil taga Simana.
0: Mo na problemahan niya. So may angay na kumbuha kay iya kani ang kuan. O ya bienes siyang pagumangkon Miss Eva. Murag siyempre na pagyud murag naa siguro yang murag magilty siya siguro magkunaon na nga. Oy, ya brabanis ko pagumangkon daon niya. In kaso og musugot ko nga kuan buwagan. Niya magkami murag lain kay sa paminawon nga oy imo man kong giilugan og kuante anak mo ngayon pag kumanko ante imo man giilog og kuante
1: kay ang tinuod po na gugma di Jericho Mambo kay naman yun ay selos o niya siya kay di man siya magselo sa iyahang kuan pag umangkon so basig ang iyaha murag kamingaw ragyod siguro na
0: basig kamingaw kauhaw o niya ang gidang pulong kahawang okay oy ni may plugins day ko nis pa rin di Jelenial Miss Eva. Ano siya pa-plugging pre? Karong Oktubre 17, Adlaong Sabado, anak sa may Areola Subdivision, Sambag Uno. Beats by DJ Gel o DJ Liniel. Powered by Liniel Lights and Sound. Salamat pre. O uban-uban na ikonomo din haasa kaniang karong Sabado mga kabayam sa Adlaong Sabado. Pizza 17, anak sa may Areola Subdivision, Sambag Uno. Kauban si DJ Gel o si DJ Liniel mga kabayams. Powered by Liniel Lights and Sounds. Okay, sige niya. Kinsa pa man ito mga kabayams nga naminaw karo sa ito mga radio, pwede mo mutawag sa ito ang numero nga 0995-472-0802. O kung sa inyong mahatag advice, kung sa inyong matambag sa itong sender karong hapuna. O niya, sa mga naglantaw sa ito ang FB page, pwede usabo nga mo comment din ha. So may angay niya buhaton.
1: Gikan ni Ma'am Hibam, sulirap ang mata ni Jumbo.
0: Ah, perti sulirap pa Ma'am Hibam. Kuan gyud kana ang sangko og mas langit. Di ano ba si Ma'am Mondino? Ma'am Mons, sa may imong mahatag advice Ma'am Mons?
1: Ay, nakapaminaw ba ka?
0: Karon pa magka nakabalik og duha sa bahay kuya.
1: Busy kayo siya sa kuan, intra sa iyang miss.
0: Naamang ko na si apilan nga Miss Earth.
1: Pageant.
0: Sa may iyang apilan Miss Earth niya nga apilan mo sa iba. Kana ang Miss Philippines o Miss Cebu. Apil maguna siya kuan contestant. Apil ang contestant. Bitay na alas 2:45 kahapon nun, mga kabahim sa mga ganahan mo hatag advice ato ang sender din na garon. Tawag lang on air ha? O magha mo chat mo text mo din na sa itong numero.
1: Kanya.
0: O niya, kung unsay angay niya buhaton. Buwagan na lang baka ni Miss Eva, no? Nindot siguro, murag ana na lang yun. O di siya ganahan makaguba ba? O di siya ganahan, o mag-guilty siya magunahon na nga makaguba siya sa kanaang relasyon siya pagkumangkon o kinihinigugma. Yan na lang ingnon nga, kanaang huwato na lang na akong magkuhan mo, huwato na akong magbuwag mo. Magbuwag lang sa takaron kay inaana, lisod manggol kayo niya. Kini, batanon pa mampun eh. Basig makakita, paniglain niya pagkumangkon ba? Usay pong ni Conchelle Wagas, Miss Eva?
1: Naka-Ismeringhoy Good Town. Watching from Lupa, Compostela.
0: Perte, oy. Perte Good Town, Ismeringhoy Town, Conchelle Wagas. Kay, sa umana, hinaykan mag-in niya town sa Ate Biola.
1: Biolita.
0: Biolita. Biola, gina. Pag mahibawan na sa imong pag-umangkon, mawala na og respeto nimo tinuod.
1: Sakto.
0: Mahibawan sa imong pag-umangkon nga, oy, imuha din kuan.
1: Gisulot. Gisulot dahil nimo ang ako ang hinigugma.
0: Hinigugma na. Wag yun na. Tinuod na mga kanang istorya nga mawala ang respeto. Tinuod yun na. Sa mataw ni kung iyaan, oy, mungunay man. Wala ito ba si iba?
1: Pero kung sa ingon ani, no, sala sa gyud sa lalaki. Kay baw man siya nga iyaan sa iyahang uyab. Kunya nga nung nangurso man gyud siya pero naalagi mga ingon ana di Jericho Mambo nga tungod gani sa batasan nahugba na fall ra ka ba nga wala nimo tuyo kanang sa sige nimo sa sige ninyo guyog-guyog or kanang istorya ingon ana murag nahug nga kamoy uyab
0: sumo ta to kanang og nakabantay si Violeta nga ingon ana na ang sistema ni kuan na tato siya distansya tato
1: siya distansya unya iyang panindigan nga tiya gyud siya
0: wa may mabuhat maglaki di gid po ng babae.
1: Una
0: ini distansya tag ato Violeta nga oy mura maglain na ni mura magkuan distansya sa kugamay ani kay oya brabanis ko basig na naikan. Ana ba?
1: Unya basin siguro po di jiri ko mambo sa kamingaw lagi siguro.
0: Oh, oh. Palagi niya uhaw gid kan siya.
1: In ana kay 5 years ba ya nga.
0: Mura na to siya sa kanang uwak Miss Iba nga na abdan sa Super El Niño.
1: Uhaw na kaayo. Wala na uga na mga sapa.
0: Oh,
1: yan nangamatay na mga dahon-dahon.
0: Na, wa ka sound
1: mga,
0: sa...
1: Ang mga sagbot, wa ka sound sa balde.
0: Wa ka anda magbaldes pag tinguan. Sige, ana siya naka-change oil siya. Regards Miss Eva 60.
1: Hi! Konsihal Wagas.
0: Naka-change oil taon siya, konsihal oil. Pero tayo mag-yong taon ko, no? Kaya di naman yung kausa, kundi kadaghan naman yung... Tingin yung si oil, ha? Sige na sa mga kabahibs karoon na minaw, alas 2:48 na sa itong...
1: Tinaw na yun kaayo.
0: Muna. Sa itong pagbalik karoon to, daon, magkaoban na to si Uncle Boy o si DJ Pamela, mga kabahibs niya. Dugang advice, dugang tambag, alang sa ito ang sinder karong taon-taon siguro, Ma'am Violeta. Karong taon-taon, Ma'am Violeta, ha? Minaw niya, pagkos ganyan mong radio, kay muhatag po sa mo ang advice. Ingan man usab sa ito mga kabahibs nga, mo text po dere sa ito ang numero, no? Onya sa itong mga kabahibs nga naminaw karon ilabi na sa mga nagsakay sila mga sakyanan mayong hapon sa mga nag-drive karon din ha mayong hapon ninyong tanas mga pasayero sige mas iba gipangayong awit sa itong sender somewhere down the road ay kuno kanin paminawan mga kabahibs ang iyang gipangayong awit din hilamang sa itong favorito radio sa Sugbo Kabisay Anug Mindanao 93.1 FMR your favorite music radio Cebu Kabahib sa Soundtrip. Welcome magdanan ha sa itong programang Request 931. Alas 2:40 inoy binas kahaponon, maon.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Goodbye. Kababes, nalapas na tayo sa atong atun. Para, mo na ni.
3: Goodbye, kasama sa
4: 93.1 Maana ni 93.1 Maana ni

0: At oras mga kawarms, alas 3.20 siya pina sa kahaponon o kamo na minaw sa itong pahabor itong radyo sa Sumbo, Kabisayan o Mindanao. 83.1 FMR, your favorite music radio sa Sumbo. Again, sa itong mga kawarms karon, mayang hapon sa pag-usap. Hello! Kanya, Uncle Boy, Miss Eva, si Pamela.
1: Alright, yes.
0: Sa tanan at mga kabibs, alas 3.27 na sa kapon. O nadunggan man yun nato ang ato karong sender, mao katong si Violi.
1: Violita.
0: Violita, na problema kay murag naibog siya gamay ron doon ang ideyahan ko. O naibog ba siya ni o murag kahidlaw na ba? Paminaw. Yahang na batsyagan, Miss Iba. Apan sa dili pa, din si Pamela, Miss Iba, showbiz naman ron.
1: Yes.
2: Ano sa showbiz, Miss Emma? Ginsan naman po mga artista, kagisgog mga to ang chismisan sa ilang Miyerkules, Miss Emma.
1: Kaya
2: ginsan naman po, Miss Emma, ang atong isgutan ng mga artista nga nag-uy na sa mga pantamalaan. Kasi nga na
1: unsay tawag, ina?
2: Mantalaan, pamantalaan. Pamantalaan. Napakamantalaan mga ko. A newspaper.
1: Newspaper.
2: Kanyanto, pamantalaan. Karo rin naman newspaper, Miss Eva. Newsfeed na newsfeed.
1: Newsfeed.
2: Dili ang newspaper. Nga naman na, Miss Eva. Kinsa may nakunan okay. Ng babag artista?
1: DJ Pamela, ania na ang atuang ka-vibes, chika, karong hapon, October 14, 2026.
2: Aha.
1: Una, Ivana Alawi, may pa-car giveaway.
2: Ah, gulang-gribihan, no?
1: Si Ivana Alawi na po ang gipaabot na maghatag og dakong sorpresa sa iyang mga followers. Based sa report sa Abante ni adtong October 13, nag-post ang actress vlogger og litrato uban sa iyang pamilya og usa ka pula nga sakyanan nga adunay ribbon.
2: Grabe gini si Ivana, Miss Eva. Magisgot kag pagpanghatag. Gawas ito mga
1: cellphone. Kito mga iPhone.
2: Nagbaryal po ito, Miss Eva. Yung pagpanghatag o cellphone.
1: Ang mensahe ni Ivana, kinsa ang gustong magpa-prank. Basta ang kapalit kaya ang bagong sakyanan.
2: Ako dahil, Miss Eva.
1: Tungod ni ini, nagkadasig ang iyang mga fans o followers nga mahibalo sa mekanismo sa maong pa-contest.
2: Kana?
1: Oo. Apan, mga ka-vibes, sa hulaton pa ang opisyal nga detalye kung unsaon pag-apil o kinsa ang mahimo nga mananaog.
2: Ano ang gagawin?
1: Busa, ayaw sa pagtuo nga adunay ni apil ng winner hangtod walay kumpirmasyon gikan kang Ivana mismo.
2: Mm-hmm.
1: Kana. Unya, nga to ang ikaduha.
2: Ikaduha?
1: Kim Chu o Paulo Avellino, may bagong pelikulang Abangan.
2: Abangan? Ano na title, Miss Iva? Abangan?
1: Dili. Naapay maayong balita alang sa mga fans, Kim Pao. Si Kim Chu nagpahayag sa iyang kalipay human maapil sa official lineup sa Metro Manila Film Festival 2026 ang pelikulang A Perfect Marriage.
2: Oy, deserve mo yan, Kim Chu.
1: Diin, kauban niya si Paulo Avellino. Sumala sa report sa ABS-CBN News karong Oktubre 14, kabahin kini sa mga pelikulang gipaabot nga magigumpitin siya sa dakong film festival sa Pilipinas.
2: Kana!
1: Oo, syempre exciting kini alang sa mga fans nga ganahang makita pag-usab sa tambalang Kim o Paulo sa big screen. Abangan ni nato mga ka-vibes. Oo. Unya, ang ato ang ikatulo. Bagong pelikulang P-Mac.
2: P-Mac?
1: Kato ni siya nga salida kani ato. Dili, di siya pamilya.
2: Ako P-Mac-Pimaakan.
1: Kato ni salida sa una sa Thai nga ang nagdagani ani si Mario More.
2: Dili, si Umbak.
1: Dili. Unya, agi dumalak ni karon ang agihimuan o guan ba kanang Pinoy version. Unya, alang sa mga hilig o horror comedy nga nailaing pelikulang angay ninyong bantayan, maukini ang P-Mac.
2: P-Mac?
1: The Philippine adaption nga gibidahan nila ni Wilbert Ross o Bia Binene.
2: Dili ba ni maumis, iba katong sa Thai nga kanang murag mga on itom kayong mga ba-ba?
1: Uh-huh.
2: Di ba ni mao nga horror-horror.
1: Oh, murag, ingon ana, di siya Pamela. Oo. O niya, gitakdang ipasalida sa mga sinihan sugod karong Oktubre 14. Mauna, kanang sikat
2: atang
1: kayo
2: ni.
1: Mauna ilang mga atangan. O niya, DJ Pamela, mauna na ang atuang chika karong hapuna. O niya, sa sunod pang mga adlaw, napati daghang chika mo na ang inyuhang atangan, mga ka-vibes.
2: Oh, back to you. O, marito ang chika, Miss Eva.
1: Yes, mauna dyan na, DJ Pamela.
2: Sige! Marito nga ito ang kuan, chismis karong adlaw nga. Miyerkules, mga ka-vibes. Ang Cool Boys, ay mong paugnat sa kusog. Naugnat ba imong kusog diha?
0: Okay, unya dirita sa paugnat sa kusog nga nagpadayon gihapon ang duwa sa National Basketball Association. Diin karon pre-season pa niha. Pre-season, duwa kaganin na sa Magic o Celtics. Daog ang Magic sa score nga 132-116. Daog ang Raptors sa New York Knicks sa score nga 148-98. Daog ang Thunder sa Pacers sa score nga 114-112. Onya, daog ang Warriors kontra sa Lakers sa score nga 101-89. Daog usab ang Trailblazers kontra sa Kings sa score nga 110-98. Onya, muni nagpadayong duwa karon sa kaniang pre-season ha. Onya, karong pitsa 20 mga ka-vibes. Karong pitsa 20 bulan sa Oktubre, mauusab ang unang adlaw, unang gabi sa kaniang regular season na gina. Dinhi na makita mga ka-vibes o kinsag yun ang mga team nga mo swabi yun pag-ayo niya. Unang duwa, unang opening sa kanaang maong NBA regular season, mao ang 76 years ni LeBron James o kaniang New York Knicks ang defending champion kani adto. Pag tuig 2026 o 25. Nahala, tanaw na to, kinsay mo saka nga mga team iniinig abot sa pizza 20 diin, mao naman ang regular season sa NBA mga kabayb. Mao na to, ang akong mahatod karong hapuna alang sa atong National Basketball Association. Onya, karong hapuna, Miss Iba. Arita sa istorya, kinabuhi gugma sa tong sinder nga si Violeta.
1: Yes,
0: on sa may mahatag advice ni mong si Violeta, Miss Iba.
1: Okay, ang ako ang mahatag advice, Uncle Boy, ni Ma'am Violeta, nga dapat iyahang kuan, kontrolon ang iyahang kaugalingon. Onya, mintras sayo pa, iyahan nila ng tambagan ang lalaki nga wala gyud sila ipadulngan. Onya, dili man sa na-love ang iyahang gibati, siguro mauna kanang kamingaw kay lagi 5 years na siya nga byuda. Unya usa pa sad iya nang hunahunaon nga kanang tawhana kanang iyang kaismering hoy mauna ang boyfriend sa iyang pag-umangkon. Murag lain kaayo tan-awen nga
0: paminaw.
1: Lain kaayo nga kanang kuan imuhang gisulot ang nobyo sa imuhang pag-umangkon. So, kuan ni na lang na, distansya na lang.
0: Distansya. Yun yan, naman ito ni tawag kanina. Kinsa man ito nagsigig panawag. Karon pwede na mamutawag balik ha. Kinsa ito kanina. Onya, DJ Pamela.
2: Muna, para sa kuan. Ingon ana na lang yun. Pangitain na lang kuan. Kanaang likayin na lang siguro na. Kanaang Violeta. Ingon nga kuan. Kanaang adi paayo nga ipadayon ang inyuhang gugma nga naman maulagi na kana ang uyab na sa pag-umangkon ngita naglain din na siguro nga makapangwa sa kauhaw ng kahidlaw naila ang kulbong.
0: Okay, unya mauna no yaloy manggod no giyang ipadayon pero muna wa magita kay bawas panahon kay batan-on para baning uyab sa maong kuan basin ning maabot ba nga magbuwag sila mas iba. Unya magbuwag unya totally hell
1: na
0: yun.
1: Kana huwa to na lang niya.
0: Huwa to na lang niya nga ang ingon ana siguro aron di gyud mamahimo nga siya moy makahimong makabungkag.
1: Pero Uncle Boy lain gihapon kay gika naman na sayahan pag umangkon.
0: Unya din siya lainan. Okay han siya. Naalala lang siguro. Day Biole. Sa oman day nga naikan magigkaana niya karon naka problema kay uyab lagi taon si mo ang pag-umangkon. Sige lang, uyab pabitaw na. Huwata lang yung nalang magbuwag mo. Bukawara kong muna yung kanta. Bukawara kong magbulag na mo.
1: Bukawara kong buwag na mo. Kaya
0: na. Ang imong nagway.
1: Huh?
0: O sa Asa to, padayon na daw, mas iba maam na kanta.
1: Kung ana siya,
0: kanang... Bukawar ko, buwag
1: na mo. Ha, ha, ha, sula.
0: Di day, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho. Ha, ha, ha, sula.
1: Hindi, oe. Ha, ha, ha, katawa.
0: Ah, di day, ha, sula. Ika, ha, sula. Ha, ha, sula. Na, na, lay, mauna na, pukaw lang. Pukaw lang, buwag na. Ah, muna din dyan ko, mamboy. Again, sa ito mga kabayams karon, salamat kayo no, sa itong sender nga si Violeta sa pagpabuhagay, mm-hmm. Simong paghatag panahon na imong isuwat ang imong kaagis kung magkinabuhi nining ato nga programang Request 931. So muna, ingon na na lang yun siguro ang ibuhanto ni mo Violeta. No, agadagara na lang yun na, ay na lang yun nagsakipugos karon kay dahil kay paminahon nga murag ikaintay kanaang mahog o kanaang sumbanan, ikanano ng ilog. Okay na, salamat kayo sa to ang sender karon ha, Violeta. O niya sa ito mga kabayabs nga naminaw, sukat gaganin ng alas 4 sa gadlaon, hangto din ng orasos kahaponon. Musunod ganog taon-taon mga kabayabs, o programang servisyong kabayabs kaobal sa DJ Langganida. Musunod usab ang rangkada balita sa hapon, kaobal hapon sa DJ Langganida mga kabayabs. Musunod ang TV Patrol, dayon ang playlist, sukat sa alas 8, hangto na sa alas 12 sa gabi. Again, ang ito ni Kaoban, kaganin ang atong chief engineer, si Sir Berhelio. Karoon din na Sir Encas, si Ma'am Junit, Sir Gabriel, ang atong station manager, DJ Langganida, mga kabayan. Salamat ka, ninyo tanan. O niya, wala naman tayo oras, Miss Eva, ikay una.
1: Sa mga gikapuy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping.
0: Okay, DJ Pamela.
2: Mana, ako na lang sabi si DJ Pamela. Maging honest na, thank you na this time. Doon nagsalamat ng mga hapon. Ganating tonight, mga ka-vibes, Uncle Boy.
0: Alright, mayong hapon, mga ka-vibes. Ako lang usab si Uncle Boy. Ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taros, di diri ko mambo. Oy, di amle si mamo, kuan ka mo, great ka diri sa man. Di amle si mamilod sa skili diri. Managro siya shooting siyang kuan, Miss Miss niya. Oh, Miss Milod, sana. Number candidate. Candidate number 2, Milod, sana. Okay, di. Bahay na dahi ka. Di diri ko mambo.
3: Again, sa mga kabayan, salamat kayo na matay kong oras. Santo na lang usap sunod o masabag takna, mga kabayan, o takna o istasyon. Kung na lang usap DJ Rico Mambo maging unlihok na, mitra sa'yo pa, mitra sa may panahon, na pa'y oras mo mga gustong buhanto-buhanta ng mga kabayan. Alas 3:40 sa itong oras sa mga kabayan, sa di ba tayo bubayas ka ngayon na magbilin taong mga maanindot ka mga sunata din hilamang sa itong paboritong radio sa Sumbo, Kabisaya, Anog, Mindanao, 93.1 FMR, Kabayan sa Soundtrip. Your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Bye-bye!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Mauna ni.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat, ugli nga o nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite Music Radio.
7: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
8: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
9: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
8: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
10: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: This is the radio station that spreads good vibes this Christmas season. Merry Christmas from your favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kabibs! Ay, sige, katulog niya. Malimot na pagkagplit eh. Mauna ni.
6: Kabibs! Kabibs! Kasama sa awan.
7: Mauna ni.
8: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tanaw ni mo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mangalakad. Serbisyong Kavibes.
9: Serbisyong Kavibes.
8: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
0: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
9: Maalagaron nga ka-vibes.
0: Ania na ang pambansang Tamsi,
9: Langgat Neda.
10: Mayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Good afternoon, lainapod nga episode sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad, Serbisyong Kavibes. Kininyong maalagaron, nga langga, your pambansang Tamsi, Langga Nada. Sa inyong paboritong istasyon na 93.1 FMR Cebu. Kumusta mga ka-vibes? Kumusta man ang ato ang mga pinangga nga mga kugihan, mga ambungan nga mga ka-vibes? Unahon nato ning nagtikaw-tikaw sa kadalanan ang mga ka-vibes nga kud-kud gyud sa trabaho, sub-sub sa trabaho sa mga nagkadaiyang opisina. And of course, apil na gyud ang ato ang mga ka-vibes nga team bahay. Hello! Kumusta man ang inyohang Miyerkules, adlang Miyerkules na nakatunga na ta sa semana mga ka-vibes, October 14, 2026. Nako, and 72 days na lamang Pasko na. Mo na ato ang mga ato ang playlist, no? Di gyud mawad-an og Christmas songs. Dapat do na gyud kanunay nga mga Christmas songs. And I'm very excited tungod kay ako gyud ang saad ng mga OPM ang ato ang ipatukar sa ato ang mga Christmas songs. Nindot kayo siya paminawon. Mura siya mas makadugang sa excitement. Every time na OPM bitaw ang akong ipatukar nya Christmas, akong murag ang musud sa kung huna-huna kay ang mga hikay sa lamisa ba unya kumpleto ang pamilya, no? Christmas is really family, no? Pamingo nagig Pasko, pamilya gyud ang kanang masulod sa ato ang huna-huna, no? Ato ang memories katong gagmay pata unsay itsura sa ato ang Pasko sa una nga naa si mama, si papa, na ato ang mga igagaw, ato ang mga iyaan, uyuan, tibuok pamilya gyud nga magsaulog sa Pasko. And I hope you still look forward to it, no? I hope daghan pa kaayo tang nag-look forward sa pagsaulog sa Pasko karong tuiga. Taliwala sa mga nagkalain-laing hagit sa tuang palibot. Uy, atong hisgutan, unsang adlawa karon, National Curves Day, matud pa. Oh. Mga unofficial ni siya, pangipatik. Oh, oh. Normally, gikan ni sa Laing Naso, doon niya. Ito mangyun ang pangsundon, no? So, National Curves Day. Bahala o gam, dili sexy, basta kay ning kurba. Oh, anak man na. So, bahala na og ang ning kurba sa imuhang lawas, tulo ka buok. No? Kay baw na din mo. Sa mga naka-relate, isa ang kamot. Oh, silang ganeda na. Naiusa sa ibabaw, ikaduha na sa tunga, ikatulo dito, below sa imong tiyan. Tulo na ka-curves. Oh, so, mas the more curves, no? The more nga kinahanglan ta mag-celebrate sa National Curves Day. Next, kuan daw karon, Be Bald and Free Day, mga upaw. Oh, so to my husband, 'di ba? Today is your day. to Kavibes Tonton. Today is your day. To DJ Kim Yat. Kadaghan ba ding upaw diri sa to istasyon na, no? I-appeal na to si Virgil, syempre. Oo, lain sa kaayog. Dili na to siya ma-appeal. So, di ba? So, today is Be Bald and Free Day. Trivia, kahibalo ba mo nga during pandemic, nagpaupaw silang ganeda? Yes, ako dyan gay shave ako ang buhok, ako ang head, no? Shave good as in because nag-hair falling ko, nag-hair fall. Oh, so kanang mura kog magpanic ba? Mura ko og magpanic nga inig kanang mag-shower ko, ma-feel gyud na ako nga naghinay-hinay gyud og katagak ako ang buhok gikan sa ko ang scalp. So among balay, every time mas manilhig ko kay puro buhok na ko. So na scared man ko, musamot man ko ka paranoid. So ako na lang yung gi-shave. So nagpakalbo silang ganada, nagpaupaw ko during pandemic. So nakasinati ko unsa ka free? Gaan kayo ang pamati kanang wa kayo nahunaon mga ka-vibes. Tinuod, iguman nimo kaligo, dili ka maglisod og dry sa imong hair, wa na man kay buhok. Wa kay sudlayon. Diba, mag-shampoo gihapon ko, pero dili na ko mag-conditioner. Mag-shampoo ko, pero dili mag-conditioner. Diba? O so, dili ka daghang low maintenance ka kung upaw ka. Diba? So, mauna. So, I actually love that idea. Nag-hunahuna ko karon nga magpa-shave balik. Pero di pata sure, no? Kaya doon naman tayo mga daghang i-consider. But kanang basin og ma-surprise raon niya mo. I-surprise raon niya mo nilang ganeda. And it's kanang so kanang refreshing mga ka-vibes. Gaan. Murag feeling na ako natangtang tanan akong worries at that time. And napailain nga gisaulog today, dessert day kuno today. O sa mga sweet tooth, unsa nga dessert ang inyong paborito? Ako, very simple. Ganahan rajud ko. Walay specific actually, but anything sweet. Kaya ano man ang dessert, dapat sweet. Oh. So anything sweet, okay na ko, ana. Fruits, okay. Mga leche flan, salad, anything. Basta kay sweet. Pero, dili gyud ko sweet tooth, no? So, kung ano dyan ko, gamay, ginagmay, pang dessert rag yun. Dili siya kanang grabe kadaghan nga kaon. So, igo rag yun nga malimta ni mo ang lasa sa imuhang paniudto, panihapon. Oh. Napailain. Today is I Love You Day. I love this one. I Love You Day. When was the last time nga ningingon mog I love you sa inyong mga mahal sa kinabuhi? Sa mga tao nga ni matter sa inyo ha? Sige daw, be. Nag-I love you mo sa inyong pare, sa inyong asawa, sa inyong bana, sa inyong mga anak. Mga anak, nag-I love you ba mo sa inyong ginikanan? Kung wala, well, today is the best time. Say I love you. Alright? Pero ang uban dili inana, no? Di sila ma-I love you. Ma-action sila or ma-gift sila. Lain-lain mo itag love language. But since today is I Love You Day, might as well say it loud. Okay? So, ingna inyong mga mahal sa kinabuhi. I love you. I love you ka-vibes. Alright? Apan mo ni ako ang gustong hatagan sa igong oras o panahon o pagtutok, no? Karong hapon na, mo ni ito ang pagpangalagad. Because today, October 14, is Stop Bullying Day. Alright. So, kibaw ba mo nga kining bullying, no? I'm sure aware ta because nagtutok man ta sa social media, nagkatag ni siya, no? Kanunay ni natong makitaan sa mga balita, maagian na to sa ato ang socials, no? Mabasa na to. And I think kinahanglan nato mas paligunan, no, ang campaign to stop bullying. Alright? Not just today, October 14, since today ko no stop bullying day. Not just today, but atog yung mas paligunan ba nga maundang unta ni siya. Pero it's a tall order mga ka-vibes kay mao lagi. Hindi man nato makontrol, no, ang naa sa palibot, ang mga tao sa to ang palibot. Kinsay masinati na bata, classmate, or tao sa ato ang anak. Kinsay ato ang masinati nga tao. Diba? Kay even kita, bisan og edad-edaran na ta, pwede gyud tang mabuli. So, unsay pwede na itong buhaton, mga ka-vibes? Well, awareness is key lang gihapon. So, kinahanglan, aware ta nga kana di ang gibuhat sa atua o kanang nahitabo sa atua, bullying na di ay na. So, very specific because si DepEd, naglusad sila noong campaign aron mas maklaro, no? Ma-define o insakto, maklaro, mas ma-aware ang mga bata na they are being bullied. Okay, so unsay una, na ay cyberbullying, mga ka-vibes, no? Bashing, trolling, niya ka nang gubuon ang imuhang pagkatao, imong personalidad online, that's cyberbullying. Okay? Next, gender-based. Mao nang sungugon bitaw ka sa imuhang sexual preference? Kana. Oh, ang kanang gamito na siya aron himuon kang katawanan. All right? So gidaot na ka by making fun of it. All right, mo na gender-based, okay? Ang ikatulo, psychological or emotional. Mo ni siya ang gamitan ka og mga sakit na words aron mas mo tatak sa imuhang kinabuhi or sa imuhang kasing-kasing nga grabe na gyud siya nga mahimo kang ma-affected ka. How do people do this? Ilang magpakatap ni sila og chismis. Dili maayong istorya, bati nga istorya about you. No, murag ka ng paninirang puri ba? Nganlan kanila, ila kang ibalita, ila kang i-chismis without any proof at all nga makatag siya mo na psychological or emotional. And then i-inform ka, ingnon ka. Sige, kanang di ka mag-ano, kay ipakatap ni nako, anaon ka ba? Kana siya, mga ka-vibes. Ang ika-upat, social, no? Money ang dauto ng imuhang reputation, no? Labi na ang mga persons with disabilities o indigenous people. Kana gyud, mga ka-vibes. So lain-lain, no? Ang pwedeng mamahimong pamaagi aron ka mabuli. Okay, so usa may mga batasan, no, sa or behavior sa usa ka tawo nga sa usa ka bully. Syempre di ta makaibaw nga kana at first look, at one look kay baw na din ka nga bully siya, no. You can't judge good the person by how he or she looks. Naman ka ay bully ni siya, dili. No, pero syempre siyang mga actions. Kana bitong nagtuota na she or he is just having fun with you, kanang gitik-gitikon ka, sungugon ka na iagi ra gyud og joke nga medyo light pa una for fun until na medyo heavy naman, and then non-stop din niya undangan. Nya di pa gyud siya makontento ani nga group. Ipakatap pa gyud niya laing group. Mas padakaan pa niya yung audience. Diba? Kana, mga ka-vibes. Ingon ana ang pwedeng mahimong venue aron mabuli ka. Unsay pwedeng buhaton? Okay. Unsay pwedeng buhaton sa eskwelahan ni mga ka-vibes, ha? First level, minor bullying. Ato kasi mong maestra. You tell your teacher lang ga. Okay? O, sa mga naminaw karon nga mga estudyante, kung estudyante ka, naka sa eskwelahan, you tell your teacher right away. Ayaw gyud og tuoan ang istorya nga musumbong gani ka, bantay gyud ka nako. Ana man na niya, i-threaten na dayon ka ba? Ayaw gyud, kay di man na maundang. That person will keep saying that to you. Niya, pirmi dayon na niya gamiton, aron hadlukon ka, aron padayon ka niyang mabuli. So you have to tell your teacher immediately. Second level, mga ka-vibe, serious bullying. Adto na dayon ka sa, naaman na sa eskwelahan ay in charge, no? Learner Formation Officer. Basin lain-lain o title sa matag-eskwelahan. So you go to that person. I'm sure makaibaw ra mo ana, no? Ipaila-ila ba ya na? So go to that person dayon. Isulti dayon nga gibuli ko or basin gibuli na ko ani. Ginan i-explain. You have to tell the instance, no, incident, nga nung nakaingon ka nga gibuli ka. Alright? Third, mga ka-vibes, Moni, ang naanabitay threat sa imuhang kinabuhi, sa imuhang mental health, ka na. So adto na ka sa principal. Unya ang principal mo elevate na dayon siya asa na niya pwedeng ihatod or ipadangat ang maong concern. But of course mga ka-vibes, no? Naani siya careful investigation. Dili po ni siya basta na lang inighuman og sumbong diretso na pod, no? Nga hatagan na pod dayon og consequences ang katong gi pasanginlan nga nang bully. No. Naana siya investigation. So dapat mo adto gyud ka sa proper nga pamaagi, okay, so that mabuhat ang insaktong protocol, no, and then maimbestigaran, okay, so ana na siya kung sa eskwelahan ni mga ka-vibes. So kung dili ta estudyante, sama na to dinhi sa trabahoan, well, we are old enough to know pod if we are being bullied, then maybe you can talk to that person immediately. To me, ana, no, as a manager, I think in ana ang maayong buhaton. Ikaw mismo, nga feeling ni mo, you're being bullied, ing nadayo na nga person, oy tayo pa, ba, murag ka ng hurtful na kaayo, ang imuhang sige na kagabalik-balik og sulti, ana. Imo na pud nang gisulti sa daghang tao. Gamiton pag yun na ni mo, ka ng panghadlok na ko. Honestly, di na ko malipayon nga mag-anhi sa trabahuan because of you. Sulti siya. Maybe dili siya aware. Alright? Or, iyang gituyo gyud, iyang gyud kang gibully, but because you realized nga imok nga gibully na ka, I'm sure siya magduha-duha nagpambuli ni mo, lahala ka, bantay na siya, undangan na tani. Kung dili pa maundang, mausab pa, isulti na dayon sa imuhang manager. Then the manager will find a way, no? Nga ma-stop ang bullying. Alright? Nga according to data, mga ka-vibes, ha, matod pa sa datos, compared to other ASEAN neighbors, no, mas taas gyud daw ang kahigayunan or frequency ang bullying sa Pilipinas. Okay? Atong i-compare, na ay mga laing nasod din yung mga ka-vibes. 2024 ni nga datos, ha, Philippines na ay 50%, ang Malaysia 39%, Vietnam 20%, Cambodia 10%. Grabe kataas ang Pilipinas. Mga bully, yun tano. This is a serious matter, ha? And sad ni siya nga reality. Very sad reality. Nga naman, dako kayog effect if we are being bullied. Dako kayog epekto ang bullying, mga ka-vibes, no? It's a Mental Health Awareness Week, no? So, every time we talk about mga rason nganong ang mga tao would give up ba sa ilahang kinabuhi, I think na usani, no, nga pwedeng nahimong rason nganong wala na siya ganahi in town sa iyahang kinabuhi, and dili ta mapataka og tudlo sa ato ang tudlo ngadto sa laing tao, kay maybe na atay contribution labi na sa mga tao nga suod nato, or maybe dili suod but kanang kanunay bitaw natong masinati, nagtuo lang ta that we're just having fun. Nagtuo ra ta nga, okay raman, we're just having fun, naanad naman me. But no, kinahanglan gyud ta mo pause, mga ka-vibes. We have to pause, okay? Mo pause ta and then ask, happy pa ba kaha siya ini? Nag-enjoy pa ba kaha siya nga permis siya ang hisgutan, unya mga tawa mi? Okay ba kaha ni nga we're making fun of him or her? Diba? Now that I am saying this, I hope nakadungog mo, maybe mo pause pod mo. Okay? Because, akong giauhag ang tanan that we have to do that because, kanang koan siya, too close for comfort ba? No? Abi na to, suod lang kita, we're like a family here, okay, good vibes sa kita. Di na na to gamiton, ha? Good vibes raman mi diri langga na da. Di na to gamiton, nag-excuse ang good vibes, ha? Kaya ang tinuod nga good vibes, dili maka-apekto sa kinabuhi sa atong isig kataw. Dili siya bad og effect. Alright? Ang good vibes, makapadasig sa atong isig kataw. Maka-inspire sa atong isig kataw. Makatabang aron ka na nga person. Mas ganahan sa kinabuhi. Dili kay ganahan siyang undangon ng iyang kinabuhi. Kay wala na siya magmalipayon sa iyang workplace, sa iyang eskwelahan. Diba? Let us not be the reason nga nung dunay mo give up ning kinabuhi, ah. Alright, so let's stop that, mga ka-vibes. Not just because today is Stop Bullying Day, but because di taganahan nga, doon natay mga mahal sa kinabuhi nga mo'y mabiktima ni ini. Ah? So ato ning undangan, I hope we realize something today, mga ka-vibes. Hello ni Lorna Margarita. Maayong pagpaminaw and pagtanaw sa ato ang live streaming. Managad una ta ha. Jesse Mahinay Suki. Walang yung kakaapit ni mo Suki. Walang yung kakakita sa kong beauty Suki. Sexy na kayo ko Suki. No? Oo. Inig mo agi ko din, hindi na ka makailan na ako. Inig tawag na ko ni mo og Suki, di na ko ni mo tag doon. Mashock na ka, charot. May tawag, taw-taw na ko mo agi din ha, Suki, no? Hello to you, Jesse Mahina. Siya maing hapon DJ lang ganada. Shout out watching. Barangay Menchaca, Calatrava, Negros Occidental. Aw, maode ay. Napoday siya sa Calatrava, Negros. Samot na yun kang di kakita na ako. Almira Henares, hello to you. Shout out daw ni Ray Henares. Inyong adlaw ron na upaw. Ay, upaw po si husband. Oh, Ray Henares, it's your day today. Lorna Margarita, good afternoon lang ganada. So pretty watching from Sambagdos, Cebu City. Actually, si Lorna Margarita ang rason nga nung nibasa ko og comments. Kaya kita mong kukong nga, iya kong gilibuyag. Ingon siya, so pretty. Ganahan siya ko ba sa ulog-ulugan ko. Mondi is watching. Mayong hapon, DJ lang ganada. Og sa tanang naminaw sa FMR, ka-vibes mauna ni adik ko ganahan. Walay pretty. Wa ko gidayag ni Mondi. Karon pagaling gimaw, pag-ipagdayag din hingdapita. Hello sa tanan nga mga nagtutok sa to ang live streaming. Ang mga naminaw sa radyo niya, ay na yung live streaming na. Nata sa 93.1 FMR Cebu. 4:56 na mga ka-vibes. Doon natay ka-vibes advisory. Siyempre, puno og dasok gihapon na nga to ang pagpangalagad karong hapon na. Siyempre, inyo nang nabasa na dunggan sa balita na very unhealthy gihapon na nga to ang hangin karong adlawa. Alright? Yung abot yung tag 190 nga air quality index today. Daily, gini siya maayo mga ka-vibes. No, very unhealthy ang iyahang classification. So, again, mag-anad yun ta nga mag-mask. Mask up ta mga ka-vibes. Ligid ta sigig yaw-yaw dililisod ka ayo anahinan lang mo ana mas maayo gyud ang maayo ang ato ang panglawas kesa masakit ta labi na ron nga usab-usab ang panahon daghan kaayong gipang sipon ubog hilannat okay so magamping ta sa ato ang panglawas. Laing ka-vibes advisory, doon ay call for training. Ay, nako, narao. Become a certified lifeguard. Gikan ni sa Philippine Red Cross Cebu chapter, naa sila training for lifeguard. October 26 until 30, Villa Teresita Resort, Talisay City. Aligned with DOT requirements, kini siya nga training, no? Mas maghatag og dugang nga kanang information, training o kaalam, no? Sa life-saving skills aron mas makatabang sa ato ang mga guests. Unsay qualifications? With standard first aid and CPR, with AED, 18 years old and above, physically fit. Muna yung timan-an. Go to the official Facebook page of Philippine Red Cross Cebu Chapter. Alang sa dugang detalye. Ingon si Mondi, long time no see. Pretty DJ Langga Neda, ang red nga lips. Ayan. Okay, ganahan ako si mong comment ate. Alright, ari na ta sa toang pangalagad highlights. Usbaw sa sweldo sa Central Visayas ay karong adlawa mo take effect na mga ka-vibes. Sugod karon Oktubre 14 mo epekto na ang 42 pesos nga usbaw alang sa inadlaw nga minimum wage sa Central Visayas region. Ilaom kini sa wage order number ROV at 7-27. Or RO7-27, mahimo ng 582 pesos ang inadlaw nga minimum wage sa Region 7 sa Class A nga mga lugar ug 542 sa Class B nga mga lugar. Samtang dunay duga nga 500 pesos binuwan nga sweldo sa mga kasambahay. So ang ilahang minimum nga sweldo mahimo ng 7,500 compared sa 7,000 kaniadto. Karon na adlawa magsugod dinhi sa Central Visayas. Gika na sa Dole. Good job, Dole. And ni Aylain, syempre na dinhi sa Sugbo. Si PBBM, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mo'y personal nga ning kuyog yod no sa launch sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kontupad program and opening of the 26th National Public Employment Service Office Kunpeso Congress karong adlawan. Adres si PBBM. O katong dunay kanunay concern. Basin, ganahan ninyo ipadangat nga itong PBBM. Nasa slapo-lapo mga ka-vibes. Go! I'm sure na uban mangutana. Unsa gid na, ngano ginang baldi-baldi gyud. O, siya na gyud inyong pangutan-on. Uy, mo agree ba ako, anak? Kaysa wa pa na niya gi-announce ba ya nga kinanglan na ito mo palit og baldi? Mabiyo ginasa kong huna-huna. So, ma, nga na, sige, biyag uwan-uwan, magsawag tag-tubig. Asam din ni mo sauron, di ba sa baldi? Diba? Hi, may kanang funny, Ana. I really kanang find it funny nga gikatauan siya. Diba? Well, base nag-expect mo og mas bright, pang bright, gyud kaayo bitaw nga solusyon ning El Nino. I'm sure na, I'm sure there is. But if iyang i-address ang ato ang kita, no, katauhan, og unsaon, unsay dinalian, nga dili mi ta mag-analyze, unsa man na nga resolusyon, PBBM, di mo ta mag-analyze, kung pagpalit og baldi, pagkuhag baldi, og mag-uwan saura ang uwan, naatay pang banwas. O, diba? No-brainer. Mo-ugyo na itong kinanglan ka ng dinalian ba nga mga kanang pwedeng makatabang nato panahon sa El Nino. Again, that's just me. No bashing. Basta i-bashing ko, bantay mo, charot. Ako anong opinion mga ka-vibes? Ha, ayaw ra kayo mo og init ulo. Good vibes or yun ta din hi. Sama ka good vibes ini o. Gipa si Dunggan o gihatagan og Gawad Makabansa Award sa Office of the Vice President si J. Boy Magdadaro. Usa sa batan-on nga gikan sa Liloan, Cebu. Isip pag-ila sa iyang pagtabang sa pagluwas sa mga kinabuhi atul sa pag-igo sa Bagyong Tino, mga ka-vibes. Oy, very good. Good vibes ka ayon ni. Kahinumduman ni atong Nobyembre 4, 2025 ning haguros ang Bagyong Tino. Nya walay pagduha-duha nga giluwas no ni J-Boy ang sobra ka 50 ka tawo aron dili lang dito maanod sa baha. Proud kaayo gyud ang mga taga-Liloan. I'm sure very proud ang mga taga-Liloan nga gipasidunggan mismo ni Vice President Sara Duterte ang usa ka taga-Liloan si J-Boy. Good job, good vibes only gyud ni siya. Alas 5:02 na. Muna tong pagpangalagad karong adlawa. Adlaw Miyerkules. October 14, 2026. Mabalik ko ugma alang sa lain na pud nga pagpangalagad. Apan sa dili pa ko manamilit, syempre, naay pampa good vibes nga reminder silang ganeda. Sa mga adlaw or panahon nga dili bitaw maayo ang ato ang pagmata sa buntag, pagbuntag pa lang gisapot na ka. Kusmod na dayon ang imuhang dagway, mura kag nakainom og suka perting as lumas imong dagway. Nako. Wag itay mahimo ana no, mo ana ta na wag kay mahimo ana sa puton gyud na siya. But maybe we just need to inhale, exhale. You can't always make a bad day better. Dili man gyud. Labi na og nagyud si muhang mind nga gisapot ka. Labi nag-imog yung gikondisyon imong hunahuna nga karong adlawa mo adto ko sa opisina gisapot ko. Oh, akong isnabon ang mga tao dito. Singkasingkahan ako akong mga kaubanan sa trabaho. Labi na imo na yung gikondisyon imuhang kaugalingon. Apan, hunahuna ang mga ka-vibes, no? Nga di ka magmadaugon. Ug maunay imuhang i-allow, no? Nga magpabilin sa imuhang kasing-kasing. Kanang sapot, inhale, exhale. Ayaw yung ingon nga, di na ko. Ayaw yung ingon nga sa mga tanan ni mong engagement anak nga day mo anak ka nagidugangan pag yun. Usahay i-highlight man na nato, no? For example, naanay bad thing nga nahitabo pag mata ni mo. Napaig ang itlog ngay mong giprito. Sapot na ka nakisapot yung ko. Napaig ang itlog. Naligo ka na nawadag agas. O, nagisapot yung ko nawadag agas. Unyan, sakay na ka. Padong na ka sa opisina. Imong tapad ka ng hiniksik. O, dito, ang kuto. Basi maabot mo, isapot. Kaput na pug ka. So, murabag imo siyang gi-highlight mo na imo hang gitawag ba nga vibe. So, negative vibes ang imo hang gitawag ana nga day. So, might as well, do not highlight it. Ha? Ayaw siya i-highlight mga ka-vibes. Ngano man ko imo siyang i-highlight kana og kana gyud mo mahitabo sa imong adlaw. Instead, mangita ka og something good about sa situation. Unsa may something good? Kung napaig ang itlog. Ay, kung napaig ang itlog, o di ba crunchy ang imuhang itlog? Murag lain pa minaw, no? Murag crunchy ang itlog ngayon mong giprito. Alright. Unya, naligo ka, napagngan kag anuhan kag tubig. Nako, itarong ako no naog ka ng massage ang imuhang scalp. Instead nga magyaw-yaw ka nga wapay agas, tarungag massage ang imuhang scalp, leave it on for 5 minutes, and then mangita ra ka gamay tubig para ikuan sa imong naong aron ma-open imo imong eyes, and then mangita dayon ka imong mata, ma-open imong mata, mangita dan ka gamay tubig para to make sure ma-rinse lang imong hair. Unya paggawas ni pagsakay nimo sa jeep na nang hiniksik, ay nako, ang good thing about it mga ka-vibes, no, kay ma-realize nimo unsa day pwedeng buhaton og ikaw pud na sa maong lugar, ikaw mismo mo idunay kuto, o di ba imong hipuson, makat-on ka ba, so di ka mag-inana, hipuson nimo imong hair, pugngan nimo imuhang buhok, o diba? Find something good about every in each every situation. Okay? Kaya nga naman, basinog ma-improve pa ang imuhang adlaw. Inana na mga ka-vibes. Matod pa, positive vibes lang. Good vibes only. O niya, syempre, unsa may mas makakompleto aron mas magmadaugon ka sa usa ka adlaw, syempre, you have to have your favorite drink. Unsa may mong favorite drink? Ako, coffee person man ko. So, nanagali akong kape, happy na dayon ang tanan. So, ikaw, chocolate, milk, unsa man na, go! Pangitag paagi nga makuha na nimo so that good vibes ang mugawas nimo. Alright? Para na ugma mga ka-vibes ha, I promise every day do na tay pampa good vibes aron matag-adlaw atong ma-enjoy. Aron matag-adlaw ganahan ta nga mo mata every day. Magpadayon sa kinabuhi and buhaton ang atuang mga ginbuhaton og ang atuang responsibilidad sa community. Alright? Alas 5 size na. Salamat sa mga niunong nato sa to ang live streaming. Howgret, hello to you, Howgret. It's been a while, Howgret. Ha? Shout out daw. Good afternoon to you, Howgret. Ayan, sa tanan nga mga nagtanaw sa to ang live streaming, please share the live streaming aron pwede ning matanaw ma-review, no, sa uban na itong mga ka-vibes nga wa nakaabot sa to ang live. Sa mga naminaw sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo, daghan kaayong salamat sa inyohang pag-unong. And syempre, sa mga naminaw pinaagi sa to ang audio streaming app na ata sa Play Store. Search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. Daghang salamat. Maghinahinay nag panamilit silang Ganeda for this program. Apan, mangandam ko kaya lain na po ang ato ang mapaminawan karong taod-taod. Arang kada balita, musunod na. Sa mga naminaw sa programa ang Servisyong Ka-Vibes, daghan king salamat. Kini ang programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, Servisyong Ka-Vibes. Kini inyong maalagaron nga ka-vibes, langga nada dinhi lamang sa inyong paborito. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ka-Vibes, mauna ni Amping Love Love.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kung matinabangon ka, kabaybs ka.
6: Kabaybs, kabaybs, kasama sa awanan.
7: Ngoon na ni.
8: Hello mga kabaybs! Wala na d'yo lain lami on DJ's Bracket.
9: What's up mga kabaybs? Kini si DJ Kinyat.
10: Hello mga kabaybs! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
9: Hello mga kabaybs! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
11: O kini ang inyong arangkada.

0: Kuala Lumpur, Malaysia. Ang maong kadaugan naglangkob sa 8 ka bulawan, 12 ka pilak o 26 ka medalya. Gipasiugdan ni Marcos ang importante ang sports sa pagpalambo sa disiplina, panaghiusa, pagkamalahutayon o pagtinabangay sa kabatanunan. Gipasaligan usab niya ang mga atleta sa suporta sa ilahang pagpangandam alang sa umaabot nga Southeast Asian Games, Asian Games sa Olympics. Alas 5:28 na. Ugmaw ka na ang naglangkob sa atoang arangkada balita ning adlaw Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Alang sa dugang pang mga kasayuran sa mga nagkalainlaing panghitabo sa atoang nasod, atangi ang atoang hook up sa DZMM musunod na. Ingon manusab ang atoang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sangaan sa kinatibok ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu at ang intern Christine Belvestre at ang technician sa Virgilio Villanueva o Antonio Igcas. Ingon manusabang ato ang mga producers Gabriel Carl Burgos o Junita Cañete. Ako si Neda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban. Kanamo amping mga ka-vibes.
1: This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: Mauna ni.
1: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
4: This is FM Radio. FM Radio.

araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.

0: Parang ganun ba ang dapat na sound effects pagkatapos na i-anunsyo ng prosecution na tapos na sila, hindi na nila ipepresenta pa yung tatlong articles of impeachment. At dahil isa na lang ang gagamitin nila. So, reactions from so many sectors. May mga mismong taga-kamara na dismaya.
1: Oo.
0: May mga ilan sa mga naghain mismo ng impeachment complaint dati na dismaya. Mga ilan sa mga abogado at mga analyst na kinakausap natin na dismaya. Sino pa?
1: At taong bayan na dismaya.
0: Oh, kasi parang may survey na kinakailangan daw sana, no?
1: Oh.
0: Na mismong si Vice President Sara Duterte ang tumestigo sa sarili niyang trial. But that's not gonna happen.
1: Hindi naman siya humarap maski kailan naman din, partner. Well,
0: okay.
1: Oo. So, and it's her right naman din.
0: Pwede rin naman siyang
1: tumanggi. She's just exercising her
0: unless
1: right nga,
0: na. Unless nga, kasi ipasupino siya. Wala naman kasing, kumbaga, wala rin man balak yung prosecution na ipasupino siya.
1: Oo.
0: Hindi rin naman siyempre tinatangka ng depensa na siya mismo umupo sa sarili niyang paglilitis. So,
1: tama.
0: Sa ngayon, mga kapamilya, because we just need to take a break from the impeachment.
1: Mm-hmm.
0: At saka na lang natin po sariwain lahat ng mga nangyari na mula nung Hulyo.
1: Yeah, pag malapit na ang November 9.
0: Pag bumalik na tayo sa November 9 trial, sariwain po natin siguro the day before, no? Para naman medyo pagpasok natin ng November 9.
1: Naalala pa natin.
0: Oo, babalikan pa natin na ano na ba yung mga nasayang.
1: Oo. Hindi ba tayo nasayang?
0: Like, kasi nga po, ang dami nating inupo ang hearing.
1: Tama.
0: Day 30, ano ka ba?
1: 39. Oo. Ah. 39. Hindi okay. Tayo ng 39.
0: So, yung pong day 13, hanggang day 39, syempre, inupuan po natin yan, di ba? Kaya nga tayo may special coverage.
1: Mm.
0: Lahat ng mga analyst, kinausap natin.
1: Oh.
0: Lahat ng mga reporter na nakatutok doon, syempre, nag-report.
1: Oh.
0: Sinummarize.
1: Aga-aga pa ni Joyce Mansay, simula July na rin doon.
0: Joyce Mansay, buti na lang, meron siyang kotse car.
1: Kaya nga.
0: Maaga-aga siya nagpupunta. Hindi nakikinig si Joyce Mansay. Wala siyang paki sa mga komento mo.
1: Hindi niya alam pinag-usapan siya.
0: Biro mo yung oras na ginugol po natin doon, mga kapamilya. At siyempre, tayo po ay nagtangka din naman na ipaintindi sa ating pong mga nakikinig at manonood kung ano na po yung mga tinalakay at mga naungkat ng prosecution. Yung pala, lahat yun
1: wala.
0: Hindi for naman pagbobotohan. Hindi naman exactly mga forgot dahil tumatak na sa isipan ng publiko.
1: Yun nga.
0: Hindi lang nga na pagbobotohan.
1: Oo.
0: And that in itself, no, parang lumalabas, hindi na ho tayo naghahanap ng pananagutan kahit na inilahad mo lahat ng supposed to being naging paglabag ng Vice President.
1: Exactly.
0: Ayun na.
1: Hindi na ba natin hinahabol yung mga questionableng paggamit?
0: Yes.
1: Hindi na natin hinihingian ng kasagutan yan? Dahil lang sa dinrap niya na? Ganun na ba yun?
0: I guess,
1: all those years they wasted even, di ba?
0: Tsaka hindi lang years. Wag lang years, pati yung peso value, partner.
1: Ayun lalo.
0: Kasi meron naman daw, syempre, pinaglaanan ng pondo para sa pagdaos ng impeachment trial. Yung mga, yun na lang daw, robes, partner. Medyo mahal pala yun.
1: Ah, talaga?
0: Yes, so kanina, laman ang balita.
1: Akala ko.
0: Magkano yung ginastos for the robes?
1: Magkano sa robe?
0: Actually, alam mo, milyones din ata ang
1: ginastos. Talaga? Akala ko nga, hiniram lang sa mga santo sa simbahan yung robe nila.
0: Kung ganun sana, baka...
1: Makatipid tayo, di ba?
0: Pero maliliit lang yun dahil yung mga santo, ganito lang.
1: life size
0: dapat medyo ba mahal,
1: diba?
0: So hindi ho talaga sukat akalain ng taong bayan, no, na may mga oras at pondo na iginugol po dito sa political exercise din naman ito, no? Na tila na baliwala. At sa ngayon parang syempre ang naghahanap ng taong bayan ng kasagutan na sa isang article of impeachment na naiwan yung pong hindi maipaliwanag na yaman. Nakakatiyak po ba tayo na naniniwala din yung mga senator judge, no?
1: Mm-hmm.
0: Na meron pong naiharap na nasapat na ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa naman din ho kasi tapos dahil ang depensa, meron pa rin hong pagkakataon na ilatag yung kanilang testimonya, testigo, mga dokumento. Titingnan natin, no? Kung isa-isa nilang malalansag yung argumento o yung testimonya na iniharap na ng prosecution.
1: Oo. Kasi, partner, no? Marami-rami rin naman ang hinarap ng prosecution noon. Pero kung matatandaan mo sa mga pag-uusap natin, Well, I'm only speaking for myself pag sinabi ko na hinahanap ko talaga yung koneksyon ng mga akusasyon eh.
0: Uh-oh.
1: Doon sa paano nila ito i-kukonek kay Vice Presidente. Uh-oh. And I really did not find, ako lang ito, sa aking palagay, a very clear connection.
0: Uh-huh.
1: Up until iniharap nila si Attorney Cabrera at nagbigay ng kanyang financial analysis, forensic analysis. Doon ako medyo na pa, Holy Lord, God Almighty, Creator of Mother and Earth.
0: Mga pera or whatever, di ba?
1: Pero aside from that, napakatibay na ba ng nailatag ng prosecution?
0: That remains to be seen. May break tayo na how many days?
1: 26 days.
0: 26 days para po tayo magpahinga muna no? Sa ating pong pagtalakay ng impeachment. Pero, hindi naman po yung merits ng case ang ating pag-uusapan ngayon. No? Hindi yung tila,
1: the spendings because of the case.
0: yung tila na sayang, na ubos, na pera, para po dito sa ilang araw na pagdaos ng impeachment trial. Ito bang kakausapin natin? Siya ba ang may hawak ng mga resibo, partner? Siya ba ang...
1: forensic analyst ng resibo
0: nila? Siya ba ang taga-kwenta? Where's that...
1: Kaching-kaching natin.
0: Yeah.
1: There.
0: Siya ba ang taga-total? Di ba? Kumpagaya, alam mo yung... Hindi mo naman naririnig na yung tunog na yan dahil yung mga lumang mga kahadera lang gumagawa. Digital na po tayo, no? Okay, wala nang ganyan tunog. Sabi nga siguro yung mga bata, anong tunog yun?
1: Hindi nila
0: ma-associate niya sa kahadero yun.
1: Yes.
0: Actually, pag sinabi mo nga yung term na kahadero, isipin nila, kahadero, iron box. Katabi ba ito ni Iron Man? Hindi naman siguro. No? Makakapiling po natin, nasa linya po natin telepono, ang ating pong magiging guest. Siya po ay Senator Judge, na ngayon ay nakapahinga.
1: Mm-hmm.
0: Siya rin po ay Vice Chair ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang hapon. Tony and Rica.
2: Tony,
0: yes.
2: Enrica, magandang hapon sa ating lahat.
1: Hi, Senator Ping. Salamat po for joining us po.
0: O, diba? O, pinakaching-kaching ko na yung kahadiero, Senator Ping, dahil gusto namin ni Partner Rica malaman, magkano ho ba talaga ang nagastos for 39 days ng impeachment trial?
2: Tama yan. Ako yung chairman ng Committee on Accounts. So, medyo kabisado ko yung mga numero. Dahil galing kay Attorney Paulo at hindi kay Attorney Sal yung payag, ako ina-assume ko na honest mistake yan, ano? Yung kanyang mga figures pinagbasihan. Ang 25 million a day, ito yung pondo na nakalaan para sa buong legislative, lahat ng legislative functions at duties ng mga senador. Binasi ko yan noon, I think last June, noong nagpalit ng liderato ang Senado at nasayang period ng 28 days yata, kaya umabot ng 700 million ang aking estimate, kasi yung 25 million a day, ang pinanggalingan noon, yung MOOE, yung annual budget, MOOE saka PS, yung personal services, sweldo ng mga staff, sweldo ng senador, lahat-lahat. So, kaya ako nag-come up ng 25 million pesos daily.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po yun nagre-refer sa impeachment trial.
1: Mm-hmm.
2: Kasi impeachment trial, ano nyo, ang pinondo rito noong 2025, kasi nagkaroon din ang impeachment case na na-transmit sa Senate noon, 27.5 million sa buong impeachment trial na yon. Ang nagastos doon last year, yung nasa mga 2 million, pinagpagawa ng mga robes, tapos yung ibang mga logistical requirements, mga staff. So, may naiwan pang mahigit 25 million. So, hindi pwedeng umabot ng 500 million kasi ang pondo, kasi under yung continuing appropriations provision sa GAA, pwede pang gamitin yan sa 2026.
0: So, na-carry over lang yung pondong yon, Senator Ping.
2: At hindi 500 million. Ang naiwan, 25.5 million, siguro nabawas na rin yon. Pero at the end of the impeachment trial, magliliquidate yan eh. I-audit yan ng COA. Pero hindi po 500 million. At hindi 25 million a day. Yung 25 million na naiwan, yun yung buong kabuuan na ng trial.
0: Kanyang hubang mga figura na binibigay niyo, Senator Ping, may mga kaakibat hubang mga resibo yan? Na may mga pangalang nakasulat na Mary Grace or...
1: hindi, walang Mary Grace Piatos.
0: Wala.
1: Hindi na nga natin nakilala si Mary Grace Piatos.
0: Wala. O sige, sino nakapirma sa mga resibo?
2: nasa gayan eh yung budget, yung appropriations yan eh actually ng 2025 ga. Pero dahil merong provision ng continuing appropriations, pwede pa rin gastusin yan sa 2026 at yan ang ginagastos ngayon
0: sa
2: impeachment trial.
1: Okay. Kung titignan
2: ang resibo niyan, General Appropriations Act.
0: Yung mismo General Appropriations Act, pero yung mga kunari
2: yan,
0: yung mga sundry sundry expenses, yung mga pakape, pakain, ganun. Lahat po ba yun eh, may separate budget or pasok yun sa budget ng regular budget ng Senate?
2: Pasok yun doon sa budget para sa impeachment.
0: Impeachment mismo,
2: talagang
0: item.
2: Naka-itemize yun para sa impeachment trial. Kasi nga, in-anticipate ng 2025, magkakaroon ng impeachment trial.
0: Eh, paano?
2: Pero dahil ang nagastos nga lang doon, 2 million, dahil nakapagpagawa na ng robes eh.
0: Last year.
2: Hindi naman natuloy yun na-stop ka eh. Yung Supreme Court nagkaroon ng ruling.
0: Correct.
2: So yung naiwan doon na sa mga 25 million, more than 25 million kasi 27.5 million eh. Yun ang ginagastos ngayon. So doon kinukuha yung mga pangkape, yung mga pangbisita, lahat. Doon kinukuha yun. Naka-separate item yun. Hindi ito kasama sa budget
0: ng Senate Operations. Ng Senate Operations.
1: So meron po ba tayong daily allowance para po sa paggastos natin, sa pagbabudget natin dito? Kasi kung tutuusin, Senator Ping, maliit lang naman talaga yung 25 million.
2: Wala kaming allowance dyan. Kasi meron naman kaming sweldo bilang mga senador. Walang special allowance para sa pagiging senator judge.
1: Opo. Ano, I mean, kung may magkano po ang inilalaan natin on a per day basis dito po sa budget natin for the whole impeachment trial?
2: Yun. I-estimate na lang yun. Basta tangkabuo ang budget, yun nga, 27.5, nabawasan ng 2 million last year, pinambili ng mga ropes at kung ano-ano pa, naiwan 25.5. Yan ang ginagastos ngayon para sa impeachment trial. Opo. Hindi ko pa alam kung magkano so far yung nagastos na. Pero definitely, hindi po aabot ng
0: 500 million.
1: Kasama ba, Senator Ping, yung sahod ng mga, hindi lang staff? Ng staff, na nagpa-participate din dito sa ating impeachment court?
2: Hindi. Palagay ko, masasama dyan yung spokesperson kung binibigyan ng allowance yun. Kasi hindi naman siya konektado sa Senado. Ang kanyang trabaho, si Senator, si Attorney Tunggol, talagang spokesperson ng impeachment court. Siguro, doon kukunin yon doon sa 25 million thereabouts na naiwan.
0: Na natitira.
2: Pero hindi kanya lahat yun.
0: Hindi kanya lahat yun, syempre naman.
2: Pangkalahatan na yun, lahat-lahat na yun.
0: Kasi naman, Senator Ping, kung 25 million na isisweldo, mag-a-apply kami ni Partner Rica doon. Kahit araw-araw kami doon.
1: 24/7.
2: Qualified ba?
1: Ako sa press ko na lang.
0: Actually,
1: ako sa press ko.
0: Qualified lang ako, Senator Ping, dahil ito lang naman ang maiko-contribute ko. Yung tinig lang na ako yung presiding officer. Sabihin ko lang naman, the witness is not competent to answer. Noted, you have 2 minutes. Puro ganun lang. Yun lang ang contribution ko. Anyway, so bukod pa po siyempre sa usapin ng paggasta, yung pong inilaan na pondo, siyempre yung inilaan na oras, na kayo po ay nakaupo dyan kada hearing day at meron po kayong mga binubusisi ng mga dokumento and all that. So tingin niyo ba, Senator Ping, nasayang lang ho ba talaga yung oras at attention ninyo?
2: Hindi naman, kasi ginugol yun sa trial eh. Kung titingnan natin na sayang yon doon sa perspective na o sa punto na minidraw yung tatlong artikulo, pwedeng tingnan ng mga kritiko sa ganon. Pero sa amin, part ng trial yan eh. Kung ang desisyon ng prosecution, huwag nila ituloy yung tatlong artikulo. Call nila yon. At ito yung inaprobahan na ng presiding officer at ng impeachment court, dahil wala naman talaga eh. Kasi kung itutuloy pa rin, walang adjudicative value na yung kung magpapresenta pa sila ng mga testigo, yung defense. Pero with prejudice yun eh, yung ruling eh. Ibig sabihin, sa buong 28th Congress, hindi na pwedeng ibalik ulit assuming na mayroong acquittal, ano? Hindi pwedeng the same article, the same bill of particulars sa kaso, ibabalik na naman. Kaya nga with prejudice. Now, yung ruling din, nakasad doon na hindi pinagbabawalan yung defense na isama sa kanilang mga manifestations yung gusto nilang sabihin patungkol sa tatlong artikulo kung gusto nilang ipahayong depensa ng Vice Presidente. Pero hindi naman sila para magharap ng testigo kasi yun ang waste of time kasi nga wala naman tayong na-adjudicate dun eh. Tapos parang Gudas acquitted, dismissed na yung tatlong artikulo na yon. Isa na lang yung pinag-uusapang article, yung sa Alex Bengwell.
0: No?
2: At yun ang didinggin natin yung mga testigo at mga ebidensya na iharap ng defense.
1: Personally, Senator, I don't know if I can ask this, but personally po sa inyo po ba, would you have wanted to hear the side of the defense doon sa mga dinarap na articles of impeachment?
2: Yes, definitely. Kasi may, in fairness to the defense, ano, tama rin yung kanilang punto na narinig na ng buong bayan yung mga ebidensya na pinakita ng prosecution. Of course, nakapag-cross-examine naman sila, no? Pero hindi sapat yun. Kung napagbigyan silang ipresenta nila yung kanilang mga testigo para kontrahin yung mga ipinahayag ng prosecution, pati mga testigo, I think on that note, pwede sabihin medyo argabyado sila.
1: Oho. Pero hindi po ba...
2: Isang banda naman, dismissed na. Parang nanalo na sila sa tatlong artikulo kasi winidraw. At kung ano man yung dahilan kung bakit winidraw, pwedeng alam ng prosecution na mahina yung kaso sa tatlong artikulo. Pwede namang sa tingin nila, sapat na yung isang artikulo. Maraming mga ano, ang nakakalam lang dyan yung nag-decide na i-withdraw o alisin na yung tatlong artikulo.
1: Oho. Pero doon po sa naging ruling ni SPO Chief Senator Ping, sa tingin niyo po ba hindi naman na-violate ang right to due process ng Vice Presidente?
2: Hindi, kasi ang sabi ko nga, dahil effectively dismissed na yung tatlong articles eh. Ang kanila lang issue, hindi naman kami nakapagpahayag man lang ng aming depensa. Of course, hindi naman talaga completely true yon kasi nag-cross-examine naman sila eh. Maski pa paano, naipakita rin nila yung kanilang defense point by point sa mga testigong inaharap ng prosecution.
0: Siyempre si Vice Presidente Duterte hindi naman po nananahimik, no? Dahil nakapagbigay din siya kaagad ng kanyang mga reaksyon sa mga kaganapan sa impeachment court. Ang kanya pong tanging siyempreng ipinupukol na kritisismo ay napipilitan na lang nga daw ang prosecution na mag-fabricate ng evidence dahil sila po ay parang nadidiktahan at kumikilos lang sila na ayon sa nagugustuhan daw ng namumuno. Naniniwala ho ba kayo na meron ding pong fabricated nakitang ebidensya?
2: We have yet to see that. Pag nagpresentan na sila ng kanilang depensa, kasi I believe may mga ipresenta sila mga testigo eh. So doon nila mapapakita kung fabricated ba yung mga pinakitang ebidensya at saka yung mga testimonya ng mga testigo na inarap ng prosecution. So it's early for me to say or conclude na fabricated o hindi. Kasi yan ang kung ma-prove nilang fabricated, then hihina yung kaso ng prosecution. At yun ang makapagbabago ng isip kung ano man yung nabubuong isipan ng mga senator judges. Yung hindi pa naka-decide kasi alam ko, may mga ibang kasama kami, disidido na eh.
0: Parang kami rin.
1: Parang kita din po namin kung sino-sino yun.
0: Anyways, syempre dahil hindi naman po dapat strictly puro legal technicalities lang po ang nasusunod, no? Pag ang depensa na po ang nagpresenta na kanilang testimonya at mga testigo, mga dokumento, bibigyan nyo na ho ba ng mas maluwag na leeway ang depensa gayong hindi na nga sila makapagpresenta sa mga winidraw na tatlong articles of impeachment?
2: Yes. Actually, very consistent yung presiding officer. Napaka-liberal eh. Pinagbibigyan niya, maski nga yung medyo stress na yung pagbibigay, pinagbibigyan niya pa rin. Yan ang na-observe namin. At pinapaliwanag niya sa amin yan eh, sa mga senator judges, na bigyan natin ng liberality yung magkabilang panig. Kaya nga, di ba, minsan na hindi na ayon do sa rules of court, bibigyan niya pa rin eh.
0: Yes.
2: Dahil sui generis naman kami, hindi naman kami strictly compliant na sa rules of court.
0: Bigyan natin ng pansin yung particular na hinaing ng depensa na yung piercing the corporate veil. Bakit daw ginagawa yung gayong wala pa naman daw established na paglabag sa mga reglamento at yun lamang daw ang dapat na basihan kung bakit bubusisiin mo kung sino yung mga taong nasa likod ng corporation. Sumasang-ayon ho ba kayo dun sa pananaw na yon?
2: Again, Tony, hintayin natin makapagpresenta ng ang defense ng kanilang ebidensya bago tayo makapagbigay man lang ng opinion.
0: Okay.
2: Kasi napaka-premature. Kalahati pa lang naririnig natin, of course. Mm-hmm. May portion din yung defense sa kanilang cross-examination, pati yung recross at lahat. At pag sila naman nag-present, meron na mapagkakataon yung prosecution
0: na mag-cross-examine
2: din. Correct. So doon mabubuo yung ating opinion, ating informed decision pagdating sa dulo.
1: Senator, di ba po meron po tayong sub judice rule, ano po? Kung ang Vice Presidente po ay magsalita tungkol sa mga articles of impeachment na ngayon ay idinrap na, ito po ba ay covered pa rin ng sub judice rule?
2: Yes, kaya lang talaga napaka-liberal ng impeachment court through the presiding officer. Kaya binibigyan na rin ng leeway na makapagpahayag ng ganun. Although, kung tutusin, dahil naglabas na rin ng ruling yung presiding officer noon, kung tatandaan nyo, tungkol sa sub judice. At sinaklaw niya yung prosecution panel, defense panel, pati senator judges, ano. Pero yung outside of the gray area yun eh, kasi siyempre ang respondent si D.P. Sara. Pero yun nga, may mga puna rin, bakit pinapayagan ng impeachment court na makapagpahayag ng ganong pananalita ang vice presidente? Pero yun nga, kasama na sa pagiging liberal ng presiding officer at saka ng impeachment court.
0: So ngayon po, ano, kumikilos din ng hiwalay ang National Bureau of Investigation. At meron silang ginagawang pagsisiyasat dun sa umuna yung mga ari-arian ng Vice Presidente na hindi umano nakadeklara sa kanyang SALN. Pero ang sinasabi po ng Vice, ito ay na parang nagagamit bilang political persecution na naman, at ang NBI daw ay hindi dapat nagiging kasangkapan sa political persecution. Ano hong nakikita nyo dito, Senator Ping?
2: Well, hindi naman saklaw ng ginagawa ng NBI yung impeachment court. Bukod yun sa amin eh. At saka yun, hindi naman yun saklaw noong mga ebidensya na naipakita. Uh-huh. Of course, bahagya, kasama kasi may kasamang SALN, may kasamang mga properties na ipakita doon sa trial, doon sa ng prosecution. Pero itong mga bagong pinakita ng NBI, hindi naman ito nasaklaw eh. So, hindi kasama sa consideration namin yan.
0: Ah, okay. So, hindi na to maaring ihabol ng prosecution sa idadagdag nilang ebidensya.
2: Nag-rest na sila eh.
0: Yeah.
2: So, hindi na sila makapagdagdag pa ng ebidensya.
0: Hindi ho ba, Senator Ping, meron pa silang panahon na to present the formal offer of evidence sa... Ano araw yan?
1: November...
0: Hindi, October 23? Yun ho ba yun?
2: Yung formal offer, yun lang yung mga nakasumiti na. Mga exhibits yung na-stipulate nila pwedeng maski hindi na talaka, hindi na testify,
0: pero
2: yun ay
0: namarkahan
2: na sa pag-submit eh, namarkahan na.
0: Oo.
2: Yun ang pwede nila isama sa formal offer.
0: Okay, so whatever pang mahalungkat ng NBI, hindi na maaaring ihabol pa sa October 23?
2: I don't think so. Hindi na po pwede.
0: Ayun
2: kasi
0: lang.
2: Kasi ano yun eh, labas na doon sa na-submit na mga ebidensya.
0: So whatever they find, para lamang ito sa konsiderasyon na ng ombudsman if ever.
2: Criminal na yon. Criminal case na.
0: Okay.
1: Senator Ping, pasensya na po. Medyo hindi ko lang po na naalala. Nagsabi na po ba ang prosecution, ang the prosecution rests their rest. Case?
2: Effectively. Actually, wala na sila representang tisigo. Pero of course, meron pang ang tinatawag na formal offer. Pero effectively, wala na sila representang testigo. Tapos na yung kanilang role. Part na ng defense pagbalik namin sa November 9. Yun na yung party naman ng defense na mag-present ng case nila.
0: So, in all practicality, nag-rest na ang prosecution dahil wala na nga ipipresenta. Kayo rin, magre-rest din kayo, Senator Ping, dahil naka-break kayo. Or meron ba kayong,
1: budget pa.
2: Ang laki ng problema ng budget. Kasi nararating ka, didistribute lang ng printed copy, naku po, Luz Mariose, pati yung foreign assisted project,
0: tinanggal.
2: Napakailaman, nadut-dut. Yun ang aming ihimay yun, kasi alam mo, pagka foreign assisted project, at yan ay ginalaw mo, at hindi na-implement, meron tayong commitment tinatawag, na babayaran. So may cost yan sa atin, may consequence yan, may financial cost sa Republic of the Philippines. Tulad halimbawa, isang example, yung Lakeshore Road Network, yan ay parang ang kapartner natin dyan, yung JICA ng Japan.
0: Saan to? Sa Laguna ba ito, eh, Senator?
2: Yan yung papunta Laguna.
0: Laguna.
2: Hindi ito yung Laguna lecture na reklamation.
0: Iba pa to.
2: Ito yung road network ito. Na talaga ito, kasama sa programa ng gobyerno ito. Legal ito, legal.
0: Okay.
2: Hindi legal na reklamation.
0: Legal, okay.
2: So yan, hindi pa tapos yan kasi multi-year yan eh. Yung proyekto na yan. So mukhang pati yun, yung counterpart fund. Pag sinabi natin foreign assistance, may counterpart tayo dyan.
0: Correct.
2: Whether ito'y loan o kaya grant. Ng foreign country, pero tayong counterpart. So pag yun ang kinalikot mo, eh may financial cost yan. Eh sa kwento ng aming chairman ng finance committee, eh parang ang total na nagalaw nila sa foreign assisted nasa mga mahigit 100 billion, parang 130 billion eh.
0: May gali.
2: So napaka dami pa naming gagawin sa Senado, tuloy-tuloy yung aming pagdinig, pati pagbusisi ng budget.
0: Correct.
2: So meron din yung mga naipaglalagay sa mga distrito na basta hinalukay eh. Ang laki ng ano, ang laki ng nagalaw. So marami kami trabaho actually sa Senate.
1: Senator Lubusot na sa lower house, nag-iyaka na nga po sila eh kasi okay na yung ano eh budget nila doon. Tapos papasa na po yan sa inyo. Ang sinasabi ng lower house, wala daw po sila nakikita ang mga pork barrel, pero ang ating mga civil watchdogs are saying otherwise, na nilipat nga po ito doon sa mga proyekto ng LGUs, yung mga pet projects nga po na tinatawag nila. Are you seeing this doon sa current budget na meron po tayo ngayon na pinag-aaralan ng Senado?
2: Nasabi ko na rin to, simula pa lang naiyakan nyo kasi pagka kinorek namin lahat yung mga ginalaw nila, baka lalo pa sila mag-iyakan.
1: Bigyan ng tissue.
0: Iba pa yan. Sige, so Senator Ping, excited ka na ba? Meron daw dadalaw na presidente ng Amerika para sa ASEAN, ha? Magkikita ba kayo?
2: Holiday tayo eh. November 16 to 18. Oh. Kasi yan yung 3 days. So, dinigyan na holiday siguro para sa security consideration.
0: Ayaw mong ano?
2: Kasi maraming mga heads of state.
0: Ayaw mong makadaupang palad si President Trump, I want to meet with all the great Philippine senators, especially Senator Ping. Hindi nyo, ayaw nyo makita si ano? Si Boss Trump, gano'n?
2: Honestly,
0: I'm so disappointed. I'm not going to see Senator Ping. Grabe, oh. Senator Ping, thank you so much ah, sa oras.
2: Thank you, Tony. Thank you, Rica.
0: Thank you,
1: Senator. Ingat po.
0: Ayan po si Senator Ping Lacson, ha? Ang isa po sa mga Senator Judge ng impeachment trial at siyempre po the Vice Chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang ating, ano ba, gagawin? Anong gagawin natin, Jello?
1: Uwi na tayo. Sa breaks. Ay, pwede rin.
0: Uwi na tayo,
1: Jello. Para makakain tayo.
0: Jello, mukhang gusto na mo eh. Jello, uwi na.
1: Yan.
0: Ayaw pa.
1: Excited na ba kayo?
0: Sige. Ngumunguya pa yung ating emission control sa ating munting handog sa kanila pong pagpagod na inilaan sa 39 days na walang kain at walang tulog yung mga
1: yan.
0: Grabe, oh, effort alam mo lang. Effort. Lalo na yung isa na araw-araw pupunta doon na daladala niya yung kotse car niya. Nagpapagod siya na.
1: Alam na ba niya na siya yung tinutukoy natin?
0: Alam niya. Nangiti siya. Sa oras po natin na 6.02 kami po. 6.02, may time check ba? Sige na. Tututs tayo, ha? 6.02.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team. tibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ang mga sakit gaya na measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus ay maaaring magdulot ng pagka-ospital o kamatayan. Ang good news, kayang maiwasan ng mga ito sa pamamagitan ng bakuna. Sa ilalim ng bakuna eskwela ng DOH at DepEd, mabibigyan ang mga mag-aaral ng mga bakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Ang mga mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng measles rubella vaccines at tetanus diphtheria vaccines. Samantalang ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makakatanggap ng human papilloma virus vaccine. Ang mga bakunang ibinibigay sa bakuna eskwela ay libre, ligtas at epektibo. Ang mga ito ay tumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at ilang dekada ng napatunayan na kapagliligtas ng buhay. Pabakunahan na ang inyong mga anak sa bakuna eskwela upang mapanatili silang ligtas at healthy. Magpabakuna na!
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castaneda. I-trending na yan! Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay!
7: Mula noon,

0: CMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
3: Hiya!
4: Hala ko, hatching yung...
3: Ako rin!
4: Hatching! Sana sabi ko na eh, kinakarati ko na lang eh.
3: Pangalo ko si Hana rin yun eh. Katunog eh.
4: Tunog
3: eh,
4: tunog tuloy. Hanggang po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Defense Secretary Gibo Teodoro, pinalagan ang pahayag ni Vice Presidente Duterte na troublemaker umano ang Pilipinas sa Southeast Asia. Narito ang balita kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol, Marlene Pajernas. Marlene.
5: Tony Atrika, hindi matuturing na lang gugulo ang mga sundalong nagsasakripisyo para ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Ito ang iginiit ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ang payag ni Vice President Sara Duterte na nagiging troublemaker umano ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ayon kay Teodoro, hindi makatulong ang tawagin troublemaker ang mga sundalong patuloy na nagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at mas ang pop-anyang ibansag ito sa China dahil sa purit-urit nilang illegal na aktibidad sa rehiyon. Sinwestiyon din niya ang record ng China bilang development partner ng Pilipinas, partikular na mga isyong may kaugnayan sa mga infrastructure projects, illegal na pagmimina at illegal na operasyon ng Pogo na pawang hindi nakabuti sa kabuoang integridad ng bansa. Gito Teodoro, ang pagkatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa sa karagatan ay hindi panggugulo, kundi bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan na pangalagaan ng pambansang interes ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Maraming salamat, Marlene Padiernos, partner.
3: Supreme Court nilinaw na hindi pwedeng pagsabayin ang senior citizen discount at iba pang diskwento.
4: Ay, ganun. Narito. Nasad ako.
3: Can't use yours together with others. Ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol, Bert Dizon, Bert.
6: Yes, Rica, Tony, hindi na pwedeng pagsabayin ang senior citizen discount at iba pang discount sa mga produkto o serbisyo. Ayon sa Korte Suprema, kung may promotional price o diskwento ng isang produkto o serbisyo, maaaring piliin ang senior citizen kung alin ang mas makatitipid sa dalawa. Nag-ugat ang desisyon sa kaso ng isang hotel manager kaugnay ng paglabag sa Senior Citizens Act. Kapag alaman ng korte na naibigay na ang 20% discount sa pamamagitan ng presyong napagkasunduan para sa accommodation ng grupo kung saan miyembro ang dalawang senior citizen na nagreklamo. Dahil dito, hindi na kailangan magbigay pa ng karagdagang 20% discount ang hotel. Binigyan din ng Supreme Court na dapat protektahan ang karapatan ng mga senior citizen, pero kailangan din maging patas at makatwiran ang pagpapatupad ng batas para sa mga negosyo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
4: Yun ay tunog lamang kalansing ng yelo na hinihuhulog sa baso. Pero paano ka gagawa ng yelo
3: kung wala
4: kang tubig? Can you make yelo out of something else?
3: Sino ka? Ano ka ba? Si Wanda ka ba?
4: Wanda?
3: Ikaw ba si Bishop?
4: Am I
3: Scarlet Witch? I'm so
4: Scarlet
3: sorry.
4: Scarlet Witch, si Wanda. Ano nga ba yung apelido ni Wanda?
3: Si Wanda.
4: San mo ima-magic yung panggawa mo ng yelo and other stuff na kinakailangan ng tubig? Ha?
3: Wanda and Tommy, inisip ko tuloy.
4: Sino?
3: Si Wanda, si kapatid niya si Tommy.
4: Tommy?
3: Inisip ko yung apelido nila.
4: Parang something Zimov, mga ganyan.
3: Ayun, yeah.
4: Anyway, sa mga kapamilya, dahil nga po siya, tayo po ay pinaghahanda ng pamahalaan sa posibleng pahirap ang supply ng tubig, no? Bunsod po ng parating na, or nandito na, na El Nino, na maaari pa daw tumindi pa't maging Super El Nino, naging ano ba ito? Tampulan ng batikos, ng parang pangungutya.
3: Mm-hmm.
4: At syempre, no, parang anong tawag dito? Yung pag alipusta.
3: Oh.
4: Doon sa payo na may Pangulo Marcos Jr. na maganda raw kayo ng balde.
3: Balde.
4: O, ng timba, balde, whatever you call it. Para po may parang po yung mapag-ipunan ng tubig.
3: Oh.
4: Yung iba kasi hindi na kailangan magbalde. Baka meron kayong mga drum or tangke, di ba?
3: Tangke, yes.
4: But, kanina po, no, dinemonstrate pa mismo sa Malacanang na meron silang parang water filtration system.
3: Oo.
4: Medyo simple lang naman yung itsura ng aparato. No? Tapos para ipakita na patunay na ligtas inumin yung na-filter na tubig, uminom mismo yung taga DSWD, Secretary.
3: Auntie Claire.
4: At si Auntie Claire. No? Hindi po natin alam kung ngayon ay humihilab na yung tiyanila.
3: Pinanindigan talaga so, kasi nila yung
4: balde. I'm sorry
3: balde.
4: To say, we will have to wait for the effects. Hindi ko karakara namimilipit na yung tiyan. So anyway, so makakapiling po natin para po malaman kung ito po bang mga bagay na ito ay kailangan po ba talaga natin paghandaan dahil siya po ay Local Water Utilities Administration Administrator, LUWA. At siya pong director ng Philippine Water Works Association. Yung Water Works galing po ito sa tubo at hindi yung Water Works na kunwari sa house nag-iyakan sila, di ba? May Water Works din yun. So makakapiling po natin siya via Zim Zim Zim
7: Papaya!
4: Si Administrator Jose Moises Salonga. Administrator, magandang gabi po, Tony and Rica.
8: Good evening, Sir Tony, Ma'am Rica.
3: Hi,
8: good
3: sir.
8: Sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin.
3: Opo, magandang gabi din po.
4: Medyo na siguro ano, na pinakita na ho ng Malacanang na paghahandaan po talagang seryoso ang balde na may kasamang water filtration system. Kabahagi po ba ang LUWA sa proyektong yun?
8: Hindi po. I think that's DSWD
4: project. DSWD. Okay. Pero kayo, bilang kayo po ay in charge of local water utilities, doon po sa mga local water utilities po, kinakailangan ho ba talaga na masinsino na paghahanda ng water, ano ba, ano tawag doon? Water storage para po sa mga lugar nila.
8: Water conservation.
4: Conservation.
8: Yes. Yung storage kasama yan sa utilities natin, sa distribution side. No? Kailangan natin mag-imbak, mag-impok ng tubig. So, kasama yan. I think yung pinapakita kanina is yung extreme yun eh. Na
4: sa ulan ka na sasahod ng ulan eh.
8: Oo, hindi. Akin naman, yung suggestion na dapat may balde tayo, tama. Okay, tama yan. Kasi nga, for example, kung ikaw magdidinig ng tubig, mas malaki ang chance na mag-aaksaya ka ng tubig kung nasa hose.
4: Okay. No?
8: Kung nasa balde ka, alam mo kung ganong kadaming tubig
4: sukat mo lang.
8: Ang ginagamit mo. Sukat mo, di ba?
4: Okay.
8: Same thing pag naglinis ka ng kotse. Mm. Oh, di ba?
4: So conservation.
8: There's a point there.
4: Mm.
8: Conservation. Diba kanina nga, meron kaming kausap na sa World Bank.
4: Yeah.
8: So we're trying to arrange a meeting.
4: Uh-oh.
8: Yung kakausapin namin, siya yung in charge sa African ano eh, distribution water distribution utility.
4: Okay.
8: Kasi there was a time na meron silang day zero. So computed nila kung kailan magiging zero na ang tubig nila sa Africa.
4: Okay.
8: At naayos nila yon kasi nga through proper water conservation na hindi never na reach ang day zero. So okay. We're going to talk to him on the means and ways kung paano nila na-achieve na avert nila ang zero water situation sa Africa.
3: Oh, pero
8: I think those things are needed here.
3: Okay. But like what you said din, attorney, you know, galing sila ng Africa where people are used to having
4: long
3: little
4: periods
3: to no
4: of
3: water.
4: Rainfall. Oh, walang rainfall.
3: Talaga. So sanay talaga sila na mag-conserve ng tubig. Mm-hmm. Dito sa atin, wala tayong ganun eh. Hindi naman talaga tayo virtually nagtitipid at all. Well, as long as may tubig, gagamitin natin yan. Mm-hmm. So I think malaking factor din yung education ng water conservation sa mga tao, di po ba?
8: I think that's one thing that we should learn from this crisis or this event, no?
4: Mm.
8: We should change yung relationship natin sa tubig. Sanay tayo sa Pilipinas na maraming tubig. Merong mga buwan na umaapaw talaga at bumabaha ng tubig sa Pilipinas. Pero we forget that water has value and it's a finite resource. Dapat magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa tubig. Hindi ito sinasayang kahit minsan nakikita natin ang dami-dami.
4: Wow.
8: So, I think that's one behavioral change na kailangan gawin. It's a mindset change. Para alam natin na kailangan natin magtipid sa tubig. Hindi every time na magsisipilyo tayo, bukas yan. Maglilinis tayo ng kotse, talagang high pressure,
4: todo,
8: ganyan.
4: Todo pressure.
8: Ha? Todo, diba? Sanay tayo, na-spoil tayo eh. Na-spoil tayo sa Pilipinas na maraming tubig. Dapat magkaroon tayo ng change of mindset na you know, may value yan. Tingnan nyo sa kuryente. Sa kuryente, bumibili pa tayo ng mga gadgets para makatipid ng tubig, ng kuryente.
4: Mga solar, ganun.
8: Sa tubig, sa tubig, walang translation yan eh. Walang translation na magtitipid tayo ng tubig. Tapos minsan, we make fun of things na magtitipid ka ng tubig. Bakit? Ang dami-dami. Now is the time to change that mindset. Now is the time to think that our relationship with water should revolve around that it is a finite resource.
4: Ngayon, ang batikos kasi ano, attorney, ng mga tao sa mga ideas like maghanda ng balde o ng timba is because ang akala ng mga tao, bakit naming sa amin yung iniatang yung responsibilidad? Gayong dapat, yung mga water suppliers or the big water concessionaires ang matagal nang naghanda para sa El Nino at alam nila na darating tayo sa panahon kakapusin tayo ng supply. Sa tingin nyo ho ba, may nagkulang din ho ba sa mga water concessionaires sa paghahanda for this weather phenomenon?
8: I think that's unfair, no? Yung El Nino, tama, nagiging cyclical yan. Pero yung gravity, hindi naman natin nasasabi yung gravity na tatama. Tamog, even the way we report El Nino, posibleng super El Nino, posibleng ganito. So we may think that it's cyclical. Para lang yung seasons natin, di ba?
4: Yeah.
8: We can prepare for that. But the gravity, hindi natin alam. Even this whole climate change na ano, hindi natin alam ganong kadami, ganong kataas or ganong ka-violent ang change ng climate natin. For example, the whole El Nino phenomenon is a change of the ocean temperature to 1 to 2 degrees.
4: Okay.
8: Eh, kailan lang nila na-determine na 4 degrees pala itataas nito. So, tama nagpe-prepare. And I think government is there with regards to preparation. But, hindi lang pamahalaan, pati yung pamamayanan, dapat nagtutulungan dito. Kasi hindi lang one way yan eh.
4: Kasi, when we hear ganong statements, no, administrator, and I hope you indulge me lang in this, no?
8: Sure.
4: Kung ang mga tao naman ay hindi naman aksaya sa tubig dahil alam naman nilang mahalaga ito at talagang tinitipid din naman nila, may mga lugar din naman na halos ilang araw, ilang buwan, walang tubig. Paano ho natin masasabi na ang taong bayan pa mismo ang gumawa ng paraan, gayong ang dapat nga po na inaatasan po natin na maging mas responsable sa pag-supply ng tubig ay yung mismo mga water utilities and concessionaires.
8: Tama po yan. No, there are some areas talaga sa Pilipinas na walang tubig at hindi ano yan. And kung meron shortfall or shortcomings dyan, posibleng meron sa gobyerno. Di ba? Posible talaga yan. But of course, kami dito sa Lua, we're trying our best to do this. So we're scraping the bottom of the barrel to address all water districts
4: or
8: na
4: bottom of bigyan the
8: sila ng bottom of the balde, sabihin mo sa'yo, para ma-address yung needs nila. Kasi nga, we're taking this seriously. And yung infra side lang can only go so much. No? If I take the African situation, wala masyadong infra intervention doon. Nagawa nila yun through intervention sa conservation.
4: Ang problema kasi with the analogy, no, Africa and us, is that as a tropical country, masyado tayong nasanay na nga na meron tayong regular rainfall. Africa is landlocked.
3: Yeah.
4: Wala silang dagat, wala silang lakes, or kung meron na, maliliit. So, I hope the comparison is not going to be kumbaga balanced.
3: It's not gonna be used as much.
4: No, kasi nga, Africa can be a different kumbaga geography than Asia.
8: No, I'm only saying this is because pwede natin i-change yung behavior natin properly.
4: Behavior?
8: Yung behavior natin sa tubig.
4: Oo.
8: Diba yung paglilinis ng yung andami-daming na-action na tubig dyan. Nakikita rin namin yung sa mga non-revenue water situations all over the country.
4: Uh-huh.
8: Diba minsan may napapabayaan mga buildings na hindi naaayos yung plumbing, hindi naaayos. So, kailangan lang talaga na if they can do it in a worse situation, paano pa tayo? I think mas kaya nating to be successful in this situation na hindi tayo magiging we don't need to resort to extreme measures, di ba? Yeah. Na parang ano na yung parang kanina yung gano'n na yung parang extreme, but yeah, it's nice to have.
4: Parang ang sa akin ano, ang magiging experience ba natin is mayroong prolonged periods na wala talagang tubig na dadaloy sa mga tubo at tayo'y kailangan talagang mag-ipon ng tubig, mag-imbak ng tubig, attorney?
8: No, I don't think that the ano, ang sinasabi lang ng PAGASA is it is a meteorological drought phenomenon. Ang ibig lang sabihin yon, there little is rainfall. Little to no rainfall. Yeah. Hindi naman sinabi na walang tubig. Kaya there might be instances na umuulan. Okay. Bakit tayo kailangan magtipid? Para maiwasan natin na magkaroon ng situation, na magkaroon ng interruption. Case in point, tingnan nyo yung sa Angat Dam.
4: Uh-oh.
8: I think noong July, sumadsad tayo ng 150
4: below
8: meters above sea level. Uh-oh. Yun ang ano na yun, na pinakamababa natin in history.
4: Uh-oh.
8: Pero nagkaroon ba ng water interruption dito?
4: Sa amin meron.
8: Na meron sa
4: inyo. Sa kabundukan
8: niyo. Pero hindi
3: naman sa inyo.
4: Lagi kaming, napuputulan kapag alas 10 ng gabi.
8: Nasaan po ba? Water district ba yan?
4: Kami po ay malapit sa La Mesa Dam. Which is the
8: irony
3: of
4: the irony of it is La Mesa Dam is very near. Kaya nasa Bakura namin. Kami yung walang tubig.
8: Anak ko. Okay. Buti na lang, hindi water district. Nasa Metro Manila pa kayo.
4: Water concessionaire kami.
8: Ano ko yan? Problema ko yan.
3: But sabi mo rin, jumping on from what you said kanina, attorney, no, na seasonal itong El Nino, may mga cyclical moments din naman tayo na talagang panahon ng tag-ulan. At pag-ulan, ang dami talagang buhos ng tubig.
4: Masasayang
3: diba?
4: Lang.
3: Pag ganito nga, na meron tayong mga panahon na excess ang water natin dahil sa lakas ng ulan, what is the government doing about it? Na para meron din talaga tayong makita na instead of passing the responsibility to
4: the consumers,
3: the government should be the one taking this responsibility dahil ang servisyo ay dapat naman talaga hatid ng gobyerno.
8: Tama. I think the government is looking at new technologies to treat flood water as a resource already. Hindi siya talagang ina-answer. Sayang eh.
4: Yes, sayang talaga.
8: Saka yung umani yung population natin. Lumalaki yung population natin. Water is scarce. So why don't we treat flood water as a resource rather than a nuisance? I think there are projects already with DPWH and other government entities looking into that. I think dapat is high

0: yan sa ibang mining sites.
1: Mining?
0: Yung ibang ma... Oh, mining sites. Yung mga hinuhukay nila. Napupunod ng tubig yan.
1: Ah, ginagawang water impounding.
0: Dinidrain lang.
1: Minsan
0: yung mine napupuno ng tubig tapos tinatapon lang nila.
1: Yes.
0: Hindi naman necessarily poisonous yung minimina nila.
1: Oo, naman.
0: Pwede namang ayusin yun or i-treat para maging kahit gray water man lang. Diba? Yeah. Para...
1: Okay.
0: There's so much things that we can do with water.
1: Paano nga po itong mga ibang mga water districts na attorney na alam naman nating lagi silang merong kakapusan ng tubig? Ano bang ginagawa ng mga, anong tawag dito, yung mga kumpanya na may-ari ng mga, joint venture, with the water districts?
0: Yes. Mm. O yan, pinupukpok namin ngayon yan kasi issue talaga yung tubig.
1: Mm.
0: Now, they need to come up with new water sources, magpapastudy kung meron.
1: Mm.
0: Or kung wala talaga, yung water needs to be managed properly. So minsan yan, sa gabi kasi, pagka high pressure lahat yan, malakas rin yung tulo mo.
1: Natural.
0: Eh wala naman nagkukonsumo. So merong mitigation measures dyan na ibaba mo muna yung pressure.
1: Totoo.
0: Meron rin kami mga pinapanukala na siguro sa mga city hall, mga government buildings na dapat walang tao,
1: babaan
0: yung
1: pressure.
0: Pwede sigurong isarado yung valve.
1: Pag-overnight.
0: Isarado mo na yan. Kasi minsan, yung mga matatandang buildings, ang maraming leakages.
1: Water. Yes. Tama naman.
0: Diba? So, meron kami mga interventions sa pinapanukala na siguro pwede natin gawin yan.
1: Okay.
0: Yung ibang mga recreational parks, baka hindi naman kailangan ganong kadaming tubig yung ano dyan, di ba? It's high time we pitch in. Government is there. Government will do what it can. But hindi lang talaga one way. It really needs... It really needs the whole nation to address this. Kasi nature yung kalaban natin eh.
1: Okay. Bago tayo magtapos, attorney, dahil may ilang segundo na lang po tayo, ano? Sa inayahanda po na 2027 budget, dun po sa inyong budget, no? Sa LUWA, ano po ang nakalahan para sa mga proyekto to augment yung water supply po natin next year?
0: Okay. Yung budget ng LUWA, pinapataasan pa namin kasi pag binention ko sa inyo, may iyak kayo.
1: Oh, you know what water works.
0: Does, yun ang water works talaga. Maiiyak kayo. Ang ginagawa ng LUWA is doing its best with internally generated funds to help water districts. But admittedly, ngayon masasabi ko, it will not be enough kung internally generated funds. Ngayon, meron naman mga senators and congressmen or willing to help kasi nga minsan nakakalimutan na importante yung ano eh
1: kayo pang kinalimutan ano ba yun
0: minsan talaga it's sad to say
1: what
0: but yeah yes we're asking help of Congress to take a look and maybe it's high time we fund or recapitalize itong water distribution network natin na government.
1: I agree. Alright. Sige, so tayo po yung magpapaalam na kinapos tayo sa oras, pero sana sa mga darating pang mga araw, attorney, we can get back to you with other ideas kung paano po madagdagan ng water, makonserve yung water, at kung ano pong ginagawa din ng mga water utilities sa mga lugar na hindi naman nasa serbisyo ng mabuti. No? Attorney, marami salamat.
2: Sir. Salamat, attorney.
0: Thank you.
1: Si attorney Jose Moy sa Salonga po ng LUWA at ng Philippine Water Works Association. Bago po tayo magtapos, si Kabalen Zosie Mogasmin, normally, nagpapabati yan ng mga nagbe-birthday. Pero today, malungkot ang pabati niya dahil gusto po niyang magpa-condolences sa pamilyang iniwan ni Carmelo Ocampo Soriano na pumanaw lamang po noong October 12. At ngayon po ay nakaburol sa May San Jose Chapel, Angeles City. Ang kanya pong libing ay nakatakda po sa October 17. So ating pong mapakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay na iniwan po ni Carmelo Ocampo Soriano. Pabati po ito ni Kabalen Zosie Mogasmin. At siyempre po, ang mga nagba-birthdays today, happy birthday, Ekang Echaves!
2: Raji Magbanwa!
1: Jennifer Lennon!
2: Becca San Jose! At kay Daniel Cabisada na aking kaibiga!
1: Si Richard, Kuyang Richard Merck!
2: Si Sir Richard Merck! Oh,
1: classmate ko, Mina Agbayani, dating kapamilya, Ira Panganiban, Ara Perez, Maribik Acosta, classmate ko din sa UP dati.
2: Ara Perez.
1: Ara Perez. Yes, tapos siyempre ang ating isa po sa matalik na kaibigan po na ating pamilya, si Judith Velasco Roda na nag-birthday din kahapon. Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Maraming salamat po mga kapamilya. Kami po'y sinamahan niyo today. We'll see you again tomorrow. Kakarin to ring Tony Velasquez.
2: Ika lasa po. Ingat kapamilya.
1: Susunod na TV Patrol.

Sacrimen, Toto Tangi. Rider sa North Cotabato patay matapos umemplang dahil sa aso at masagasaan ng iba pang motorista. Empleyado ng Paranaque LGU na nag-viral sa road rage, iniimbestigahan na. Pagawa ng armas sa Marikina, tinupok ng apoy, mga residente lumikas sa takot. Estado ng mga dam sa bansa, maayos pa sa gitna ng strong El Nino, water concessionaires handa na sa hamon sa tubig. CBCB nanawagan ng panalangin para sa pagaling ni Pope Leo XIV. Janine Gutierrez at Charlie Dizon, mananakot sa Palaraw.

0: gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa karumal-dumal na pagpatay sa Cavite. Maring itinanggi ng tatlong magkakapatid ang pag-uugnay sa kanila sa pagpatay ng kanilang ina sa kanilang amain sa loob mismo ng kanilang bahay sa Bacoor City. Marugit ng ilang testigo, tinangkang pagtakpanumano ng tatlo ang krimen. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
1: Halos hindi na makilala ang 57 anyos na padre de pamilya dahil sa tinamong mga taga sa mukha at saksak sa katawan. Natagpuan ang bangkay ng biktima na nakahandusay sa kama sa loob ng kanilang bahay sa Barangay San Nicolas 3, Bacoor City, Cavite. Ayon sa pulisya, narinig ng ilang residente ang pagtatalo mula sa bahay madaling araw noong Linggo.
2: May mga naglakas ng loob po na silipin kung ano yung sitwasyon sa loob. So, yung witness natin na hanap ay sinabi niya po mismo na nakita niya yung pamilya sa loob, pati po yung lalaki na nakahiga na yung biktima nga po na duguan yung mukha. Nung napansin po nila na tinitignan ng witness natin yung nangyayari sa loob, sinabihan siya ngayon na wala kang nakita. So, pansamantala po, nanahimik po si witness.
1: Parehong araw inaresto ng pulisya ang 62 anyos na misis ng biktima, pati ang tatlong anak nito sa unang asawa matapos tangkaing pagtakpan ng krimen. Isa sa mga ito ang nakita umano ng mga testigo na nilalabhan ang dugo ang damit ng ina.
2: Yung cover story nila, na accordingly ay nadatnan na lang daw nila si victim na nakahilata sa ganoong sitwasyon at hindi nila matukoy kung sino ang suspect. At yun ang nag-trigger sa atin para mas lalim po yung investigation. So, ayon sa mga witnesses, ang tinuturo po nilang suspect ay yung mag-iina po.
1: Lumabas sa investigasyon na ang pagsita ng biktima sa madalas na pagiinom at pagsusugal ng misis ang motibo sa pagpatay.
2: Madalas pong umuwi ng lasing at galing sa sugalan yung kanyang legal wife. At ito pong victim ay napupuno na rin at sinusumbat niya yung effort niya sa family na siya lang daw ang bumubuhay sa kanila. At pagdating niya ay wala man lang maabutan na pagkain. So yun yung madalas na naririnig ng mga kapitbahay.
1: Umamin ng isa sa mga anak na nasa bahay siya noong mangyari ang insidente, pero iginiit ng magkakapatid na wala silang kinalaman sa nangyari sa amain.
3: La mama po yun madalas mag-away.
4: Dahil?
3: Simula bata pa po kami, ganyan na yan silang mag-asawa. Kahit lahat ng kapitbahay, alam na lagi yan sila. Kaya talagang kaming tatlong magkakapatid, talagang wala kami dyan, labas kami.
5: Dahil wala naman po kung kasalanan. Hindi man ako umano dun eh. Pagdating ko po dumalan na marami na po tao.
6: Hindi ko po alam. Kasi hindi naman ako lagi pumupunta sa kanila eh. Wala po kami doon. Hindi rin po namin alam.
1: Nakakulong na ang mag-iina dahil sa reklamong parricide habang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Nabalot ng pangamba ang mga residente sa Barangay Fortune sa Marikina City dahil sa sunod-sunod na putok mula sa nasunog na pagawaan ng armas sa kanilang lugar nitong Martes ng gabi. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
7: Nagliwanag ang paligid sa bahaging ito ng Barangay Fortune Marikina City nang sumiklab ang malaking sunog sa isang compound nitong Martes ng gabi. Kasabay nito ang sunod-sunod na putok dahil paggawaan ng mga bala at armas ang nasusunog na gusali sa Balete Drive.
8: Umahangis yung mga islag ng bala dun sa dito sa lugar ng ano, kabilang bakod. Kaya nagligasan yung mga tao papunta rito para makaiwas.
9: Dito po yung mga bumagsak.
10: Galing po sa arms ko.
9: Sa arms ko. Galing po itong nakakalat din sa labas.
7: Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nag-umpisa bandang alas 9 ng gabi ng Martes at naapula ng 9 na BFP fire trucks at mga fire volunteers madaling araw ng Miyerkules. Dalawang bahay sa kalapit na Champaka 1 Street ang nadamay.
11: Ang mga bala po, alam mo ulan, open pa yun din, hindi pa ganong inaabot yun din eh.
12: Sa may likod ng banyo, lagiba na yun. Kasi pag hindi nila pinanito yun, talagang yung apoy nandun eh.
7: Ayon sa pamunuan ng Arms Corps Global Defense Incorporated, ligtas na nakalabas sa gusali ang kanilang mga tauhan.
12: Safe naman ang mga employees ng Arms Corps. So wala naman nasaktan. We're very thankful to all the responders, fire volunteers, PFP 161, and pati si Mayor Maan Teodoro, pati ang Marikina Police.
7: Nakikipag-ugnayan na rin ito sa Marikina LGU na una nang tumugon sa mga kailangan ng tatlong pamilyang naapektuhan. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala. Ito na ang ikatlong insidente ng sunog sa gusali mula noong 2024. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
13: Iniimbestigahan na ng Parañaque City Government ang isa nilang empleyado na nakuna ng video na nakikipagtalo sa kalsada sa isang babaeng motorista. Sinuspindi na rin ng Land Transportation Office ang lisensya ng lalaki nagpapatrol Bea Cuadra.
14: Go ahead, pareview mo yung CCTV mo. Go. Go. Sige, go ahead. Ikaw na walang ano eh.
15: Viral ang video na ito ng pagtatalo ng dalawang driver sa tapat ng isang subdivision sa Barangay Don Bosco, Parañaque City noong Sabado ng gabi. Inakusahan ng babaeng driver ang lalaking driver na bumuntot sa kanya habang tuloy-tuloy na bumubusina at nag-high beam matapos niya itong i-overtake. Kumalma lamang umanong lalaking driver nang makitang babae pala ang nagmamaneho ng kotseng pilit niyang pinapahinto.
16: Nag-ikot ako, tapos paglabas ko, mayroon na ditong sasakyan. Siya, may nakaharang ganyan. Tapos, narinig ko na lang na lumabas ako. Narinig ko nagasagutan sila. Mga saglit lang ko nakatayo doon, mga 5 minutes lang yata, walang bakwaka, nag-ano na sila, sigawan lang sila.
15: Nakasuot ng ID ng kanyang pinagtatrabahuang kumpanyang lalaki sa video habang may nakadikit namang logo ng Parañaque City Government ang minamaneho nitong puting kotse. Ayon sa barangay, hindi na nakapag-report sa mga otoridad ang biktima.
17: As for the logo, may possibility na taga city siya. Wala kami natanggap na complaint. Kung alleged road rage yan, pwede na rin siyang dumiretso ng Traffic Bureau pero much better magkaroon din kami ng record.
15: Inamin ng Parañaque LGU nitong Martes na kawani nila ang lalaking nasa viral video. Pinagpapaliwanag na ng LGU ang kawani sa umanipaglabag nito sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inalarma na ng Land Transportation Office ang sangkot na sasakyan. Pinapupunta ng LTO ang lalaking driver sa kanilang tanggapan sa Oktubre 21 para magpaliwanag sa pangyayari. Inutusan din ito ng ahensya na isuko ang kanyang lisensya sa pagmamaneho habang umiiral ang 90-day preventive suspension. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
14: Pareview mo si...
13: Sa ibang balita naman, may dalawang bagong miyembro ng gabinete. Ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga plano nilang ipatupad ngayong dalawang taon na lang ang nalalabi sa termino ng Pangulo sa pagpapatrol ni Jarvis Manahan.
18: Sa isang pagkakamay, sinimula ng dalawang bagong kalihim ang kanilang termino sa ilalim ng Marcos Administration. Maglilingkod bilang pinakabagong kalihim ng Presidential Communications Office, ang PTV General Manager at dating tagig Mayor at Congressman na si Lino Cayetano. Habang papalit naman bilang DICT Secretary, si SSS President at CEO Robert Joseph De Claro. Si Cayetano, na kapatid ni Senator Alan Peter at Pia Cayetano, ang ika-anim na PCO Secretary sa 4 na taon ng Marcos Administration. Ipinaliwanag ng Pangulo kung bakit madalas magpalit ng kalihim ang PCO.
19: Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing and that's why we have to keep restructuring it and to be able to satisfy what especially the demands that you make upon our presidential communications group.
18: Isa sa mga pagtutuunan ng pansin ni Cayetano ang paglaban sa fake news at ang pagpapaabot ng mga programa ng administrasyon sa publiko.
20: We need to engage media to continue to see how we can most effectively communicate with the Filipino people and to bring down our message, not just to Filipinos all over the country but to Filipinos around the world.
18: Nagbigay din siya ng pananaw sa pagkakatalaga sa kanya kahit pakilalang kritiko ng Pangulo ang kanyang mga kapatid.
20: regardless of nasaan tayo sa political spectrum. Ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin.
18: Aminado ang palasyo na malaki ang hamon ngayon sa PCO.
2: Hinimok ni Communication Secretary Lino Cayetano ang mga taga-suporta at maging ama kritiko ng Pangulo na magtulungan para sa ikuulad ng bansa sa huling dalawang taon ng Marcos administration. Nangako naman ng Pangulo na igagalang niya ang kalayaan sa pamamahayag sa ilalim ng kanyang termino.
18: Sa DICT naman, pag-aaralan ng bagong kalihim ang mga panukala sa pagbabawal o ban sa online games.
21: I think dapat pang pag-aralan, I have to review the Senate bill and also kung ano yung mga panukala na nasa ating kongreso. Pag-aaralan na natin mabuti before we make the right action.
18: Tiwala naman si Marcos sa kakayahan ng bagong DICT chief.
19: He's the current SSS president and CEO. But he also, now besides that, he also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world.
18: Ngayong Miyerkules, bumisita na sa opisina ng DICT si De Claro at sinabi niya sa mga kawani na isusulong niya ang digital transformation agenda ng bansa. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
13: Patay ang isang rider matapos sumemplang na mabangga ang isang aso. Paulit-ulit pang nasagasaan ang rider ng mga sumunod na motorista sa Cotabato. Samantala, sugatan naman ang walong individual sa magkakahiwalay na aksidente sa kalsada sa Ilocos Norte at Isabela. Yan ang CCTV patrol ni Karen De Guzman.
1: Nasagasaan ng isang rider ang isang asong kalye na biglang tumawid sa National Highway ng Midsayap, Cotabato nitong Linggo na madaling araw. Nawala na kontrol ang rider at tumilapon sa kalsada. Ilang motorista ang nakapansin sa nakahandusay na biktima. Tumabi sila sa daan at nagtangkang parahin ang mga paparating na sasakyan. Pero hindi na naiwasan ng ibang rider ang biktima na ilang ulit pang nasagasaan at nakalagkad sa kalsada.
22: Unfortunately, nung nabangga niya ay natumba siya and hindi po siya napansin ng mga sumusunod na sasakyan at nadaanan nga po siya which caused his death.
1: Batay sa CCTV, madilim ang kalsada at kitang mabilis ang takbo ng mga sasakyan.
22: Pinapatignan pa natin kung there are enough signages. So, ito po ay nakikipag-coordinate na ang ating local police sa LGU as well as sa DPWH for the provision of lighting as well as signages in the area.
1: Ayon sa pulisya, nagkausap na mga sangkot sa insidente at posibleng hindi na magsampa ng reklamo. Sugatan naman ang limang individual matapos mabangga ng kotse ang isang tricycle sa National Highway na San Nicolas, Ilocos Norte nitong Martes ng hapon. Sa CCTV, makikita ang tricycle na nasa kanyang linya na salubungin ng kotse. Sinubukan pang umiwas ng tricycle pero nasa pool pa rin siya ng kotse bago tuluyang bumangga sa konkretong pader. Sugatan ng driver ng tricycle at ang kanyang dalawang pasahero, gayon din ang driver at pasahero ng kotse. Ayon sa San Nicolas Police, galing sa ospital ang mga sakay ng kotse at nakaidlip umano ang driver nito habang nagmamaneho. Sa Cahuayan City, Isabela naman, binabaybay ng isang tricycle ang highway na bahagi ng barangay Minante 2 nitong Lunes ng umaga nang biglang lumiko ang isang motorsiklo. Pumilapon ang rider ng motorsiklo sa lakas ng pagkakasalpok. May sugat sa iba-ibang bahagi ng katawan ng rider, maging ang driver at pasahero ng tricycle. Isinugod sila sa paggamutan para mabigyan ng agarang lunas. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa magkakahiwalay na insidente at nagpaalala na laging mag-iingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
23: Kapamilya, papalapit na ang Pasko, kaya simula na rin ang paghahanap ng mga pangregalo o palamuti sa bahay. Pero sa dami ng mga produktong mabibili, lalo na online, paano nga ba matitiyak na ligtas at hindi peke ang ating mga ina-add to cart? Nagpapatrol, Andrea Tagines. Dahil ber months na, naghahanap na si Javier ng mga kumukutikutitap na Christmas lights para sa kanilang bahay. Pwede naman siyang umorder online, pero anya, mas gusto niyang personal na nakikita at masusubukan ang mga produktong binibili niya.
3: Hindi pala substandard, mayroong problema, mayroong warranty, mayroong mabulin, kaya dito nila ako.
23: Ayon sa Department of Trade and Industry, ito ang layunin ng Certified Products Expo na idinaraos ngayon sa isang mall sa Mandaluyong. Ang turuan ang mga mamimili na pumili ng mga produktong ligtas at pasado sa DTI standards. Lalo't marami pa rin nagbebenta ng mga peke at hindi sertipikadong produkto sa merkado.
4: Madami talaga, especially with the e-commerce, no? Pwedeng masunog, pwedeng masira, pwedeng quality is not so good, so after a few uses lang, sira na, or it can cause also damage to property. So sayang naman yung hard-earned money that you put into these products. So we need to make sure that the consumers are protected.
23: Payo ng DTI, sa tindahan man o sa mga online selling platform bibili, tingnan muna kung may Philippine Standard o PS Mark o kaya naman ay Import Commodity Clearance o ICC sticker ang napupuso ang produkto bago ito bilhin. Patunay ang mga ito na dumaan sa pagsusuri ang mga produkto at natugunan ng mga ito ang mga kinakailangang pamantayan ng DTI. Meron ding app ang DTI kung saan pwedeng iscan ang QR code ng isang produkto para makita kung legit ba ang nakalagay na PS Mark o ICC sticker. Pagdating naman sa mga pagkain o ibang health at cleaning products, red flag yung mga naglalagay ng FDA logo o kaya ng mga labels na FDA approved. Sa halip, ang kailangang hanapin ay itong license to operate ng establisimento at certificate of product registration ng bawat produktong binibenta nila. May sarili ring online verification portal ang FDA para masuri kung nakarehistro ang mga produkto at lisensyado ang seller. Dahil hindi lahat ng mura ay tipid, lalo na kung kaligtasan ang nakataya. Samantala, sinabi ng DTI na sa ngayon, wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery at supermarkets gaya ng mga Delata at Tinapay. Sa kabila ito ng patuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
5: Patuloy ang paghahanda ng ilan sa pinangangabahang epekto ng umiiral na El Nino sa supply ng tubig sa mga susunod na buwan, kahit na maayos pa rin ang level ng tubig sa mga dam. Payo naman ng PAGASA, mabuting umpisahan na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
6: Halos 4,000 piso ang ginastos ni Olivia sa mga drum ng tubig na kanyang binili sa isang tindahan sa Quezon City. Tuwing gabi anya ay nawawala ng tubig sa kanilang lugar at dahil 11 sila sa kanilang bahay, mahalaga ang mag-imbak lalo't inaasahan ng tagtuyot sa mga susunod na buwan.
24: Napakahirap kung mawala ng tubig kasi kumbaga di mo pa alam kung saan ka magigit. Wala tayong magagawa kasi maganda na yung naniniguro tayo.
25: Hindi na mabilang na may-ari ng tindahan ng drum at mga basyo ng tubig kung ilan ang kanilang nabobenta sa isang araw. Pero malinaw na sa dami ng gustong bumili ay kinailangan na rin nila magtaas ng presyo. At ang dahilan dito ay ang sinasabing paghahanda ng mamamayan sa posibilidad ng kawalan ng tubig sa mga susunod na buwan dahil sa Super El Nino.
26: Dati naman nakukuha yan ng 1,000, 900 pa ngayon. Eh ngayon wala eh, lagpas 1,000 ang delivery.
6: Base sa monitoring ng PAGASA, lahat ng kanilang binabantayan na dam sa ngayon ay maayos pa ang antas ng tubig. Yung iba, halos umabot pa nga sa spilling level. Mararamdaman ang kasagsagan ng Super El Nino sa katapusan ng Disyembre na posibleng umabot pa hanggang unang bahagi ng 2027. Pero ngayon pa lang anila, mabuting umpisahan na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig.
27: Kayang gawin naman ng lahat. Yung I think yung mag-recycle ng tubig, ya, pwede naman. Halimbawa po, yung mga pinaglabahan, kung hindi naman delikado yung paggagamitan, halimbawa paglinis po ng atin pong mga bakod na bakuran, siguro we start educating everyone na gumamit talaga ng baso sa pag tayo po ay nagsisipilyo. Mga ganun po, those are practical ways.
6: Ang mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water tiniyak na may iba pa silang pagkukunan ng tubig bukod sa Angat Dam. Kabilang sa mga ito ang Laguna Lake at ang Wawa Antipolo Water System. Samantala, ipinakita naman ng Department of Social Welfare and Development kung paano nalilinis ng isang portable filter ang maruming tubig na pwedeng magamit sakaling makaranas ng kakulangan ng supply nito.
0: Magkakaroon tayo ng mga barangay inspections or later on pwede na lang namin ibigay ang kit sila na mag-install sa mga tahanan nila.
6: Sa huli, sa paraan pa rin ang pagkonsumo ng bawat individual, pamilya at komunidad makikita kung epektibo ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa wais at responsableng paggamit ng tubig. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
23: Kilala sa kanyang mga natatanging pagganap at markadong sampalan bilang primera kontrabida. Handa na siyang humarap sa panibagong hamon bilang ating guest star patroller. Welcome sa TV Patrol ang nag-iisang Gladys Reyes!
7: Salamat Ate B! Maaga ang takutan ngayong taon sa pagbibida ni Janine Gutierrez at Charlie Dizon sa bagong mystery thriller original series na Balaraw. Bukod dito, aabangan din natin ang kapamilya singer na si Ella Nimfa sa kanyang debut sa teatro para sa horror musical na Inday. Nagpapatrol, MJ Felipe.
8: Pasampol pa lang ng ritual. Nakakapanindig balahibo na ang horror musical na Inday. Ito ang theater debut ng kapamilya singer at dating The Voice Kids champion na si Ella Nimfa.
9: Tinake ko tong project na to because gusto ko po ma-challenge. Kasi alam naman po ng lahat na hindi po ako isang actor, hindi din po ako nagta-teatro. But then nabigyan po ako ng opportunity now.
8: Mga batikan sa teatro ang makakasama ni Ella. Kaya nag-workshop siya ng husto. Bukod sa pag-arte, bibigyang boses ng musical ang classic Manila sound ng The Boyfriends.
9: I am going to act alongside with Katrina Velarde. Friend ko din po siya and I'm just so happy na magkakasama kami finally sa isang project and first musical niya din. So I am very, very proud of us. So ayun po.
8: So showdown to kasi you guys are both known for Biritan.
9: Yes po. Ah, we'll see. It's for you to find out.
8: Limited 3-day run lang ang Inday the Musical sa RCBC Plaza Theater sa Makati simula October 16 hanggang 18. Samantala, first time ding magsasama ni Janine Gutierrez at Charlie Dizon sa isang proyekto, ang Netflix original mystery thriller series na Balaraw. Makakasama rin nila sina Ronnie Lazaro, Noni Buencamino at iba pa sa direksyon ni Ray Redd.
10: When I heard that the theme of Balaraw was basically the theme of Rubaya for it, kahit ano pa yan, game na ako. And then when I saw the deck, when I saw the script, tatapusin ko siya in one reading eh. Kasi super exciting, super page-turner, and napaka-epic ng kwento. So, all of that, easy yes.
8: Lovers ang papel ni Janine at Charlie. Pero mas pupukaw sa mga manonood ang misteryo sa likod ng isla ng Balaraw, ang pagkawala ng ina ng karakter ni Janine at ang koneksyon niya sa isla. Sa October 29, ang worldwide premiere ng Balaraw sa Netflix.
11: Walang nakakaalis ng buhay sa islang ito.
8: MJ Felipe, ABS-CBN News.
12: Sa pagpabalik ng TV Patrol, Simbahang Katolika nanawagang ipagdasal ang kalusugan ni Pope Leo XIV matapos operahan dahil sa lung cancer. Papyas presyo sa gasolina, mas lumalaki ang posibilidad. At sandamakmak na alamang napadpad sa dalampasigan sa Sipalay City sa Negros, mga residente, kanya-kanyang hango. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: TZMM, numero uno sa aksyon.
20: Ang oras, 5 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
28: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong TZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
29: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
30: Uy, protect! Uy,

0: dollar used, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiembro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Nanawagan ng Simbahang Katolika na ipagdasal ang kalusugan ni Pope Leo XIV. Sumalang ang Santo Papa sa operasyon para tanggalin ang tumor sa baga matapos ma-diagnose na may lung cancer. At live mula Baclaran Church sa Parañaque, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, ano ang reaksyon ng mga Katoliko sa kalusugan ni Pope Leo?
3: Karen, bago pa ang pagsalang ni Pope Leo XIV sa operasyon sa Gemelli Hospital sa Roma, naglabas na ng pahayag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na nananawagan sa mga Katoliko na ipanalangin ang Santo Papa. Hinikayat din ng Simbahang Katolika ang mga simbahan sa bansa na mag-alay ng misa para sa ikabubuti ng kalusugan ni Pope Leo XIV. Mula pa sa Cebu ang mag-asawang Maymay at Richard. Dito sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, inabutan namin silang nagdarasal. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa leader ng simbahan na si Pope Leo XIV na humaharap ngayon sa hamon sa kanyang kalusugan.
4: Pagpagaling siya, then kanang dapat hindi siya mag-lose hope. Pag-pray lang tayo kasi ang Panginoon lang talaga nakakalam sa lahat. Kasi siya lang kasi may-ari sa tawa natin at sa buhay natin. So, pray lang talaga.
3: Ang magkaibigang senior citizen na Sena Norma at Hermine Hilda, batid kung gaano kahirap lalo na sa isang may edad na, ang magkasakit.
5: Well, it's a little sad. The Pope is sick. So, we pray that he will get well because he's a young Pope, di ba? He has not served that long yet. I hope he gets well. Prayers for his healing. Sana gumaling pa siya.
3: Sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, malaking bagay ang sama-samang pagdarasal para sa ikagagaling ng Santo Papa.
6: Panalangin po natin ng patuloy ang Santo Papa. Nawa pagkatapos ng kanyang operasyon ay magtuloy-tuloy ang kanyang pagdaling. Kung ano pa mga medical interventions ang gagawin para sa kanya, sana maging epektibo ito at hilingin natin ang tunay na Diyos para isang milagro mangyari para sa ating Santo Papa.
3: Ang turistang si Piolo mula sa Canada, dinayo pa ang Vatican sa pag-asang masisilayan si Pope Leo XIV, pero
7: nalungkot ako kasi devoted Catholic ako from the Philippines. Pinalaki ako sa Catholic family. Sayang, hindi ko nakita si Pope. Pope Leo, get well soon. Kaya mo yan. Maraming nakasuporta sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo.
8: Get well soon, Pope Leo!
3: Sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, matatagpuan ang mga memorabilia ng Santo Papa. Kabilang dito ang chasuble o kasulyang ito na isinuot niya nang bumisita sa bansa bilang Prior General ng mga Agustinians. Pinakakaingatan din ng mga Agustino ang mga larawang ito at librong gaya nito ng Nui Prior General na si Robert Provost bago pa niya gamitin ang Pope Leo XIV. 90 minuto ang itinagal ng operasyon sa kanang baga ng Santo Papa. Sabi ng Vatican, tagumpay ang operasyon sa 71 anyos na Santo Papa. Sabi ng mga kapwa Agustino ni Pope Leo XIV, ipinauubayan na nila sa Poong Jesus, sa Inang Maria at kay San Jose ang kalusugan ng Santo Papa. Si Cardinal Pablo Virgilio David, ibinahagi ang pagkikita nila ni Pope Leo XIV nitong October 7, ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary. Gaya ni Zaccheo sa Biblia, nasurpresa anya siya sa pagtapik ng Santo Papa sa kanyang balikat habang nakayuko at hinihintay ang pagdaan nito sa kanyang harapan. Sa mga larawang ibinahagi ng Kardinal, makikita ang pagyakap at pagkamay sa kanya ng Santo Papa. Si Cardinal Tagle muna ang namuno sa isang misa sa St. Peter Square at binasa niya ang homily ni Pope Leo XIV. Ipinagdasal din ang Santo Papa sa misa. Karen, ang sabi ng CBCP, ang mga panalangin para sa agarang pagaling ni Pope Leo XIV ay iorganisa ng kanya-kanya mga parokya at ng diocese sa iba't ibang panig ng bansa. Dito naman sa simbahan ng Baklaran, dagsana rin ang mga nagsisimba lalo't Miyerkules ngayon, ibig sabihin, Baklaran Day. Kanya-kanyang panalangin yung ating mga kapamilyang Katoliko, pero ang iba sa mga nagsimba kanina, kasama na sa mga naging hiling nila, ang mas mabilis na paggaling ng Santo Papa. Karen.
2: Maraming salamat, Johnson Manabat.
9: Lumalaki ang posibilidad na gasolina naman at hindi diesel ang may rollback sa susunod na linggo batay sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market. Samantala, iniinganyo ng Department of Energy ang mga Pilipino na maglagay na ng mga solar setup sa bahay bilang pananggalang sa epekto ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Tanghaling tapat na pero naka-aircon pa rin sa loob ng bahay ng pamilya Lopez. Umaandar din ang iba pang appliances. Sinasamantala kasi nila ang matinding sikat ng araw dahil malakas ang produksyon ng kuryente mula sa kanilang solar panels sa bubong ng bahay. Ang ginastos ng mag-asawa sa solar setup, 345,000 pesos.
10: Solid naman sir, kasi nung dumating yung bill namin from Meralco, nakita namin, nagulat kami kasi nag-zero bill po kami. So,
9: ano feeling na zero bill?
10: Eh nakakatuwa po na, uy, totoo ba to? Wala tayong babayaran.
9: Dating naglalaro sa 4,000 hanggang 12,000 pesos ang bill nila sa kuryente, pero unti-unti itong bumaba nung naikabit na ang solar setup hanggang sa magsimula ang net metering system nila sa Meralco ngayong buwan. Pero tanggap na mag-asawa na matagal-tagal pa bago nila mabawi ang pinuhunan sa mga solar panels.
11: At least po, pag gumamit kami ngayon, alam namin how to use it properly, like mamamlansya kami sa umaga or we do the chores in the morning.
9: Hinihikayat ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga consumer na kung kaya ng budget, magpakabit na ng solar panel sa bahay bilang paghahanda sa pagtama ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Pwedeng maglagay ng solar panel at ikabit sa utility o electric cooperatives para makabenta ng kuryente ang consumer sa pamamagitan ng net metering. Pero pwede ring pansariling gamit lang ang bilhing solar panel para makabawas sa bayarin sa kuryente.
12: Just as long as you install it properly, buy from accredited sellers. Huwag lang kayong pumunta sa Facebook or sa social media at magbili doon sa market nila. Just make sure na safe siya.
9: Pero ang tanong, kailangan ba talagang halos kalahating milyong piso ang puhunan para sa solar setup? Sagot ng eksperto, pwede namang magsimula ng maliit o micro solar setup muna na 1 kilowatt na wala pang 100,000 pesos ang gastos.
13: Para lang sa Lego, pwede kang dalawang panel ka muna, dalawang microinverter, and maliit yung capacity, pero mga 4.5 years pa rin yung balik ng savings sa'yo. So, pwede ka nalang magdagdag later on pag nakaipon ka na.
9: Para maging abot kaya, may pautang na rin ang ilang ahensya ng gobyerno gaya ng GSIS at Pag-ibig Fund para magamit sa solar installation.
13: Very low interest financing na in many cases, mas mura pa yung repayment sa financing kesa sa savings. So halos libre yung solar month on month.
9: At para masulit, pinapayo rin ng mga eksperto ang pag-invest sa solar battery para kahit wala ng araw, may naipon ng kuryente sa gabi. Bagay na pinag-iisipan na rin ng mag-asawang Lopez dahil nasa 80,000 pesos din ang halaga ng baterya.
10: Medyo pinag-iipunan naman na yun kasi battery ready naman pa yung inverter natin.
9: Samantala, may konting good news sa mga motorista dahil lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng gasolina sa ikalawang araw ng trading sa world market. Baliktad naman ang nangyari sa diesel dahil lumiit ang bawas presyo. Paliwanag ng Jetty Petroleum, dumami ang supply ng gasolina sa Asia kaya bumagsak ang presyo kahapon. Pero namimiligro manong mabura naman bukas hanggang Biyernes ang naiwang konting bawas sa diesel.
14: Inspeksyon ni DPWA Secretary Vince Dizon ang sidewalk expansion at rehabilitation work sa kahabaan ng EDSA sa Pasay City ngayong Miyerkules. Ayon sa Kalihim, bahagi ito ng mas malawak na EDSA rehabilitation project na naglalayong magbigay ng mas ligtas, malawak at accessible na daanan para sa mga commuter, pedestrian at maging sa mga persons with disabilities o PWDs. Samantala, inihayag ni Dizon na kasalukuyang sinusuri ng DPWA ang inaprubahan ng House of Representatives na panukalang national budget para sa taong 2027. Ito ay kasunod ng mga alegasyon ng pork barrel allocations sa mga local infrastructure projects. Nanindigan siya na hindi magpapatupad ang ahensya ng anumang proyekto na walang kaukulang legal na dokumento at sapat na aproba.
15: Hindi tayo papayag na walang documentation. So, yung rule natin, yung limang dokumento, kung wala yun, sorry, di pwede.
14: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hindi pa rin ba magsisimula ang amihan?
16: Bernadette, nasa transition period pa rin ang Pilipinas patungo sa amihan season na posibleng pumasok sa dulong bahagi ng Oktubre o sa unang linggo ng Nobyembre. Wala pang amihan pero umiihip na ang paunang hangin mula Hilagang Silangan o yung northeasterly winds dyan sa may northern Luzon. Patuloy naman pong nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITZC o banggaan ng mga hangin mula sa Hilaga at katimugang bahagi ng mundo dito sa may Visayas at Mindanao habang yung mainit na silangan ni Noisterlis ang nakaapekto naman sa silangang bahagi ng Luzon. Samantala, kikilos na palapit sa bansa sa weekend yung bagyo pong nabuo sa malayong silangan ng Mindanao. Wala pa itong magiging epekto sa panahon hanggang sa katapusan ng Linggo dahil sa Martes pa ito posibleng makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero gayunpaman, manatili nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 15, Webes sa Mindanao, maaraw po sa malaking bahagi pero maulan sa madaling araw at umaga sa may Maguindanao provinces, Misamis Occidental at Zamboanga Peninsula. At mula tanghali, halos buong Mindanao na ang ulanin at may kalakasan ng buhos ng ulan bago ang paglubog ng araw dyan sa may Zamboanga del Sur, maging sa may Bukidnon at sa Agusan del Sur. Mababawasan na pero may mga pag-ulan pa sa ilang lugar sa hilagang bahagi ng Mindanao pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, maulan sa northwestern Panay sa madaling araw po yan at pero din kaunting ulan sa umaga dito sa probinsya ng Cebu maging sa Negros Occidental at sa Capiz. Buong Kabisayaan na ang uulanin mula tanghali at may kalakasan po yung buhos ng ulan sa hapon sa katimugang bahagi ng Antique at ng Iloilo maging dito po sa katimugang parte ng Negros Island. At iaasahan pang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Kabisayaan pagsapit ng gabi. Sa Palawan, maghapong may kalat-kalat na ulan sa malaking bahagi ng probinsya bagamat mawawala na rin po yan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, maaraw at mainit maghapon sa malaking bahagi pero may kaunting ulan umaga hanggang tanghali sa katimugang bahagi ng Quezon at ilang lugar sa Camarines Provinces. Mas maulan sa hapon dyan sa may Masbate at meron pang ulan sa ilang lugar sa Bicol at maging sa Mindoro pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, mainit maghapon at mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Pero kapamilya, ihanda pa rin po ang inyong mga payong dahil sa tindi ng init ay pwedeng biglang mabuo ang thunderstorm at magdulot ng pag-ulan. Samantala na sa 208.83 meters ang water level sa Angat Dam nitong Miyerkules ng umaga, mas mataas po ito ng 12 sentimetro kumpara kahapon ng umaga. At kapamilya, sandamakmak na alamang ang napadpad sa dalampasigan ng Sipalay City sa Negros Occidental ngayong Miyerkules ng umaga. Laking gulat ng mga residente nang magkulay rosas ang kanilang white sand beach dahil sa nagkalat na alamang sa higit 100 metrong haba ng dalampasigan. Anila, ngayon lang sila nakakita ng ganito karaming manlilinggit na hipon sa kanilang lugar. Kanya-kanyang dala ng plastic, net at langgana ang mga residente para kunin ang biyaya ng dagat. Ayon sa Sipalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, ito na ang pangatlong araw na may napadpad na mga alamang sa kanilang baybayin. Inaalam pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang dahilan ng pagkaanod ng mga alamang sa kanilang lugar. At yan ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
17: Mula social media, ngayon naman may bagong micro-drama series sa iWant. Sa latest episode ng Oh My God, ibinahagi ni Esmir ang kanyang humble beginnings, mga oportunidad, hamon at leksyon along the way.
18: There's this fear of growing up being gay in the province.
19: There was a facade.
18: Yes, there was a facade.
19: Yes, so
18: hindi siya pa-happy. Parang tinatakpan ko na lang siya through my achievements.
19: Yes.
18: Ganun, naging top student ako. Kahit sabihin akong bakla, hindi ako nasasaktan. Kasi bakla naman talaga ako. Ang mali lang talaga is

начнется

0: ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z din ang Oh My God! Mula Lunes hanggang Biyernes, pati na rin po sa I Want.
1: At susunod, ilan pang Senator judges pinuna ang pagbawi ng tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At hepe ng police clearance section ng Quezon City Hall, sinibak. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. May gaming, dapat balanse din. Hindi ito dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
8: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
9: Ang oras, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
10: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
9: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Leptospirosis sa bansa bumaba, ayon po yan sa Department of Health. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
12: Bumaba ang mga bagong kaso ng leptospirosis sa bansa sa loob ng 2-week monitoring ng ahensya sa datos. 46% ang ibinaba ng kaso sa dalawang magkasunod na monitoring period, mula sa 3,340 na kaso noong August 27 hanggang September 9, naging 1,840 na kaso na lamang ito noong September 10 hanggang 23. Sa kabuuan mula Enero hanggang nito October 7 ay umabot na sa 13,158 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa. Mas mataas pa rin ito ng 48% kumpara sa 8,910 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bumaba rin ang case fatality rate ng leptospirosis sa 5.34% ngayong taon mula sa 10.47% noong 2025. Samantala, umabot naman sa 192,112 ang mga kaso ng dengue mula January 4 hanggang October 7. Mas mababa ito ng 24% kumpara sa nakaraang taon. Sa pinakahuling 2-week monitoring, bahagyaring bumaba ang dengue cases sa mahigit 21,000 mula sa 21,997 o mas mababa ng 1%. Ayon sa DOH, natiling mababa ang bilang para maabot ang epidemic threshold ng dengue. Gayunman, may 13 probinsya at highly urbanized city sa 8 rehiyon na minomonitor dahil sa pagtaas ng kaso sa kanilang mga lugar. Nagpaalala naman ng DOH sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at agad magpukonsulta patapos ma-expose sa baha at maruming tubig. At yan ang balitang kumpirma. impormado, sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone DZMM.
9: Laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, lumabas sa survey ng Pulse Asia na 51% ang naniniwalang dapat personal na tumestigo ang Vice Presidente sa paglilitis. Nagpapatrol, RG Cruz.
13: Sa pinakabagong Pulse Asia survey na isinagawa sa 2,400 respondent noong September 17 hanggang 24, 53% ang umaming kaunti lang ang nalalaman tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, habang nasa 41% ang nagsabing maalam sila dito. Sa kabila nito, higit kalahati ang interesado sa paglilitis. 51% naman ang naniniwalang dapat personal na tumistigo ang Vice Presidente. Pagdating sa umunang hindi mapaliwanag na yaman ng Vice, 7 sa 10 taong nagsabing batid nila ang isyong ito. Halos tabla ang naniniwala at hindi naniniwala sa bintang, habang 39% ang hindi masabi kung totoo ito o hindi. Tungkol naman sa paghatol kay Duterte, mayorya ang nagsabing may senator judges na patas at hindi. 2 sa 10 taong naniniwalang patas silang lahat at 17% ang nagsabing hindi sila magiging patas at may papaboran. Sa isang pahayag, giniit ni Duterte na hindi dapat gamitin ang pananagutan sa sarsuela sa politika o sa anya political persecution. Dapat anya maging patas at panagutin ang lahat at dapat manaig ang ebidensya. Sinabi ito ni Duterte sa kanyang pagdepensa sa kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison, na tinawag na bully ng counsel for the panel of prosecutors na si Attorney Lorna Capunan nitong Martes. Tanong naman ng tagapagsalita ni Duterte, may numero na ba para hatulang guilty ang Vice at posibleng mabago ito kung patatagalin ang paglilitis? Dagdag niya, pinamamadali ba ang hatol para makabawi pa sa halalang 2028 ang mga magkoconvict sa kanya? Ang mga puntong yan, pinawi ng tagapagsalita ng korte.
14: It's so premature now para to project kung may numero na o wala, if a senator will vote this way or another, dahil hindi pa kumpleto yung picture. In fact, parang nasa 50% pa lamang tayo ng buong trial proceeding.
13: Pinuna rin ni Panelo ang ani malamyang tugon ng Senate Majority sa pag-atras ng prosekusyon sa 3 articles of impeachment. Anya, kung sa ordinaryong hukuman ito nangyari, nakatikim na sa judge ang prosecution dahil sa nasayang na panahon. Pero nitong Martes, ilan sa Senate Majority ang nagsabing gusto pa rin nilang marinig ang panig ng Vice sa mga binitiwa kaso. At ngayong Miyerkules, may mga senador na pumuna sa pag-atras.
15: As a senator judge, I would say na parang it's off for me. I'm coming from fairness na babigyan ng pagkakataon ang pangalawang pangulo.
16: Alam niyo, I am for the truth, justice, and accountability. Gusto namin makakita ng patas o pantay na laban.
17: Yung defense, the respondent, should be given due process, no? Ideally, mas maganda sana na marinig talaga.
13: Gihit naman ang tagapagsalita ng korte na ayon sa batas at balanse ang korte, at sa dulo, nakamenos pa rin anya ng kasong bubunuin ng depensa.
14: While pinayagan yung House Prosecution Panel, hindi naman lahat nila nakuha yung kanilang kagustuhan dahil nga ito ay may withdrawal ng with prejudice.
13: Kinontra naman ang prosekusyon ang mga batikos sa ginawa nila.
18: The decision to withdraw, we consider the interest of the public, as the public has expressed already impatience. The withdrawal of the 3 articles operate to the benefit and advantage of the respondent herself. If we lose on this article, it means that is the end of the entire impeachment process.
13: Ginagalang naman ng palasyo ang naging diskarte ng prosekusyon at muling iginit na hindi ito makikialam sa mga taga-usig o sa impeachment court. RG Cruz, ABS-CBN News.
9: Samantala, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi aabot sa 25 milyong piso ang gastos kada araw ng paglilitis ng Senate Impeachment Court. Taliwas sa naging kwenta ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo. Paliwanag po ni Gatchalian, 25 milyon pesos ang operating cost ng buong Senado, kabilang ang sahod at upa na ginagastusan ng mataas na kapulungan, may impeachment trial man o wala. Ayon pa sa Senate President, higit 14 milyon pesos ang ginasta sa 40 araw na paglilitis o katumbas ng higit 330,000 pesos kada araw.
1: Idinulog na ng NBI sa Department of Justice ang reklamong kriminal laban sa 12 opisyal at tauhan ng Department of Public

0: kabuang halaga ng apat na proyekto. Nanawagan naman si Congressman Duterte na maglabas ang NBI ng konkretong ebidensya tungkol sa sinasabing anomalya sa proyekto.
1: Yung Davao City flood control projects, nalaman lang na may mga pinike na mga dokumento for purposes of collecting money from the government.
2: Sinibak sa pwesto ang hepe ng Police Clearance Section ng Quezon City Hall habang iniimbisigahan kaugnay sa reklamong pagkaantala ng kanilang serbisyo habang lunch break. Noong Lunes, pinagpapaliwanag ng PNP ang buong Police Clearance Section team dahil sa natanggap na reklamo sa social media. Ayon sa reklamo, sabay-sabay na nanghalian ang mga tauhan at kinantahan pa ang isang kasamahan na nagdiriwang ng birthday. Pero sa paunang investigasyon ng PNP, tuloy naman ang pagproseso sa police clearances sa inireklamong oras batay sa computer-generated logs, kasi no noon break. Dagdag ng PNP, maaari namang mananghalian ang kanilang mga tauhan basta magkaroon lang ng relyebo. Nakipag-ugnayan din ang PNP sa netizen para sa posibleng ebidensyang larawan o video na nagpapatunay sa hindi pagganap sa tungkulin ng naturang opisina. Sakali namang nagpabaya mga sangkot, papatawan sila ng karampatang parusa.

0: negosyo o racket para may dagdag budget.
1: Eh, Alvin, bakit hindi subukan gumawa ng scented candles? Patok yan na panregalo ngayong Pasko.
2: Strawberry, macaroons, at teddy bear with chocolates. Nakakatakam tingnan, pero lahat yan, kandila.
3: Ito yung mga nasa likod, sa likod ko. Ito siya ay artisan scented candles. Para sa akin, yung candle is more on a relaxing product siya.
2: Nasa kolehiyo pa noon si Kyla nang simulan niya ang scented candle business dahil sa hilig niya sa arts and crafts.
3: Madalas ako mag-browse sa social media sa mga artisan scented candles and ayun, mas na-inganyo ako paano gumawa ng mga ganito.
2: Natural soy wax ang ginagamit niya. Tunawin muna ang soy wax at hayaang lumamig ng bahagya. Saka ito lagyan ng gustong scent.
3: Usually, minimix ko po to at least 1 to 2 minutes. Then after neto, pwede na natin siya i-pour sa glass jar.
2: Winning discarded tip number 1, huwag punuin ang garapon. Maglaan ng espasyo para sa whip wax na magsisilbing disenyo ng scented candle. Lagyan din ng wick o mitsa.
3: Ang tawag po dito is centered wick. Ito po yung ginagamit ko para pumagit na siya kapag natuyo na.
2: Hayaang lumamig at tumigas ang kandila sa room temperature sa loob ng 24 hanggang 48 hours. Iwasang ilagay ito sa direktang sikat ng araw o sa tapat ng electric fan para hindi magkabitak-bitak ang ibabaw. Yan ang winning discarded tip number 2. Dagdag pa ni Kyla, huwag agad gagawa ng bultuhan. Pag-aralan munang mabuti ang step-by-step process.
1: Yun! Sabi pa ni Kyla, mas mainam daw na patagalin o i-cure ng 3 hanggang 7 araw ang kandila bago sindihan para mas kumapit ng gusto ang bango. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
4: US President Donald Trump bibisita sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. At NBA legend Dwayne Wade namangha sa husay ng mga kabataang manlalaro. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:28 ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Protex Soap. Freshness every day.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government.

0: gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
2: May ulat po ang ating Radyo Patrol. Ang bagong kalihim ng DICT nagsimula na sa kanyang bagong trabaho. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
3: Nagsimula na sa kanyang trabaho si bagong Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Robert Joseph Montes de Claro sa unang opisyal na pagbisita sa DICT ngayong araw. Nakipagpulong si de Claro sa mga senior executive official, directors at ibang tauhan ng kagawaran para talakay ng mga prioridad nito at susunod na hakbang. Binigyan din ng kalihim na ang paggamit ng information technology para mapabilis umano ang pagunlad, mapahusay ang operasyon ng pamahalaan at mapabuti ang serbisyo publiko. Aniya, gagamitin din ang bilis ng teknolohiya para masulit ang bawat araw sa pagtatrabaho. Itinalaga si deklaro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong October 13 bilang bagong kalihim ng DICT kapalit na nag-DTU na DICT Secretary Henry Aguda. Bago ang ma-appoint bilang DICT Secretary, nagsilbi siyang President at Chief Executive Officer ng Social Security System o SSS, posisyong hinawakan niya simula Disyembre 2024. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy Estareja.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
4: Unti-unti kong naintindihan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan mo na ang sakit. Hindi rin ibig sabihin na tama ang ginawa sa iyo o wala nang kailangang panagutan. Para sa akin, ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag mo nang hayaang ang galit ang magdikta sa bawat desisyon mo.
1: Private Confessions. Private Confessions. hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, MM, TV, Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: sa full sa CCTV footage ang panluloob ng dalawang kabataan sa isang coffee stall sa Barangay Bued, Calasau, Pangasinan. Ilang minuto ring naghalugog sa loob ng tindahan ang dalawang suspect habang isa naman nilang kasama ang umabot sa mga ninakaw. Ayon sa may-ari, nakalak naman ang kanyang coffee stall pero sinira ng mga suspect ang kandado. Kabilang sa natangay ang kalahating tray ng itlog at gatas. Ayon pa sa may-ari, posible raw na napansin ng mga suspect na may nakakabit na CCTV kaya nagmamadaling umalis. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect habang patuloy ang investigasyon.
1: Inanunsyo po ng hepe ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS na si Elmo San Diego na sasalang sa evaluation o pagsusuri ang nasa 300 dating miyembro ng binuwag na Task Force Disiplina bago sila malipat sa ahensya. Ayon kay San Diego, kailangan magsumite ang mga dating empleyado ng police at NBI clearance at sumailalim sa drug test at neuropsychiatric examination. Iginit din ni San Diego na hindi bibigyan ng mga barilo batuta ang kanilang mga tauhan. Binuwag ang task force disiplina matapos mamaril at makapatay ng 3 lalaki ang isang lasing na miyembro sa Barangay Batasan Hills noong Lunes ng madaling araw.
2: I-absorb ko yung 300 strong na mga employee yan eh. Mm-hmm. Pero meron tayong vetting procedure doon. We encourage before na may batuta sana. And if you have batuta, tapos enforcer ka, chancer sir, pag nagalit ka, mababatuta ka eh. Tinanggal na rin namin yun.
1: Sinita ng Commission on Audit ang 11.87 million pesos cash advances para sa biyahe sa ibang bansa ng mga opisyal ng Sandigan Bayan. Pasok dito ang kanilang pagpunta sa Amerika, Australia, United Arab Emirates, Singapore at Qatar. Ayon sa COA, umabot sa 2.57 million pesos ang pinakamalaki at minsan ang cash advance ng 4 na associate justices na pumuntang Hungary para matuto ng paggamit ng AI para sa criminal legal professionals. Puna po ng COA, kulang sa dokumento ang cash advances gaya ng letters of invitation, fare quotations mula sa 3 travel agencies at flight itineraries. Lumabas din na ang liquidation reports para sa 7.16 million pesos na cash advances ay walang kasamang ulat tungkol sa mga naging biyahe, bagamat may mga sertifikasyon ito ng pagdalo. Sinabi naman sa report na tatalima ang Sandigan Bayan sa rekomendasyon ng COA.
3: Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Malacanang na bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump para dumalo sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Tumanggi namang magbigay ng detalye ang palasyo sa pagbisita ni Trump at kung malalagdaan na ang kasunduan kaugnay ng Tax Silica Project. Kumpirmado na rin ang pagpunta ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa summit. Nauna nang sinabi ng White House na dadalo si Trump sa 49th ASEAN Summit na gaganapin sa bansa.
4: Unang pagbisita pa lang ni Dwayne Wade sa Pilipinas, pero ramdam na niya ang pagmamahal ng mga Pinoy. Namangha ang NBA legend sa energy ng fans at kasabikan ng mga batang basketbolista na matuto sa kanya. Nagpapatrol, Paige Javier. Tila NBA Finals game ang sumalubong kay 3-time NBA champion Dwayne Wade sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas. Sa kanyang tadhana, Make Your Own Way Manila Tour Fan Fest, grabe ang suportang naramdaman ni Wade mula sa kanyang mga tagahanga at Heat Nation. May ilang solid Wade fans na umaga pa lang pumila na at nakaabang para makita ang kanilang idol. Kanya-kanya silang bitbit ng jersey, figurine, pati artwork ng 3-time NBA champion na sila mismo ang gumawa.
5: Si Dwayne talaga yung favorite player ko because of his moves and defense niya and very athletic.
6: Ginawa po siya 5 days po, tuloy-tuloy. Tapos
5: ayun, magdamag po. First championship niya po. Kaya ito yung napili yung reference. Tapos may ano po siya, trophy. Mas iconic po siyang table.
6: Ready for the video?
7: Yes, sir. Alright.
8: Aminado si Wade na matagal na niyang gustong bumisita sa Pilipinas.
6: It's because of everything that I heard about the community here, about the culture here, and about the love of the sport that I fell in love with.
8: Sa dulo ng FanFest, binigyan ng customized na sapatos ng NBA champion, isang customized cap at charcoal painting ng ilang artist at fan. Ayon sa lumikha ng cap para kay Wade, dream come true ang pagkikita nila.
5: 2 years ago, for his statue unveiling, I was invited. So I was supposed to be there in Miami and I got my visa denied, but I got my redemption this time.
8: Sumabak din sa one-on-one hoops action sila PBA stars Ken Tuffin at JC Culliar sa FanFest, habang nagpakitang gilas din ang ilang kabataan sa 3x3 basketball at pati si Wade mismo namangha sa kanilang potensyal. Nagbahagi rin ng kaalaman si Wade sa kanyang basketball clinic kasama ang palarong pambansa champions, ang Calabar Zone Heroes.
5: Sobrang saya dahil nag-hype up kami ni Dwayne Wade. Di ko ina-expect na ganun eh. Na-hype lang din ako.
8: Para sa kanilang trainer na si Chris Johnson, malaking bagay ang basketball clinic para sa players at coaches.
9: Filipino players can hoop. They can play. But in order to take the game to the next level, you have to be in a structure setting, and that's the separation. So being able to listen, being able to do it, and then being able to do it at a full speed is going to be the difference.
8: May payo naman si Wade sa mga batang basketbolista.
10: Kids, just fall in love with the game. Play the game because you love playing the game, because you love competing, because you love playing it with someone else, right? Don't play the game because it looks good on TV or the money that you can get or the lifestyle.
11: This is just our first time.
8: Dumaan din si Wade sa the Big Dome kanina para manood ng UAAP Season 89 Men's Basketball. Naging komentarista pa siya ng laban ng host FEU Tamaraws kontra USC Growling Tigers.
12: Some of my greatest memories was at Marquette when we didn't have anything and we all was just playing for each other. And that's what I watched when I watched this team out here play FEU. I watched them play together and I watched them play as a unit.
8: Nangako si Wade na hindi ito ang huling beses na bibisita siya sa Pilipinas. Sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas, hindi lang hilig sa basketball ang tumatak sa NBA legend, kundi ang mainit na pagsuporta at pagmamahal ng mga Pinoy. Umaasa si Wade na magbigay ng inspirasyon ang kanyang pagbisita sa susunod na henerasyon. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: Susunod, tampok ang mga bagong serye sa I-1 mula Kilabot hanggang Kilig. Iyan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibo. tipong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumi

Mag. Sarrapyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Kontrobersya. Pugong-pugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at

0: mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan. Kasama sina Wise Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kayang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakamlika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: mahigit 6 na pong chef at food establishments ang nagsama-sama para panatiling buhay ang mga lutong Kapampangan at bigyan ng bagong itsura ang isang pamanang hindi dapat makalimutan. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
1: Sa isang hapag, nagsama-sama ang mga pagkaing bahagi na ng kasaysayan at araw-araw na buhay ng mga Kapampangan. Kabilang dito ang brinhe, asadong dila, murkod, kalgaretang damulag, bilinggang nasi, sampelot, miki, at inangit. Tampok ang mga ito sa pamangang fiestang Kapampangan sa Angeles City.
2: Our objective is the preservation of our heritage, our food culture here in Pampanga.
1: Ibinida hindi lang ang mga recipe, kundi pati ang mga sangkap, paraan ng paglulutong ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod.
3: Variations dito yung mga home cooked traditional cooking is really, yung food culture dito sa Pampanga is really diverse. Maraming mga foreign influence, maraming mga traditional na pinasarap. Pag sinabi mo Kapampangan, masarap, manyaman.
1: Hinikayat din ng mga chef na bigyan ng makabagong interpretasyon ang ilang traditional na putahe.
4: Isa sa mga gusto namin gawin is to use the culinarium, the cuisine kulyat, para mapaituro namin kung ano yung alam namin about Kapampangan.
1: Layunin ng pagtitipon na mapanatiling buhay ang mga tradisyonal na lutong Kapampangan. Para sa mga organizers, ang pagpapanatili ng lutong Kapampangan ay higit pa sa pagpapanatili ng isang recipe. Ito ay pagpasa ng kultura, tradisyon at pagkakakilanlan sa bawat hapag, bawat salusalo at bawat putahe na muling inihahain. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.
5: Sa I Want na swak i-binge watch. Pabiling na po dito ang kwentong katatakutan sa True Manila Encounters na base sa totoong karanasan ng mga Pinoy. Para naman sa mga hopeless romantic, huwag palampasin ang pinakabagong serye na Mommy Guard. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Magpapakilig muli ang tambalang Julina Magdangal at Marvin Agustin para sa comedy series na Mommy Guard. Single mom dito si Julina na nagtatrabaho bilang CEO sa isang elite academy, pero naging komplikado ang kanyang buhay dahil sa di inaasahang love story na sinubayan pa ng gulo sa campus.
7: Pero ito ay very very positive, very happy, very light, pero napapanahon.
6: Abangan din sa serye ang tribute para sa yumaong veteranong aktor na si Ronaldo Valdez.
8: Aalala ng panahon, si Marvin Agustin, ang tatay ng ay si Ronaldo Valdez. So ibabalik natin yung alaalang yun. Napaalam po ng maayos sa pamilya.
6: Simula October 19, mapapanood na ang Mommy Guard na baliktambala ni na Marvin at Julina sa ABS-CBN, sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWant. Una muna itong mapapanood sa Netflix simula ngayong Biyernes, October 16. Kilig din ang ihahatid ni na Lance Jeremy at former PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate na si Ray Victoria para sa Coach Me Maybe. Ito ang unang vertical series na Boys Love o PL ng iWant.
9: History ito. Tayo yung una. So thank you po sa mga nagtiwala.
10: And I really like the story. Kaya, and also I take this as a challenge na to grow as an actor.
6: Sagot na rin ang I Want ang katatakutan. Sakto for Halloween, mapapanood na sa October 29 ang unang episode ng True Manila Encounters. Pagbibigahan ang pilot ni na Karina Bautista, Cyril Manabat, Sia Samonte at Heaven Doton.
11: The plot here basically is we buy from an ukay shop doon na mag-unravel kung anong spirits ang sumama.
6: Series debut ito ni Heaven at Sia.
12: Timroll din namin na pasama sa isang horror series.
13: Takot po kasi since it's based on a true story.
6: Mananakot din si Kaori Oinuma at Ellison De Dios sa sunod na episode na base rin sa true story.
14: Si Anna, meron siyang mga strange na experiences. Hindi niya na alam
13: kung ano yung reality na nangyari sa kanya.
9: Hindi mo mapapaniwalaan agad na kung totoo ba nangyari to.
6: Ipapalabas ang episode 2 sa November 5. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: At mula sa pang-aapil sa teleserye at pelikula, boses naman at malas. Ngayon, ang primera kontrabida na si Duadis Reyes.
14: Yay!
15: Songer ka pala, hindi ko alam.
14: Songer ako? Hindi, mahilig mo talaga ako kumanta sa mga karaoke. Pero ngayon nga po, pero sir, may single ako.
15: Oo. Nagulat na ka, alam ko, Siri.
14: Opo, ito po yung Primera Contrabida. Ang title po niya, Under Star Pop, written by Sir Jonathan Manalo.
15: The one and only,
14: yes,
15: Jonathan Manalo.
14: Yes, most awarded, Sir Jonathan Manalo. And of course, Sir Rock Santos, maraming salamat sa oportunidad. Yay. Ay, ito po ay real talk sa mga real life contrabidas ng buhay natin at sa paligid natin.
15: Nice. Mm. May nakapagsabi sa akin, pag kontrabida daw, mabait yan sa tunay
14: ay,
15: na buhay.
14: Ay, ano ba yung yan, sir? Medyo. Sweet. Ay, hindi. Pero hindi, mababait din naman yung mga inapi ko eh. Totoo mabait din. Naging kaibigan ko sila sa totoong buhay.
15: Mas mabait ka lang.
0: Ah, ay naman.
14: Madaldal lang.
0: Hindi ang mabait din.
15: Oo, yes. Mabait yun.
16: Gusto ko sabihin na hindi madali maging kontrabida.
15: Yes.
16: Hindi madali to be hated. Tapos yan, alam mo yung dadalin mo yun sa tunay na buhay.
15: Mas challenging.
16: Mas challenging at mismong ang acting.
15: Subukan nga natin.
16: So kanina sa TV Patrol Express,
14: okay. Jeff, eh, no?
16: Pinakita niya yung sikreto ng pananampal. Okay. Sinampal niya si Jeff.
15: So ano gusto mo sabihin?
16: So sa akin, yung akin, yung fake sampal kay Jeff, talagang nakatikim ng kontrabida sa pag. Pero I have to say, hindi mo sinaktan si Jeff.
14: Hindi,
16: pero
14: oh,
16: may sounding.
14: Yes.
15: Kaya TV kaya,
16: so ngayon, pwede. Eto na tayo. Eto na.
15: Babawi ako. May bawi ito, Davila.
14: Eto na.
15: May bawi ito.
16: So ganito, we have to see timing.
14: Yes.
16: Timing, ha? So,
14: tama.
16: Di, nandito kasi siya. So, pag sinapag, eh, dapat
14: mag... So, dapat balik tayo. Dito ka, sir. Yan.
0: Ayan.
16: So, may sasabihin siyang linya. It is the timing, ha? Kasi hindi naman lahat sa, na sinasampal talagang nasasampal. Parang Hollywood to.
15: Direct, okay. Direct overtime na
14: daw. Okay, okay, okay. Sige na, sir.
16: May line, ha? Wait, ha?
15: Totoo lang.
14: Okay. Kuya, hindi ako makakapayag na kunin mo lahat ng kayamanan natin. Naintindihan mo? Na hindi talaga ako makakapayag. Eto sa'yo! Ay! Sir! Pati ka gumanon! Sir, pati ka gumanon!
15: Tinamahan ako, Katie!
14: Teka lang, sir!
16: Kasi dapat...
14: Sir, hindi siya umilag!
15: Dapat, hindi mo naman sinabi ko na umilag ako.
16: Dapat gaganito ka!
14: Oh, tinan mo, dito si Ma.
16: Pag ganun ka?
14: Yeah.
15: Sinabi mo ba sa akin? Hindi mo sinabi, di ba?
17: Wala ka, kwento, director!
14: Iba talaga, iba. Pero abangan niyo
15: po. Galing, no?
14: Yes, our music video, Ma. Naku, alam niyo po, napaka-star-studded ng aming music video. At very nostalgic and very iconic. Sana abangan niyo po yan. Primera Contrabida, please stream, share, and download niyo po yan. Maraming salamat, TV Patrol, for having me.
15: Mabuhay si Gladys Reyes.
14: Thank you.
15: Magaling.
16: Go, Gladys!
14: Don Juanio, salamat.
15: At least si Jeff Canoy hindi tinamaan, di ba? Ako tinamaan, masakit.
16: No! Si Jeff Canoy tinamaan, may tulog pa.
17: Kasi hindi mo ito kasi wala tulog.
14: Sorry, kasi ang usapan kasi ihilag, di umihilag siya.
15: At least dalawa na kami ni Jeff. Sige, thank you. Congratulations.
14: Thank you po, sir. Maraming salamat.
16: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
0: May style dun eh, nung bata tayo, yung...
14: Ganon!
15: May headline na ako bukas. Ang horse nampal sa live.
0: Grabe! 72 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ang sumampal naman sa'yo si Clyde.
15: Oo.
0: Ano mang hapon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
15: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. Sabay pa sa amin, ha? At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Take to si Ate Bilang. Sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Kasalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi!
14: Bye! Thank you po!
18: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
19: Kabay! Kabay!
20: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kung hilig ka agbidyoke, ka-vibes ka.
5: Vibes, ka-vibes, kasama sa wanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes, serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes, ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest,
2: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes, wala na dyan line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes, kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
6: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
7: O kini ang inyong arangka.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes!
4: Buntag na vibes!
5: DJ Sprackets! Sprackets! On the mix!
6: Mauna ni!
7: Nag-ilugay kami sa audition. Amateur hour si

oras na to, mga ka-vibes. Alas 4:35 na sa Kabuntagon. Welcome na minaw langgi hapon. Sa inyo ang paborito ng stasyon sa radio sa Dial, sa inyo mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna ni. Lingaw. Ping-out lang yapo ato ilong mga ka-vibes, no?

good morning kaninyong tanan. Siyempre, ikaw ba ninyong ubos na alagad sa kahanginan nga bahala barado ang ilong? Eh, importante, mamukaw ko ninyo. This is your DJ, mga kabay. DJ Sprocket Gunato, a.k.a. Nyor. Kana. Sa amin na ninyo, kung wala naging mo'y mamuka, wala naging lamion yung mamuka ninyo sa eskabuntago, no? Di mo mag-goal, anak, mga ka-vibes. O na, as long as napatay tingog. As long as bala barado tanan, basta kay makalitok pata. Okay na kayo, ha? Good morning mga ka-vibes, syempre. Oh, sa mga naay greetings o mga pa-shoutout niya, pwede na gininyo itawag or i-text sa 0995-472-0802. Ako ng Osbon, 0995-472-0802. Shout out sa mga gipang pislango niya, ay! Medyo na kalma-kalma na ito ang ubo, no? Pero wala ka na pislango pa. Good morning ni Eric. Good morning from Zamboanga City. Alright, sige mga ka-vibes. Ato ni pang good morning ang ato ang mga ka-vibes, be. Oo.

sa mga kugihan na itong mga ka-vibes diha karon, no? Syempre naguna na diha, no? Ang ato ang mga kugihan na mga drivers. Good morning, ah, mga pasayruan na nagbiyahe na karon. Good morning niyo mga ka-vibes. Ito mga napoy mga sakyanan nga naminaw na to.

mga drivers nga nagsugod ang biyahe karon. Good morning ninyo tanan. Mga tapasero, good morning. Mga pugihan, mag-ani diya o mga tubo. O, dito sa Maylite o dito sa Manigros. Good morning ninyo tanan. Hello ni Norbita Umbay. Good morning po, Damo Ubo. Iranat ngan Ubo sa Javier. Oo, uso na ini yan na ah. Uso na ini ang Ubo, Hilana, Sipon. And good morning po sa mga

ko man sa nganong ang imong i-good morning ang mga drivers sa kami diay. Ang mga mama ug papa nato no. Dili nato nakalimtan ha mga mama ug papa, nanay, tatay. Lolo ug lola na nalikay sikay na karong bunta.

na nato mga ka-vibes nga patas kayo na ning kamot na ginabuhi karon sa iyo sa kabuntagon. Hey, good morning po nato ang mga oligarko. O kato mga politiko ha. Dili tanan pero ato mga politiko nga kahayahay na kay Ron kaya naghigda na sila sa kwarta. Oh!

0: kurap, ha? Mo na ninyo yung tanan. Ayaw mo kalimot, gabiyaan na ninyo tanan unsa man ang naan ninyo, ha? Ako ni balik-balik ko sa'yo sa buntagon, ha? Pahini ko ninyo.
1: Kung radio, favorite music radio.
0: Niya, siyempre, alas 4.41 naman atong i-play dire ang na-requested song dire. Ika ni Willie Revilla May, titled Igiling-giling.

a two, a three, a four. Gusto ko lang naman malaman niyo. Nakapisipang tubig. Oras na ito mga ka-vibes. Alas 4:49 na sa Kabuntagon. Good morning, good morning, good morning, good morning sa ito.

sa nagalito. Dahili, mabinay ni Gross. O sarat sa ito mga ka-vibes niya nga mga tapasero, no? Mayong good morning ninyo, tanan niya. Mga ka-vibes, si Ma'am Lorna Albio sa may Upper Dobdob, Argao. Good morning, Ma'am Lorna. Grabe ha, sa iyo, honey mo, nagmata, Ma'am Lorna, no? Good morning! Good morning po ni Ma'am Teodola Makasgal. Diha sa may Kambara, Mabini, Bohol. O, kato mga naay, gustong i-greet niya. Naay gustong i-greet, naay gustong pukawon, tawag lang sa 0995-472-0802. Good morning ni Alvin Mindahaw nga nagpa-attendance kay usan siya sa mga kugihan pod nga mo kumot anang harina. Oo. Karon si Mana, wala lang sa tay pangutana, no? Sulod si Mana na lang. Ato sa kwanong. Kaysa mo ito mga ganang mamukaw diyan? O tawag lang sa 0995-472-0802. Alas 4:50 na mga kavay.

Vibes a las 4:53 na sa Kabuntagon. Hello ni Miss Lynn. Hello, good morning, good morning. Hello ni Blue Skies, good morning. Oh, good morning di ay sa at ang mga ka-vibes di karon sa may Katarman Liluan, mayong buntag diyan ni Peter Dinopol. Akong amigo niya. Good morning. Usatanan ko ng mga kaubanan niya sa ng mga Grab drivers. Good morning, good morning. Siyempre, ato po ni good morning. Siyempre, ato ang ka-vibes na nakaroon sa holiday taxi. Oo, si ka-vibes Mr. Webster. And of course, ato po ni greet si ka-vibes Jerome sa TNVS. Good morning, good morning. Hello ni Yoyon Igok from Seattle, ha? Good morning, good morning. Hello ni Jaira de los Santos. Oh, grabe, ha? Kasi nag-request ang Carino Brutal, ha? Tapos kabuta ko doon. Hello ni Boss Marque from Ormoc City, Leyte. Katong mga na ay ikapamainit niya. Hala, pamainit mo, pamainit na, pamainit na. Oh, pamainit mo na, pamainit, pamainit, pamainit, pamainit, pamainit.

0: live on air. Oh, kung naman gustong i-greet, naman gustong pagkawon, tawag lang sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802 para sa mga mamukaw live on air. So, pamukaw lang diretso. Alright, so, karunsa, ha? Natay, caller diri, Anthony Pasudlon. Hello, good morning, ka-vibes!
1: Good morning, ka-vibes!
0: Good morning, ka-vibes! Kumusta man imo kabuntagon?
1: May buntag, niyo ang tanan, diya.
0: May buntag, ka-vibes, Mio?
1: Mo-greet ka sa... Amo, ka-vibes!
0: Hala, sige, pamukaw diya, huwag i-greet mo ang mga kaliwat, relatives, huwag tanan, ka-vibes, niyo, Bural!
1: Akong... Apelido na lang, ka-vibes, kay dagan kayo sila.
0: Kana!
1: Kaling Bangkali, una.
0: Bangkali?
1: Nero.
0: Oo. Oh.
1: Gusila.
0: Oo. Oh.
1: Kapaw. Grabe sa Indo, sa Puro, kayo, ka-vibes, tanan. Ika ni Romeo Bangkali sa Santiago, Camotes, San Francisco, Cebu.
0: Kana!
1: Napaya sa ka-vibes.
0: Sige, kisa mara.
1: Ang akong amiga nga taga Sagbayan Bohol na si Tili.
0: Tili, imong espesyal nga amiga. Ana, mana ko ganahan? Oh, nya, maura. Dagan kay salamat ka vibes Romeo Bangkali sa San Francisco Camotes. Og may buntag kanimo diha. All right. Alas 4:57 na sa mga gusto mamukaw diha. Alas sige. Tawag na sa 0995472080.

oras na ito mga ka-vibes. Alas 5:01 na. Oh my good morning diay ni Papa Emilio Lubas. Diya sa my Somerville, Cordoba, Cebu. Pwente sa iyo, maminaw na ito diya. Naglanog-lanog na po na ito ang programa diya, no? Sa my Somerville, Cordoba, Cebu. Og may pagpaminaw po sa tanang mga relatives nila diya sa may Kanhulaw, sa Lapu-Lapu City. Og sa Balamban, Cebu. Shoutout sa mga Lubas family, Abanto og Ardiente family. Og sa masuking customer sa Tri-ENG Motor Shop sa Mantawe Road, Poblasyon Lapu-Lapu. Nga naminaw sila matag sa tagsa ka mga panimalay. Alright, saka kayo sa Lama. Ma'am, good morning diyan ni Bonifacio. Good morning, good morning. Hello ni Daping. Good morning, Daping. Good morning, good morning. O sa mga na mainit tadi ha, pamainit mo, pamainit, pamainit, pamainit. Oo, oh. Oga, iisang kamot sa mga pareho na to, nako. Nga nagpingot ang ilong ha, isa.

Ako Osborne mga ka-vibes sa Pizza Kinsey na karon sa buwan sa Oktobre. O kato mga na ay kwan ron, na ay tingsweldo man ron, no? O, hayahay ang buhay. Makabayad na po sa utang, yung utang na po bali. O niya, syempre, sa mga nag-birthday karon, happy-happy birthday. Dakog music si Sir Virgil, kay Morag nakapi out ni siya.

na ito mga ka-vibes. Alas 5.13 na sa Kabuntagon. O may pagpaminaw din na ito. I-greet ni Kanunay Gining Maminaw na ito. Shout out syempre sa mga walang tulugan o mga kugihan ng mga marshal diyan sa may Lapu-Lapu City Hall. Mga kaubanan diyan ni Papa Alfonso Basalo. Mayong buntag niyo dyan diyan mga sir. Siyempre naminaw sila si Ronald Pantunyal, Gary Binsi, Carlito Rodrigo, Jake Asio, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alicer, Joe Develhuman Singh, og si Felix Boy Buok. Alright, good morning. Og siyempre sa tanan mga member sa Petroda o Petron Sangi. Ha? Good morning, good morning! May buntag mga kabay! Og siyempre, good morning po sa mga taga-sityukan mga sang barangay Adela. Poro Kamotes, ha? Mga Bonato family diha. Naminaw akong amahan, Hermine Hildo Mido Gunato. Akong inahan, Lolita Lita Gunato. Good morning, good morning. Siyempre si Tio Ibero, si Tia Ellen. Good morning, Tio. Gihansad na mo, Tio. Gihansad na. Si Edson, si Yan Yan sa may merkado sa barangay Adela. Good morning, good morning. Og si Erwin. Good morning. Siyempre ako po good morning ang mga Basalo, mga Umulon, mga Ramirez family sa may Sangi New Road, Paho, Lapu, Lapu City. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. And also sa mga Pinoti family di ay sa may Paho po, no? Good morning, good morning, good morning, good morning.

At ang ininyo mga kabayans, karong taon-taon na ito ang kabayans pa Zumba pa Budots. Oon yung taon-taon at ang ina ninyo ha, at ang ikina ninyo. Kaya ron, o makasayaw mo sa'yo sa kabuntagon, ya, panington mo sa'yo sa kabuntagon ha. Ma-exercise ninyo inyuhang mga kalawasan. Aron dili, tayon ang inyuhang mga lutahan. Dili mo kagar ha, dili mo kagar. Dili mo biti. Sayaw-sayaw, dili mo ingon agoroy, sakit. O, muna diya. Ah, muna, atangin ninyo. Rong taon-taon, ato ang ka-vibes pa Zumba.

0: Vibes, alas 5.26 na sa Kabuntagon. O kamuramin na ulang gihapon sa programang Buntag na Vibes, ang programang Pukawon ka, Lingawon ka o Pasayawon ka. O sa dili pa magpadayon ang ato ang programa mga ka-vibes, no? Sa dili pa ta magpa-zumba. Ato sa day, kumustaon ang dagan sa tuwang panahon karong mga oras o karong adlawa. O gikan, o live gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ato ang mahinabi si Sir Patrick Climaco. Hello sir, good morning.
1: Hello sir, yes sir, good morning ka na to, sir, no, and sa atong mga tigpaminaw, and mokini ang atong pinakalihas, no, there are tip para karong adlaw. As of kaganihang last quarter sa kadlaw, natay na monitor ng tropical depression, ang atong tropical depression, na kini siya gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. And kini siya makita ang dato sa gilayon nga 2,040 kilometers east of extreme northern Luzon, and kini siya palihok westward direction sa gipaspasan nga 10. Kilometers per hour. And kini siya is less likely kini mo pasulod sa atong PAR for the next 24 hours. So layo ra kini siya sa tuwa sa Kabisayaan. So dili sa angay ni kabalaktan to. And sa lain ba no, ang ITCZ or ang Intertropical Convergence Zone kay mo kini panagtakbo sa hangin nagikan sa northern and sa southern hemisphere nga mo kini nakakos og mga daghan nga mapag-ulan, mga panugdog og gilat labi na dili sa to sa Visayas, and ito naman po sa Mindanao ug sa Palawan. And para po sa itong forecast weather condition, dili sa probinsya sa Sugbo, kay makasinati ito o panagsang madagumon, ngadto sa madagumon ng kalangitan, inubananan ng katag-katag nga mga pag-ulan, mga pagpanugdog kilat tungod ni aning ITCZ. And para po sa itong hangin o karagatan, kay makasinati ito o hinay ngadto sa kasalangan na pag-uro sa hangin, nagikan sa amin na silangan ngadto sa amihan ng kasadpan, and atong kadagatan kay malinawan nga to sa kasarangan ato ang mga pagbalod. Din sa Cebu, ato ang kadagatan kay mo taog kini unyang alauna 32 sa hapon, and mo hunas naman po unyang alas 16 sa gabi. Atong temperatura karong alawa na ata sa 26 to 32 degrees Celsius, and ato ang haring adlaw kay mo silang kini unyang alas 5:33 sa buntag. Atong oras karong adlaw is nata sa alas 5:28 sa Kabuntagon, and diha lang takutob gikan diri sa Pag-asa Mactan. Kini si Patrick Climaco and may buntag kana tong tanan.
0: Alright, dagan kayo salamat sir Patrick Climaco sa imuhang live weather update. Nganaan anukad sa DOST Pag-asa Mactan og may buntag sir, dagan kayo salamat. Alright mga ka-vibes, Andam na mo sa atuang pa-zumba. O, andam na ninyo ang mga pahid sa singot, be. Pahid sa singot, i-andam daan. Kay aron, magpa-zumba na tao. Asa naman mo, ha? Asa na? O, sige. Asa naman? Asa na? Alright, JMC Ibarita, andam na kuno siya mo sa ayaw. Alright, sige mga ka-vibes, ato nang sugdan ang ato ang ka-vibes pa-zumba!
2: Ka-vibes pa-zumba!

go tick, tick, tick. Leo Blanco, sa manayaw, ayaw mong panabako sa tunga. Kaya makapasok mo. Okay, heart to heart.

go tick, tick, tick. Deo Blanco sa manayaw, ayaw mong panabako sa tunga kay makapasok tuktok mo.

Ang patigulog na gyud tanong, ipaningot mo diha. Ipaningot mo minarites, wa mo mo sayaw. Ah, naaran ninyo di, na mag pagi na inyo ang mga lutahan diha, ha? Mo agoroy gyud aron. Para Sir Virgil, pwede sinayaw ay diri, wali agoroy. Oh.

0: Kada Sabota with Ka-Vibes Tone Call. This has been your DJ, mga Ka-Vibes. DJ's Bracket Gonato, a.k.a. New York. Kana, may lain pa. May lain lami on the ring. May lain sabaan. May lain igay. May lain buutan. May lain lami on. May lain barado ang ilong giping up. DJ's Bracket, mga Ka-Vibes. Adto na ko, mga Ka-Vibes, ha. Padayon lagi mo sa pagpaminaw. Yan lang sa inyong paborito nga sa sunod sa radio sa dial. Sa inyong mga radio, 93.1 FMR. Favorite Music Radio, Cebu, Ka-Vibes. Mauna ni. Adto na ko, mga Ka-Vibes, kay gipaningot na ang bugan ko ni Miss Linoy. Adto na ko, mga Ka-Vibes, hamping-hamping mo tanan diha. Kay nga naman, kay love-love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na to, mga Ka-Vibes, on top na gid alas 6 sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes.
3: Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes. Mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: bakit?
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. Mangbuntag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, pizza 15 na sa buwan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa Lainaw Sam edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib si Tonton Alco sa Tugo. Magiskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumolog haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabibes, kumusta man mo? It's 71 days left. Magsaulog na sabta sa Pasko karong adlaw. Atong Christmas countdown, it's 71 days more to go. Magsaulog na sabta sa Pasko. Busa angayan nga magmaya kitang tanan. Gikan karon hangtod na sa adlaw sa Pasko.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sa mga wa pa kayo masuwito sa atong programa, welcome gayud kayo kamong tanan sa pagsalmot, pinagi sa pagpadayag sa inyong opinyon o komentaryo sa atong official text line sa 0995-472-0802. Usman ako, official text line 0995-472-0802 mga kabay.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Samtang sa social media, ang atong official Facebook page, din makita sa ninyo ang atong Facebook Live Masibya, mo ang 93.1 FMR Cebu. Akong usbon, 93.1 FMR Cebu, din sa comment section ni ini, pwede sab kayo nga makapadayag din nyo, makapadayag sa inyong opinyon o komentaryo.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Beno mga kabibes, pastilan sa kananaabang nila pa maka maglibog pa itong kotao nining habig sa mga Duterte mga kabahib. So, iba mo nga no kanabang sila mahinooy maingon tang punga nga nagkagot ang ngipon sa kalagot ngano nga kananaang gi-withdraw ang tulo ka mga articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte mga kabibes. Gano ka ni sila no nga wa naon tay labads o nila daw sila na mahinooy may ngontang punga mga kabibes. Ningon nga ibalik ninyong kaso.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga, karong bago kabibes, kay bawang mag-unsa, dunay usa ka constitutional law expert. Nga, niingon nga, kining nagpabilin nga article of impeachment ka nagbinugtong nga may kalabutan sa unexplained wealth mga kabibes. In his own words, matod pa niya, mauni ang kwento na may kwinta.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sa ato pa, dili ni minaumaura, dili ni fabricated, dili ni nga pasumbingay ra apan do nag-igo og daghang ebidensya.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang pamahayag nagikan kang Attorney Bonifacio Cayosa, ang kanhi presidente, national president sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP mga kabibes. Nga matod pa ni Attorney Cayosa, nga kiniuntang mga abogado ba sa habig sa depensa, pinanguluhan ni Attorney Sheila Season, they should have anticipated this possibility nga i-withdraw sa prosecution ang ubang article of impeachment, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
2: Nga, matod pa ni Atty. Kayosa, anong mag-uol man sila? Sila na mahinoon mag-uol nga gi-withdraw nga mahinoon usa na lay tubagon sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Matod pang kabayb 0792, nga nung mag-uol man na sila sir, nga mawadan sila opportunity kunuhay, nga i-explain sa public kung giun sa paggamit ang confidential funds, nga kabalo man ta nga kanang mga DDS, love gihapon nila ang mga Duterte, bisag klarong nangawat. Kinsa may gusto nilang kumbinsihon, kita nga mga tarong, nga nung mahadlok man mo, taas ka siyag trust rating sa survey, wa mo'y salig sa survey. Kaning mga punto ni 0792, naagi na yung mga kanabang undanon ginikayo. Bitaw sa, taas ka mo survey, nga nung ka mo may mabalaka.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Ba't talagin matot pang attorney kayo sa kaning usa ka kaniyang one-liner ba nga mo ni kwento na may kwenta? Ha? Og imog yung subayon mga kabayos ba? It really makes sense nga gibili ning article 2 nga unexplained wealth. Nga ano mga kabayos, sa ako nang gikasulti kagahapon din eh. Maklaro naman good nimo ang padulngan ba sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga ilang ining lang ayon tanan nga basin bag mawa na hinoon ang momentum og makalimta na lang tanan ang article of impeachment mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Or rather the articles of impeachment. Kay bao mo bili bitaw sa nitaon mga basta-basta ang abogado sa prosecution oy. These are seasoned litigators. And one of them, nga ako ning palapdan unya sa atong second portion by 7:30, si Attorney Lorna Kapudan, nga gitubag ni Vice President Sara Duterte, I don't know, the statement was attributed to her, pero akong tanaw na unsa boy nga sinumbagay man ang mga argumento ni Vice President Sara Duterte, mga kabayabs, pagkasmukoy. Basaho na ko niya inyong statement o niya, tanaw na kugod sa inyong reaksyon kay ako sa akong tanaw na unsa ba ni BP Sara oy. Kananaangano maning mao mani iyang pamahayag? Kanabang magkaro ni mo mga kabayos ba nga pamahayag bitaw nga nagsinumbagay ang iyang mga iyang mga detalye dito. Nagsinumbagay ang mga argumento sa ato pa sa yano nga pagkasulti, nagkaguliyang ang iyang mga punto mga kabibes. ako nang basaho no niya pat ato saning i-focus mentime binhiniining pamahayag ni Attorney Bonifacio Cayosa. Kay matod pang Attorney Cayosa ay nga nung wa man sila mag-anticipate nga posible kining mahitabo? Ha? At any rate, matod pa niya, total, bisan tuod og dunay upat ka mga articles of impeachment, tinahanglan rag usa ni Ana nga sarang makonbikto si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Sumala pa ni Kabibes Robert Barrios. Good morning, sir. Og sa Asian Games pa na ang Article 4, bronze. Article 1, silver. O niya, Article 2, gold. So let's have common sense. Go for gold yun ta. Never mind the other medals. Correct ka yun. Nindot kayo ang imong analogy. Kabibes Robert Barrios, mabitaw niya akong ganahan din sa itong programa. Sa hitingali sa bang programa, nobody has the monopoly of opinion here. Mawagin niya akong ganabang masulti din. Nagkitang tanan, ha? Unsa man na inyong opinion, basta doon na lang kay panahon ako ginang basahon. And I really value your opinion. Pro or against. Ha? Nindot sa ning analogy ni Kabibes Robert Barrios. Oh. Ha? O sa Asian Games, niya pa, ang Article 4, which was grave threat sa Kabibes, may bronze medal. O niya, ang Article 1, katong alleged, ha? Kananaang unsay nga ni ana alleged misuse of confidential and intelligence funds mao silver. Unya ang gold mga ka-vibes ang Article 2 nga mao ang unexplained wealth, ha? Sakto gyud kayo and I agree with that kind of frame of mind mga ka-vibes. Kay nga no, ang katugong Article 3 nga bribery, wa pa man to gyud mabutyag, wa pa man to mayagyag diha. So it's immaterial to discuss that one. Ha? Kanang nindot na nga analogy ha. Bravo kabayeb sa Robert Barrios. Unya kanisang pamahayag ni kabayeb sa 0792, ano mag-uol man mo? Matod pa ninyo. Ha? Nag-una mo survey niya, mag-uol day mo.
3: Pinawa!
2: Pagka smoke ko ilagay istorya ha. Oy. Morning ka vibes tonton, pabor na noo na nila, aron ingnon lang na sila, aron ingnon isog talawan di ay. Gika ni ka vibes 9279, si ka vibes Richard Alibio diha sa lungsod sa Konsolasyon. Ha. Wanay mo ingon kong correct ka dyan, ka vibes sa Richard Alibio sa Konsolasyon.
1: Arangkada sa kabutan.
2: O niya, pagtibaya o shout out kato ni Kabibes Brando Santisas. Happy listening, sumapan niya nga to ni Randy Santisas. Sumo ni pamahayag mga Kabibes ni Attorney Bonifacio Igon kayo sa ha? Nga kini ligon kay ni. Ha? And according to him, mao ni kwento na may kwenta mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Nabuot pa sabot. Grabe kayo. Ha? Dasok kayo sa ebidensya. Unya, sa ako nang gikaingon din sa makadaghan. Ha? Numbers will not lie. Dili na mamakak ang numero. Ha? Nga no mga kabayb, sigon sa datos. Ha? Nga tanaw ko maglisod yun og tubag ni ini si Vice President Sara Duterte. How will you explain? Nga niingon ka, wa kay kwarta sa bangko, wa kay kwarta ang gigunitan. Apan ang mga bank officers, sagad nila mga bank managers, niingon nga, doon na may deposito sa Sara Duterte nga ni. Ha? Murag siya ramatiali, wa mahibaw nga, ha? Wa mahibaw sa iyang deposito pagkas mo ko ilagay istorya ha? So, you know mga kabibes, in fact, sa sunod na itong isyo nga itong isumpay din eh, it is also involving herself in. Nga mauni gibasihan sa mga investigador o mismo ni NBI Director Melvin Matibag. Asagog ka, kananaang manangkong nila pa. Ha? Ang propiedad niya dito, duha ka mga propiedad dito sa Davao City, ha? Dito sa nag-umbaw nga bahin sa Barangay Katigan, overlooking ba? Ang ato pa, ma-imagine mo, taga Cebu ka, na ka palang literis may tops area mga kabayabs, you will see the panoramic view of Cebu City. Imagine that. Ha? Kamutingali nga nang sinate sa tops, kanindot sa view dito. Uniadaghan mang mga mansyon dihang dapitang nga nanimuyo. So ingon ni ana sad ang sitwasyon. Sa property ni Vice President Sara Duterte dito sa Barangay Katigan nga ingon siya dili kuno iya pero matud pa sa NBI dili imo pero imong gideklara diha sa imong salin pagkas mo koy nga rason. So, mo na ipamahayag mga kabayabs ni Atty. Bonifacio Cayosa. gikan ni Kabibes sa 3401. Kabibes Tonton, good morning. Ganahan manggod ng mga DDS nga malangay ang proseso pinaagi sa pagpangitag daghang kalutsan. From Roy sa Barangay Tisa. Salamat kayo, Kabibes Roy. Og sa duwa pa ni mga Kabibes sa basketball. Ang momentum good karon, ang momentum karon naa sa prosecution. By virtue of what just has happened. By virtue of what had happened, rather. Kay nga no, ang tanan manggod nga nabutyag nining article to kalabot sa unexplained will. Na sumpay-sumpay ni tanan, na tahi ni tanan. Nahataga ni o klarong explanation ni atong forensic financial analyst nga si Attorney Alex Cabrera, mga Kabibes. Unya, kining tanan nga gibasihan tili ni basta-basta nga matod pa niya sa iyang inisyal nga kwintada tanan gani ang iyang giingon nga conservative estimate, mga Kabibes. Mukabat ngadto sa 817 million ang undeclared assets and income ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasses Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
2: So akong baliko na akong premise, the momentum now is with the prosecution. Unya, imagine ka og mula na og dugay. Malangay pa ang pag-resolver niini. Then basig simba ko, mabalhin ang momentum, mupaingon na sad sa depend sa mga Kabibes. Because we don't know, mabitaw na nga nag-alboroto ni sila. Kaya nga mga Kabibes, usa sa ako magiging gisubay, usa sa natanaw sa prosecution matod pa, there are two individuals at least nga gihulagway ni nga will take the fall for Vice President Sara Duterte. So unsa may buot pasabot niya na? Sila may muangkon tanan. Sila may muingon nga kami sadaan ni ana dili si Vice President Sara Duterte. Kibaw mo kinsay ang gituhuan nga muhimo sa ingon. Ang kadtong nahiskutan nga hepe kaniadto sa Vice Presidential Security and Protection Group, VPSPG, by the name of Colonel Raymond Dante Lachica, mga Kabibes. Nga kini si Lachica kon mahinumdo mo niadtong Article 1 paghiskot sa kanana ang alleged misuse of confidential and intelligence funds. Ang kinatibok ang yun nga 500 million pesos nga giwithdraw ka upat sa land bank, mga Kabibes. Matod pa sa mga testigo nga mga hostile witness nga usa nila si Gina Acosta kadtong special disbursing officer. Ningon siya nga tili man si ni ang instruction pag withdraw gika ni BP galing for your honor kay Vice President kay Ma'am Sara Duterte. Vice President Sara Duterte, pero ang pera po binigay ko po sa aming security officer si Colonel Raymond Dante Lachica.
1: Arangkada sa kabutan.
2: So ang hearing at tingali niliksan nga to sa habig sa prosecution, gituhuan sa prosecution nga sila chika kanabang murag maoy muum sa tanan, maoy muako sa tanan nga way sa si BP ani ako ni pero secured ng paldo na Colonel Lachica, mga Kabibes.
3: Pinawa!
2: Mga kabayab, sa Lasays Imedia naman, mapost lang ko makadiyot yung humani ini atong ipadayon ang pagtuki kalabuti ini, labi na ning pamahayag sa kani presidente sa IBP nga si Attorney Bonifacio Cayosa. Palihog, standby.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: That's right. 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Wow, nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
3: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes tonton.
4: Arangkada sa butang.
5: Pwede ng alas 6.33 na mga kabayos. Padayon sa itong gisgutan, unang gisgutan karong adlaw. So, mauni nga, kanabang, mag-ibog imong kutaw ba? So, pamailang gikablakan nga, og angay biyang sumahon ka vibes, pagkabintaha biya niini ang, depensa ni Vice President Sara Duterte. Ha? Ang iyang habig mismo, ang iyang kampo mismo, siya mismo, because you know, og sa lain po nga pamagi og sa chess pa ni, this is a gambit on the part of the prosecution, mga ka-vibes. Ha? And you know, nani risko ha, kay usa na malang yun ang basihanan, ha? Dili naman tong uban. Pero matod pa laging ka-vibes Robert Mario, so aray kita sa go for gold kita ka-vibes kay og akong sumaho ni ang bronze ang katong Article 4, ang great threats, ang silver, ang kinini ang alleged misuse of confidential and intelligence funds, unya ang gold, mauring Article 2 ang kalabot sa unexplained wealth. So nindot kayo nga analogy nga ako yung gibalik gikan ni ka-vibes Robert Barrios.
4: Arangkada sa butang.
5: So akong padayonon samtang mautay pamahayag ni Attorney Bonifacio Cayosa ang kanhi presidente sa Integrated Bar of the Philippines and who will question the legal prowess sa abilidad sa pamalaod sa kanhi presidente sa National President sa IBP, nga usasab ka constitutional law expert. By the way, shout out o good morning to ni ka-vibes Benjamin Hildore. Matod pa niya din ni good morning ka-vibes Tonton. Likewise, ka-vibes Benji. Unyagikan sa atong ka-vibes 4541 ang atong guwapa nga ka-vibes Diaz Longsod sa Liloan. matutpan niya din ni Mayong buntag kanimo ka-vibes Sir Tonton o sa akong mga kauban ng

0: king tigpaminaw. Hihihi, kisi-kisi man sila kabaibs tungod tingali, muhunat noon ta sila na paso pagyod. So unsaon man eh, napaso o napaso. O butang ta, either sakto raman, pwede na napaso. kada bang matutpas o ba, nabutsaka ba? Well, this is all strategy. Na-outwit lang sila matutpa ni kabaibs sa 4541. Kanya, gika ni kabaibs 9279, kabaibs, ton, lagot kayo ang depensa, naunan sila sa kabugo. gikan gihapon ni kabaibs Richard Alibio sa Consolacion. Ano mga kabaibs ba? Ang usa lagi sa nilik ng informasyon ngadto sa prosecution panel, nga at least duha sa mga ilatanggian ng mga testigo. Ako na itong gisgutan ang usa si Colonel Raymond Dantila Chica. Nga maugyod ang gitugyanan sa 500 million nga confidential og intelligence funds nga gikan sa land bank, nga giwithdraw sa SDO nga si Gina Acosta. Kay matod pang Acosta, the instruction coming from the Vice President, human ako ma-withdraw ang kwarta, nga itugyan ang tanan nga kwarta, ang budget. Nga to ni Colonel Raymond Dantila Chica. So, matod pa sa prosecution, ang ilang informasyon nga si La Chica lagay mo ang konstanan nga way sa si BP ani ako rani. Bahala pati nga ligilawag stirong si Colonel Raymond Dantila Chica, mga kabaibs. O pagkasmukoy, prosigurado ko nga ugiya manggaling tong buhato nunta, paldo na siya. Diba, kadiba ka ang nagulaan ano nila mga kabayos doon nga naka, ugwa manggaling naka cash advance na paldo na ning mga tawhana nga ilat ang patistiguhot. Unya, unsa hatag bawi di ay. Tanaw ko, I have the inkling ha. Nga mauna, nga sige, sige madam, sugot ko, pero siguro akong pamilya ha, bahalag ba priso ko na ani? Ha? Pero siguro alam. Uy, ang magsinsiyom ay dawato nila chika di ka na, yung tibuo ka vibes, di ba? Pagka smoke ay god og iya lang ti musugot lang siya purbuno. Pino! Kadako siyang risgo nga pagabuhaton, nga siya gimo ang kontanan nga ako ni, ako rani. Unya, katong mga tawhana, naagito sila, pero confidential man. Simple kayo na. Wala mo tinis, bibisara ako ni tanan. Unya, gawas ni Colonel Chica. Ang ilang gituhuan nga witness nga pwede po iyag yung angko nun tanan. Ang counterpart ni Gina Acosta, katong ginganlan og si Edward Paharta, mga kabibes, sa habig sa Department of Education. Kung kahinomdo mo, si Paharta unta, hagbay ra unta ni nga hostile witnessan. Pero saon man nga gi kuan man ko na to, kana bang dunay health concerns, na stroke man ko no, so kinahanglan og igong pahaway. Mao na nga kaduha na to siya gitawag unta, wa magid gihapon mo alibyo o mamaayo ang iyang sitwasyon, mao na nga wa na lang siya gipatawag, giwave na lang ang katungod unta nga siya ipatawag og isa lang dito sa witness stand, mga kabab. So kining duha nga sa habig ni Paharda, siya mao ang SDO sa kining Department of Education, nga which reminds me kani si Paharda was the same Paharda nga gitumbok sa mga opisyales sa Department of Education dinhi sa Central Visayas nga nanguwag mga number ni Les Gicas. Kay kuno, matod pa doon na ihatag nga unsa baka cash reward or whatever, gikan sa DepEd, unya gikan ni Vice President o ni adto DepEd Secretary. Who else? Matod pa nila spiona kuno, di po spiona. Oy. Si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Sumunay agpa sa prosecution. Unya, di lang na ang usang yun kay ilalaging laygayon o maayo ba? Nga, imagine lagi ka, paminaw nako mga ka-vibes, dito gid sila kanabang if there was really, really an error in judgment as to how they will handle this case, mga ka-vibes. Nga nung ila magyong gibutsyag daan nga, may may mag-hol, ligon kami, doon na may 60 ka mga testigo. Kano man yung taong imo man itong gipahibaw eh? Di, sa ato pa, karun pa man ahuman, bago pa man gisarado sa prosecution ang ilang pagpakita sa ilang habing, ang pagpakita sa ilang mga testigo. And, you know, naturally, og imo nang tinambanon pagkwinta, lali man kag 60 ka mga tao. How long would it take? Huh? At least an average of 2 days. Unya, sa ato pa 60 ka adlaw mga ka-vibes, or rather, 60 ka mga tao. Ha? Gani, 90, I stand corrected, 90 ka mga tao, that will run for after an average of 3 months. Sa ato pa, sunod tuig pa mahuman ang impeachment trial mga ka-vibes, nga lagi basig doon ay momentum shift. Daghan kay mga kausaban nga mahitabo. Labi na ron nga sakto tong usa ka ka-vibes sa itong kahapon. Ha? If I remember it right, murag si 079 tumato, niingon nga, ha? Niya pa mga ka-vibes, ha? Nga, doon na na'y numero, doon na na'y igong numero ang prosecution nga makonbikto si Vice President Sara Duterte, and that makes sense to me also. Kaya nga no, bag-o raman to ni pahayag si Senador Mark Villar nga nibiya na siya sa minority black o sakop na siya karon sa majority black mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod ni ka-vibes Robert Barrios, kana sila chika, pwede yun na ang kunon ang tanan, paldo siya, and then Europe, si Europe is waiting, exit na. Yeah, possibly ka-vibes Robert Barrios. And I think he will devise a plan kay military officer gito. Laliman ka siya mo hipe sa Vice Presidential Security and Protection Group. Unya, iyan lang tong ingon tanan nga, what am I mo ani, confidential maguni. Og akong ibutyag ni Skinsa ni si Mirigris Piatro so kining uban nga ang pangahan si Chirya, basig mabutang sa kakuyaw ang ilang kinabuhi di. Hapsay kayo ang iyang explanation mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning ato ni ka-vibes sa Jesus Cañete Celestial, may butag Sir Tonton diya sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Likewise sa ka-vibes Jess, kumusta man mo diha sa iyo pa man, murag apit na tingali ang magsugod po ang kahoot sa dagang strapiko sa imong nahimutangan ka vibes Jess. Bawa mong kita ang kanang Barangay Basak diha sa Lapu-Lapu City, kananaabang kuan gina kanang heavy traffic kina labi na o grass hour. So kumusta man ka ka vibes Jess, ang pingit kanunay ha. Unya, matod di ka-vibes 0792, parihoon di ay nila sa nahitabo kang Bong Revilla sir, nga PDAP scam nga katong iyang chief of staff nga abogado nga nagpapriso. Pero wa gyud makat-on, mao priso gihapon karon. Yeah, again, nindot siya na nga ang comparison ni mo ka-vibes 0792. Ha? Malagi, ha? Si kananaang sila chika ang buong kontana. Why sa nini si BP ako ni? Ha? Iya kong gitugyanan, ma ako hindi gipanghatag sa mga tao. Ha? Ako nang gipanghatag itong, sa tinga na itong usanga, mutatak mo na si Andilim. Kaliman ka, kadakong ngit-ngit anang Andilim.
2: Pinawa!
0: Diha pa ito, Andilim mo niya ang usasad, babae man ito. Nalimot ako sa first name, si, ang apelido si Ngit-Ngit. Na, ang dilim pa, ngit-ngit pa, astilan, saan na lang ikaano, ah, naging kayo makita.
2: Pinawa!
0: Na, kinabuang lang itong mga pangalana, makaklaro ato. Matut pa ni, good morning, shout out, pagtimbaya sa gato ni ka-vibes Altea Batumalaki Puntillas. Good morning ka-vibes Sir Tonton, always watching from Negros Oriental. Salamat kanunay ka-vibes Altea Batumalaki Puntillas. So, maunay pamahayag sa maong batid ga abogado si Attorney Bonifacio Cayosa. Unya, dapat unta na-anticipated ni sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ilan ang mahinoon nga gimahay karon ng kibaw mo mga kabibes ba? Sa tinuod lang, ang mga abogado o abogada ni Vice President Sara Duterte nga gipangaluhan ni Attorney Sheila Sison, ha? O sa mga kanabang mga mga tao bitaw nga nasuitos, mga abilidad, mga mangtas kayo, ha? Mga maro kayo ba? Ha? Katong ila was really tinuyo man to nga ilasang pahumanon tanan. Ha? Kay diha magutuhi gayon ganingon si Presiding Officer Chase Escudero aron mabalanse ta ni inigumang presentar sa prosecution kamunusan wa sila musugot oy. Ha? Namingon ko nga doon nagi pagkamaro sa mga tawhana pero namaruan sa doon sila.
2: Pinawa!
0: Og ni kananaang kabibes 4541 pa na na kanang na kinini ang isa nga niya na outtweeted ra sila. Salamat kay kayo kabibes sa kabibes 4541 ha. Matod pa niya si Shane ngit-ngit kabibes partner ni Andilim madilim na ngit-ngit pa. Ha. Paita, mayon ko, pait paspaliya ka vibe sa 4541, mga tawa sa ta.
2: Pinawa!
0: Muna akong ganaan sa itong programa, bitaw nga, atong gibalyo ang tanan yung opinion. At tanawa, I must admit, I forgot the name of the Shane Ngit-Ngitaka. Hinomdom ko sa apelido. Pero, kana bitaw, taro gigkaing binuang ba? Bika mo kuno be? Be? Unya gipangita sa PSA sa record sa Philippine Statistics Authority wagi nga nito Shane Ngit-Ngit in town ay pagkasmukoy lagi mga tawhana.
2: Pinawa!
0: Ah, posible si Andilim na ah. Pero non-existent pag kuno gihapon. Really ba kay walay kaniha timan ini ninyo. Atong labason to. Tulo ka mga dokumento ang ipangita sila. Ang una, birth certificate. Wa! Shingit-ngit, wa! Uy! Imagination na ginangahan nga shingit-ngit.
2: Pinawa!
0: Walay birth certificate. O niya, wala sa death certificate. Binaunsa man to. Wa mataw, wasan mamatay. Di, sa ato pa, fictitious in short, mga kabayos. Pagkasmukoy lagi istorya, ha?
2: Pinawa!
0: O niya, napailain ng gipangita. Ah, basig na minyo, wasan maminyo. Biasa mo na nimo. So again, it was a fabricated name. Hinimo-himo, ragito, kinsa yung himo ato. Ha? Nga gani, matod pa sa katong signature expert, o duwa ni siya mapresentar formalmente dito. Ha? This was during the clarificatory hearing sa House Committee on Justice, adi ang ilapanggihan ay ang articles of impeachment. Ang nisuwat niya itong kapin sa linibo kay mga pangalan mga kabibes. Kay matod palagi, laliman kapilato sila ka-recipient. Daw 8,000 man tingali to. Tao-tao na ni kabibes. You know, this will explain ka ng akong giingon bang recency sa psychology. The recency effect. At tanawa, ha? Bagaw na to na naisgutan, naisgutan na nato. Pila na guto kabuhan. So di man ta genius din nga spur of the moment ato tayong matimanan. Ha? Di nagay ko karikolog pila tong mga nabutyag dito nga mga pangalan nga sagad non-existent o fictitious o doon na manggaling ang nahibawaan dito bata pa siya lali man kakasakam nang kung pila pakabuhan nun yan kadawat ng intelligence spans yun sa mga napaka yun sa mga napaka ismukuya na istorya ha
2: ay
0: o niya nga gawas ka bata pa siya hagbayar saan na hagbayar saan na nitaliwan hagbayar siya na nag-deadball nila pa. Ikanika Vibe 0792, usa sa mga drama nga posible nila buhaton, sir, if given the chance sa confidential fund, is that mag-present sila mga tao dito nga nakatabo ng naong, and will tell the public nga maoni sila andilim, Mary Grace Piatos, etc. Samot ka, boring ang impeachment kay puros na lang pangilan. Laom kasad og analysis ka Vibe 0792. Posible gyud kay na. And to be honest, kanana ang wala ko na maagtas, and it is really a possibility, ha? Everything is possible, ha? Limang ka pakita dito, ako si Mary Grace Piatos, taga saan ka, taga dyan lang po, ay pagkasbukoy pinawa. Well, remote but still very possible, mga ka-vibe. So daghan kayo og possibilities ba? Eh ano, laging ilang ibuti agad doon na lagi sila gaandam nga dubinta ka mga testigo. O niya, lagi ang momentum karon, ha? Naamagod sa prosecution. Uy, kuwaton pag ini magbuhian to si Simbako, magbuhian si Jinggo Estrada o si Senator Rodante Marcoleta. Di mausab ang momentum, mausab ang kamada, ha? Kay imbis nga ang kanang conviction threshold 14, uy, og ma 22 na na mapunan, og 21 okay ra. Bisan pag dito mauli si actually kanang 14 nga conviction threshold ang base ni Ana, 21 man. So ang ika 21 si Loren Legarda, pero og Simbako mauli pas Loren Legarda, unya mabuhian si Rodante, Senator Rodante Marcoleta o Senator Jinggo Estrada, ba 23? O mausab yun ang sitwasyon, mga kabayan. Mao na itanaw na ko, usa sa mga katarungan nga may nguntang punga, mga kabayan. Although this, wa ni nila gamita, di take advantage karon sa prosecution panel ang bintaha nila. And it is all about strategy. Sa may nani ana nga inana ang gina ang impeachment trial, because sa gisulti din nila sa kadaghan, it's one of its own, a kind of its own, it's very generous, na dili man na dili malagi na kasong kriminal, mga kabayos, nga inighuman mapreso si Matod Panila, si Inday Sara Duterte, mga kabayos. Wa may imprisonment niya na. Di mo siya mapriso. Mataktak siya spisto. O niya, goodbye politics for her. Bisan pag barangay konsehal, di nag-itown sa qualified, mga kabayos. Di, smoke ko'y kayo. Pinawa! Beda sa gana, no? Si Shane ngit-ngit. Gika ni Kabibs 9354. Makamaogin ng prosecution, Kabibs Tonton, na nga tugma tanan ang mga gipang-expose ni Trillanes o kang Ramil Madriaga. Nga gipang-expose niya, wa na'y angay lalisan pa. Kadaghan ng mga legit katao nga ni witness ato, paagirag ito sa defense, aron lang langayon ang trial, sakpan lang ang move. Ha, gika ni Kabibs sa 9354, mga Kabibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni Kabibs sa Vicente Auman, maing buntag sa Tonton, hapit na silote sa Ginoo ang mga nakasala sa atong nasod. Salamat, Lord. Wow. What can I say, Kabibs Vicente Auman? Kanang imo nga doon na by religious perspective, di ko kamahay niya na, ha? Kay, you know, mga Kabibs, di sa pag-ingon ba? Ha? Ibalik kanilang tanan. You know what? Ha? Kana magong maingon tang istupido ang Ginoo. Not only nga blasphemy na. Ha? Dako gi kay nag kana bang kahimuan sa imong buhaton isip usa ka tawo. Unya halos kada adlaw mamalikas ka. Nga tanawar ko nang and you know, dili sa pag-unsa, padayon na bantaon ni iyang hearing dito sa International Criminal Court. Nabalik yun sa iyang pamilya. Di ko maingon nga gaba, pero nila pa, basig mauna na ang karma, mga kabibs.
2: Pinawa!
0: Basig mauna na ang karma. Huwag mo tuon mo ni anak. Dilalim ayaw gid lagi yama-yamai ang Ginoo. And to call God is stupid is something else, mga ka-vibes. Tako gi kay nag-epektos tao.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Itanaw ron, inigwalit na to, inig-commercial break na to, atong isgotang kaning propiedad karon nga daw nalisang sa si Sara Duterte. Ha? Kayo daw mga ka-vibes, ato lang yung labason din eh, aron sa ninyong ma-recall. Usa sa downfall ni kani Presidente Joseph E. Rap Estrada, katong gitawag og Boracay Mansion. Sa diyang nagpadayon ang iyang impeachment trial. And unsa nang Boracay Mansion? Mansion to nga iyang gipatukod alang sa iyang kulukadidang nga si Laarni Enriquez, ha? Usa sa ni ka-artista kaniya to. Nga nabisto man to. Nga ang maong Boracay Mansion, dili ni iwan nga tagibutang sa Boracay, pero ang disenyo manggod sa mansion, mga ka-vibes, doon ay mga bahas nga sumapa, gikuha yun, gikan sa Boracay, ang source gikan sa Boracay, sa Tupapino kayo. Kaya nihimo man ni sila mga swimming pool, o swimming pool itong dapita, o niya ang gibutangan yung toyo. Ah, kanang pino kay nga puti kang bas gikan sa kabaybayunan sa Boracay, mga ka-vibes mo itong ginganlan o Boracay Mansion ang maong propiedad ni kani Presidente Joseph E. Rap Estrada alang ni Laarni Enriquez. Now think kay to, and somehow that caused his downfall. Unya karon sa habig sa mga Duterte, mga ka-vibes, nasa ning giingon nga Duterte Mansion. Nga sumala pa gawas ni Congressman Paolo Duterte nga iyang gipanghimakak ang kining giingon nga Duterte Mansion, iyan ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, nga ang mga dokumento may kalabutan ni ini gisumiter na ngadto sa Ombudsman ni NBI Director Melvin Matibag, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga sumala pang Director Matibag, duhani ka mga propiedad nga deklarado sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Isip agricultural land. Ang usan ini, matulpa na palit og less than a million. 890,000. More or less. Pero karon gitanaw sa mga property experts, mga ka-vibes, mga batid sa real estate industry, ang ilang kanang valuation sa maong propiedad kining Duterte Mansion dito sa Barangay Katigan, Davao City, mga ka-vibes. Overlooking ang view ni ini. Kaya mo magpilay kantidad? Maabot ka ito sa 60 milyones, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Of course, nanghimakak si Vice President Sara Duterte, pero matod pa ni Director Matibag, doon na may ebidensya na aming nga ang titulo. Unya, maog yun. Ina naman ang titulo. Kung asa nga location mao man. Iya man na ni Vice President Sara Duterte. Iya man yung nabutiyag sa iyang SALN. Munaan mao pa na ilain labads o karon ni Vice President Sara Duterte, mga kabahas, yung kaingon ko, makatuog pa bakang maghayang atong Vice Presidente? Bahala na gunsay forma niya matuog, gikan ni Kabayb 0792. Ako lang ning i-hold sa Kabayb sa kay untop na Lisette. Mga Kabayb, sa Lisette naman, mupos ako niya humaniini atong ipadayon ang pagtuki nining maong isyo kalabot sa Duterte Mansion. Human lang niining mga mahinungdanon kayo. Palihog, standby.
1: Arangka

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo, mga nagunang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langgat neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: 5 na mga kabayan, padayon kitang nalaguban din sa atong tolumanon Arangkada sa Butag. Ado karon nga Webes Pizza 15 sa buwan sa Oktubre tuig 2026. Padayon ta sa atong gisgutan nga isyu mga kabayan. Nga ang akong gisumpay kining kontrobersiya usab kalabot lagi sa mansyon sumala pa nga gipanag-iya ni Vice President Sara Duterte. Matud pa ni NBI Director Belvin Matibag nga expected na nila nga mulimod o mudinay si Vice President Sara Duterte. But according to the NBI Director, ilan ang gisumeter nga to sa Ombudsman ang ilang mga ebidensya. Unya-unsa ang ilang ebidensya, doon na sila ay titulo sa maong yuta nga nisibo sa deklarasyon diha sa SALN ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: And you know what is the meat of the issue? Inani kabibes, napalito on agricultural land. Apan, ang maong agricultural land nga deklarado diha sa SALN ni Vice President Sara Duterte, nga ni-challenge gani karon si NBI Director Belvin Matibag, dali ka, sige magdi-deny ka, puntahan natin doon. Matud pa ni NBI Director Belvin Matibag kay gipaduan magini nila og mga investigador. Luho nga mansyon kini, usa ka mansyon resort nga nag-umbaw dito, overlooking view sa Davao City. Nga mansyon, doon ay hilipad, doon ay gitawag og his and his swimming pool og uban pang mga amenities, mga kabayb. So, imagine that. Gipalit 890,000 as an agricultural land na ani sa Barangay Katigan, Davao City. Apan ang valuation sa mga real property experts karong panahuna, ha? Mudagan nga to 40 nga to 60 milyones ang maong propiedad, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: So unsa man, matud pa ni Attorney Matibag, because he is also a lawyer, ni Director Matibag, ha? This goes to show that the Vice President is guilty of misdeclaration of her properties. Unya kini, usapan ni kapropiedad ha? Propiedad, usapan ni. Matud pa sa Ombudsman, or rather sa NBI, nga sa 121 ka mga propiedad nga ilang gisubay, 24 na ini. Ha? Ang iya ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa Butang.
0: Doon na lagi apasumpay si Kabayb 0792. Ingon pa ni Alan Cayetano, sir, nga kung ang upat ko no ang gidrop din, wala problema. So meaning, wala gud sila problema nga na-expose na sa public ang mga testimonya o gwa sila katubag. Ang problem nila is that naiusa kakusog nga nabilin nga klaro maka makapakunbik niya. Mao na ilang problema. Sakto ka yun. Nagbili ng problema. I strongly agree with you, Kabibes. Naagyo karma. Maingon na to nga kining issue karon sa pamilyang Duterte, karma ni sa wrongdoing sa ilang patriarch, the former president. Well, they're fortunate pagani kay naa sila ay due process, unlike the victims nga wa gyud natagan og due process. May they all rest in peace. Yeah, ang kalabot nilagi sa mga biktima sa duguon nga war on drugs sa Duterte administration. Bito, mga Kabibes, to be honest, mao ginay akong kanabang pag-analisar ni ining tanan. Labaw pas back to you ni. Labaw pas pushback ni. Di lagi na ito yamayamaan yun ang town ang atong labang magkagagaho mo. Ha? The supreme being. Ngayon lang ni mong ingon nga estupido ang Ginoo. At tanawa, ang siya naitabo nila ron. Mabita mo ingon sila persecution ko na ni what persecution? Ha? Nga, questionably kung giunsa ni mo ang 621.5 million pesos gaya sa katawang Pilipino niya, how dare you to say to our face nga you are being persecuted? Mayon tatog imo ng kwarta? Timotea. Ya usa ka ni kusing ato. Sa pag-usa ka sindi mo dili to ya kwarta to sa katawang Pilipinon. Singot og dugo sa mga mabuot nga mga magbubuhis ng mga Pilipino. Kwarta to sa katawhan. Dili to iyan ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, og imong imagino ang tanan, mga ka-vibes. Imong supay-supayo ning tanan. Laliman ka sa expose ni atong former security officer ni ex-House Speaker. Mabutugasan na rong gibutang sa Ginoo. Ha? Lord Alan Velasco nga, siya mismo mo'y nanghatag og mali-balita nga kwarta ngadto ni Vice President Sara Duterte. Ha? Nga bisag-asa na lang dapitas Pilipinas na iyang gihato dito sa Davao, gikargang mga sakinan. Naasay higayon nga naapaganin labo ti resibo itong panahon sa pandemya. And of course, the Vice President has denied it. Pero akong tanong mga kabayos, pastilan. Ha? Ang iyabang kanabang iyang iyang paglimod, iyang paghimakak, klaro gikaayon. Ha? Nga no mga kabayos? Og tinuod pa siya ay hagberta siyang niadto dito sa NBI nga magpalay detector test, maghatahata raman. Mahingon mahinon nga ipakita sa tuwang resulta sa lie detector test ni Rodolfo Gracioso. Nagingon namang inbay, kaduhan namang gaya ni kaduhan namang gaya ni gilay detector test and still nipasar siya. Pero Sara Duterte, asos, ha? Nila pa, gabla pragid mga kabahibs, pagkas mo ko'y gilag istorya.
2: Ayaw!
0: Unya, nasumpay-sumpay ni tanan mga ka-vibes kay matod pa ni NBI Director Melvin Matiba. Ilamang yung gipangita kining ilang investigasyon sa probidad tungod ni sa gibutyag ni Rodolfo Gracioso. Kay asa matod pa ingon tong maong 2 bilyones ka kwarta nga kadagan ni hatod lalimang kag dayon usa ka hugna 500 million yun gisakay og tulo ka mga ban gikan sa Metro Manila, paingon gyud dito sa Davao City, mga ka-vibes. Limod lang yapon si Inday Sara, nila pa, oy.
2: Ayaw!
0: So, mauna ipiktur ron. Napailaing labad nila ay nga ato ning isgotan sa second portion na to niya. Baumugun sa ka-vibes. Ang kanang election financier ni Vice President Sara Duterte. Ganang di ko maingon nga gikunis-kunis, mao ni sa drone na butang sa hot seat mga ka-vibes. Ang butog unsa niya pag-explicar ni. Nga gilambigit siya sa kanang mga gitawag o ghost projects o ingon man mga anomaluso nga flood control project sa siyudad sa Davao. Kiningingan lan og Glenn Escandor mga ka-vibes. Nga niadtong eleksyon sa 2022, sigon sa record sa Commission on Elections, kini si Glenn Escandor, may donar og 19 million pesos kapin alang sa campaign funds ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So dihang dapita, tanaw ko, og maipit yung si Glenn Escandor, basin niya behag. Ayang ikantang tanano niya, mukanta, dili mayabag na, samot yun kay Smukoy.
2: Pinawa!
0: Sakto ginang panag-in ni Kabayeb sa Vicente Auman. Nyagi ka ni Kabayeb 9354, gara-gara ratong tukhang-tukhang ni Digong, sayon rang gipangpatay ang mga kompetensya sa ilang mga negosyo sa iyang mga BFF, ng mga big-time drug lords. Sa ato palabaw pang tukhangunon ang di lang ako basahon ka vibe sa ang dako labaw pang okay di sa dako basahon gihapon. Ka vibes 9354. Inang nilang ka vibes kanang hangyo lang ko dili man ingon nga matumpog nga ang inyong opinion. Pero kadto bitawang amang mo mangindahay ta og kalautan sa atong isig kaingon, inani magod, the KBP broadcast code is very strict on that. So, mga ilang kong dispensa ni mga kabayip sa nga, di na ko babasa in toto ang tanan ginimong ipadayag ng opinion. But noted na to kabayips, but let me tell you this. Ang usas mga nabutyag nga matod pa nitabang nila, maingunta na lang nitabang nila, pinagi sa mga bank accounts, usa sa gitumbok nga suspected drug personality sa Davao City kadto si Sammy Uy. Nga matod palagi, nalambigit sa niya sa manager's check nga iya sa joint bank account ni Vice President Sara Duterte o siyang amahan. So, kamurugot, you connect all the dots, sumpay-sumpay, lagay niyong tanan. Ha? Kunya ang naka, ha? Ang naka, maingon ta, naka, what say, gudan niyong tanan ba? Nila pa, yanuhon na ito pag-story, aron di ta makasulti dirig di mayo. Ha? Ang atong basihan, maulagi na. Ha? The root of all of these things, ang kwarta, daghang kwarta nga niagi sa mga kamot ni Vice President Sara Duterte, mga kabay.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao man ay labing tinuod ang tanan. That is the bottom line of all of these issues. Unya, taliwala niya na deny to death. Ha? Simba ko yung taon, hindi, what ita manginaot nga may tumpawak siya. But just to have some sort of an matod pa nila expression ba? Ngabisan pa kuno lagi ilubong siyang buhi, eh siya gyod. Iyagang ipanghimakak nga iya. O saan mo nani mo? Nga, doon na sila yung negosyo toon. Nag-export ko ng banana chips. Gikapitalan og sinsiyo. Maingon ta, sinsiyo mo na para nila ng 125,000 ba? Tinuod lang. Ang nibalik, ang remittance, gikan sa nasod sa China. Saan mo na nimo? Kaya di wa man na gipabricate, wa man to gigi, buhat-buhat lang ni Agi, man to tanan. Nasubay man to, nakita man to. Sa mga record sa Anti-Money Laundering Council. Saan sa nimo nga ilan mo sa gipasood sa bangko, mga kabay?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod ni kabayos 9354 na daot sa trademark ni Digong nga kill, kill, kill. Mahal ginaon niya, usapan niya ng kabayos. Gawas nga gitungo ni mong Ginoo. Ang kaning kags tao eh. Ha? Ngilingig kayo ni Sad. Nang mo kanta mo utang tag kinabuhi. Ha? Ang kags tao. Unya may lag sa katao ang napatay. Tarawar ko na ninyong nagpadayon ng hearing karon dito sa ICC. Ako maluoy na lang ko ni former President Rodrigo Duterte. He was trying to project himself as a strong man, but look where he is now. Ha? Daw yano lang yung taon nga. Ayano rin ang tao. Of course, ang iyang gipresuhan karon dito, makaingon ta nga, mayo yung kaimtang kay mausan niya naka nakapurki sa iyang mga doktor. Kay matod pa nila, nagloyan ako nung kanya presidente, pero uy, speak in span pamanggali, long hair magani si Digong Ron. Ang yara mga doktor, may iningon nga nagluya siya kabay sa pagkasmong ko yung mga tawahan.
2: Pinawa!
0: Good morning ito ni Kabibes Dominic Donny Kamungay Jason. Good morning Kabibes, always naminaw every morning. Pa shout out ko ni Unyot, ni Saro og Plok-Plok kauban sa sakinan karon Kabibes. Salamat, God bless. Salamat sa dog-amping mo sa inyong biyahe, Kabibes Dominic Donny Kamungay Jason. So mao ni ang naitabo karon Kabibes. And how dare here to tell the people that they are being persecuted? Unsa ni ilaha pa victim card na sila kuno'y gidaog-daog? O pag sure diha pulong Duterte oy? Kinsa man tong naneon og kutsilyo pulong sa abugaw dito o sa kabar sa Davao City? Muna na persecute ninyo? Nga manghulga, maneon og kutsilyo? O kamong naminaw ron? Mabuna na gipersecute? Di oy haod kay mo, ha? Nahaungan lang mo ron. Nga muna yung labing tinuod diha mga kabayab. So, you know, magpa-victim, playing the victim card ba? But you're not being persecuted. You have to face the music for what you had been doing for several years already. Ha? Unya, sa tinuod lang mga kabayab ba, this I can tell you. Although I am not an apologist of President Ferdinand Bongbong Marcos kay kanatawa na, mainam sulte, pero para na ako ba, ang sa giyot sa Marcos administration, di na to, dili to na to ikalimtan. Nga ako na ning gisulte din yung makadagang, I did not vote for Bongbong Marcos in 2022. I voted for someone else. Ha? Huwag ko malimot at to. I am not even a fan of Bongbong Marcos. Ha? But, kini magungtanan, sa tinuod lang, na underestimated sa mga Duterte, si PBBM, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: May nanay-nanay sa PBBM. Ha? But you know, remember, every time that she sleeps, she is sleeping with a lawyer who graduated from New York University. And I am referring to the First Lady, Liza Araneta Marcos. Ngilngiga, di na basta-basta nga abugada. Ilan na nang i-project nga bangag, tigamitan ang drugas and so on and so forth. But, naasa na diri, uy. Butang ta si Sara Abugada, diin man yung man Sara. San Beda o rather San Sebastian, ha? But wag ka, Liza Marcos gikan sa New York University, NYU. Mabitaw nga very New York, susugon sa na siya sa mga meme sa mga DDS mga kabibes. Imagina na ni mo ay kung ina nga wasa na maguna-una si Bongbong, si President Bongbong. Matod pang siya nga na Attorney Mark Binluan, si Bongbong Marcos ra kuno wagit puni og President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagka arrogante siyang klase ng abogado, ang abogado ni Vice President Sara Duterte is mukoy kay indako. So mo na kabibes nga makaingon tang punga nga tanawaron. Na back to you ng tanan. Kaya nga no, kabibes. Labad yun ilang uron. Labad yun ilang uron. Sa tinuod lang. Kay nga no, kabibes. Nga no, bitang nila pa. Nga no, bitang ni-enter.

0: Makabash, doon na lang kay Gay. Liyod ka importante kayong mensahe. Mas tilaning statement bangod ni Vice President Sara Duterte. Pagkabakikaw, aning statement, oy. Mato di kabibs, Benjamin Hildore. Ang correct expression, anak kabibs, ni Sara Guatsinanga or Guatsinango. Either, ana, kabibs, Benji. Bitaw. Di lang kay Guatsi. Kanang kamunalay sumpay kay basig unsa pa akong malitok tini nga karon kining tanan lagi wag yun nya sakto gitong one word nga gigamit nga termino ni kananaang kabayb sa 4541 nga na-outwitted ra sila na-outsmarted ang kining defense council mga kabayb defense councils. Nya si Sheila Season, gilabanan ra bang Sara Duterte? Wala mong kaingon ko nga tanawa ron. Kanang nahug ron mga kabibes nga ang ilang mga pamahayag, di gud magkatimao. Kaya nga no, ang ilang giingon lagi nga sumapas Vice Presidente so bani iyang klarong statement diri oi ato ra guning subayon be ningon siya nga iyang gihinaway si Lord na kapunan sige mo sige ingon nga where is the evidence na ano bitong ebidensya di manimo tubagon
1: pinawa
0: kanang nauna say usa ka pahina nga statement ka vibes nga pinarmahan man ni gahapon pitsa 14 ato nang tukion sa atong second portion ba kay pastilan ni atong vice presidente kinsa po ni iyang mga writers in town ay eh? Unya lagi nigbasa na ko nini pagunit mo daan di baka mo mahog lingkuranan kaya kung gitanaw pastilan paitag yun nagkaguliyang ang maong statement. Gikan ni Kabayabs 4541, we have the saying, Kabayabs, don't do unto others what you don't want others to do will do unto you. We have to face the consequences of our action. Muna, in short, at least the golden rule, Kabayabs 4541. Ayaw gyud. O sa komedya pa, ayaw gyud pag-ana. O di ka gustong, unsa na, ayaw pag-ana og di ka gustong maana-ana.
2: Arangkada sa Butang.
0: That is the golden rule. Everything will really nga mabalik ra gina nimo tanan. Ha? Unya tanawa ron. Naningil na gyud. Gipaningla na sila. Nga hala, explicar mo. Ha? Unya akong tanaw lagi sus. Makatuog, baka pabaning maghayang si Vice President Sara Duterte sa
2: Arangkada sa Butang.
0: Unya, tanawon tani ang uban pang mga kalambuan kay sus sama ni October 9 pa urader sa to November 9 pa man imo balik ha atong tanawon nga kanang unsay nga ni ana og unsay pay dagan sa unsa pay dagan sa kay ba mo ka vibes usa sa mga kanang giingon nga daw nakalusot si Vice President Sara Duterte ha kay ngano mga ka vibes ha ngano man murag gitagaan nagrason nga dili siya mo resign so huwaton gini ha huwaton gini ang unsa man ang resulta ni ining tanan mga ka vibes ha kay nila palagi si Vice President Sara Duterte adi wagi kahordanan skwarta mga kabibes
2: Arangkada sa Butang.
0: So ato nang huwaton tanan mga kabibes kung unsa ilang tubag kay patupagon man sila unya ipatawag sila sa ombudsman labot sa mga propiedad so ato nang panindaan og unsay iyang labok unsay iyang ipakita nga taras ditos ombudsman mga kabibes kay ako rabang tanaw Ah, allergic na kayo na rong investigasyon si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ah? Allergic na kayo ni siya. Ah, ambot. Ngano kag-allergic na siya investigasyon, kamunalay sabot, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, alas 7:30 na, mo-post lang ko niya inigbalik na to atong isgutan, atong tukion kining statement ni Vice President Sara Duterte, iyang reaction statement sa pamahayag ni Attorney Lorna Capunan, o niya ang iya pang gisumpay nga ambot lang og makasabot pa mo sa punto sa atong Vice Presidente. Palihog, standby.

0: 15 sa buwan sa Oktubre tuig 2026. Pwede mga kabayes, padayon sa atong giskutan. Unya, si dili pa na ako basahon katong reaction statement ni Vice President Sara Duterte sa gipadayag lagi ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan. Di ay kanang bag-ong kalambuan nga mahinungdanon sa kayong atong sawaan mga kabayes. Kaibaw ba mo nga sumala pa sa survey sa Pulse Asia? Ha? Kanang sobra sa katunga sa mga Pilipinhon ang gusto nga si Vice President Sara Duterte mga kabibes. Mo patimaw, mo testify gayod atubangan sa impeachment court nining iyang nagpadayon nga Senate impeachment trial mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And this is a very interesting development. Matod pa din a slim majority of Filipinos think Vice President Sara Duterte should testify in person before the Senate impeachment court according to the latest Pulse Asia survey mga kabayb. Sa ato pa, kananaabang mayuriya, bisan tuod og dili kayo tanto nga ginaganon, slim majority, ha? Ang gusto gyud nga si Vice President Sara Duterte mo testify niining nagpadayon niya nga Senate impeachment trial. Sumapa niining taho, the September 2026 ulat ng Bayan Survey found that 51% of Filipino adults wanted Duterte to take the witness stand in her impeachment trial. Atong hubaron, matod pa din ang survey, ang September 2026 nga ulat ng Bayan Survey, nag-ingon nga 51% sa mga Pilipinhon nga mga hingkod na gusto nga si Vice Presidente Sara Duterte mulingkod gyud o muadto gyud sa maong impeachment trial aron dito siya ipahimutang sa witness stand. 51% ang uyon samtang dunay 34% ang niingon sa nga dili na kinahanglan. 34% said she should not testify. Another 14% were undecided while 1% declined to answer. Sa ato pa, nining maong gidaganon mga kabayos, 14% ang why decision. Ang dunay 1% ang wa na mutubag sa survey. Ang findings nining maong survey sa Pulse Asia mga kabayos, ni gawas nunot sab nga ipadayon karong November 9 ang kining impeachment trial sa Vice Presidente nga duna na lay nahabilin nga usa ka article of impeachment kaning article 2 ang kalabot sa unexplained wealth and non-disclosure of assets mga kabibes. Unya atong tanaw na ang Pulse Asia survey gipahigayon ni September 17 hangtod sa 24. So, unsa man taron October, this was last month. Matud pa nga dunay 2400 adult respondents, dunay 2400 ka mga hingkod ang pangidaron, 18 pataas ang nipahigayon o ni salmot ining face-to-face interview mga kabibes, niadtong September 17 hangtod sa 24. Ang survey matud pa has a margin of error of plus or minus 2 percentage points at the national level and plus or minus 4 percentage points in each of the 4 major geographic areas, Metro Manila, the rest of Luzon, the Visayas and Mindanao. Sa ato pa atong hubaron dunay 2,400 ang nisalmot nga mga hingko, 18 pataas ang pangidaron sa gipahigayon nga face-to-face interview gikan niya itong September 17 hantod sa 24. O niya, mo na to ang gisgutan nga margin of error, dunay plus or minus 2% percentage points sa national level. O niya, sa kining mga naisgutan ng mga dapit, dunay plus or minus 4 percentage points nga kining margin of error. Sad. Matod pa, ang labing daghan nga gusto gyud nga motestigo, nga motestify si Vice President Sara Duterte gikan ni sa Metro Manila, mga kabibes, nga matod pa dinhi 66% ang gusto nga motestigo o motestify si Vice President Sara Duterte. Gisundan ni sa Luzon, outside of Metro Manila, nga 61%. Niingon nga angayan gud siyang motestigo. Pero kay bawang magunsa, Dennis Visayas, mga kabibes, mas labaw ang uyon nga di siya motestigo. Nga no? Ang niuyon nga motestigo ra si Vice President Sara Duterte dito karon sa nagpadayon ng Senate impeachment trial. 43%. Sa ato pa doon ay 67%. Kung mao mang galing na. Ang uyon nga okay rag di motestigo si Vice President Sara Duterte niya, mas ubos pa gid ni dito. Sa Mindanao nga 32% ra ang uyon nga motestigo si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ato pa, nining bahina ba maklaro gid nimo nga baluarte gyud ni Vice President Sara Duterte ang Visayas o Mindanao, mga kabayes, nga spoko ni mo sa ato din sa Visayas kanang aningon din nga 43% ra ang gusto nga mo testify si Vice President Sara Duterte o niya samot pa dito sa Mindanao kay 32% ra ang gusto. So again, mga kabayes, even that as the result of the survey, doon ay kapin sa katunga ang gusto nga mo testify gyud si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Doon ay sumpay ganiha, apasumpay ka ganiha si kabibes 9279 sa tong gisgutan. Nagkabuang na sila kabibes doon, matod pa ni kabibes 9279 niya. Gika ni kabibes 0792, kanang imong gimension nga survey, sir, nga gusto nila matubang si Sara sa impeachment. I'm sure walay DDS nga ganahan matubang siya kay kabaluman sila nga guilty. So kanang imong gimension nga majority, sir, it's like a snapshot sa 2028 presidential election result. Majority won't vote for someone nga kawatan. Sa tinood kanang ni concur ko sa uban nimong gihiskot ka vibe 0792, but somehow lagi the fact is laliman kapilar to ka 47% ra ang 43% ra din sa Visayas ang gusto nga mo testify si Vice President Sara Duterte. O niya, samot na sa Mindanao, 32% lang ang gusto siya mo testify. And all the rest, katong huwag imong analisahon ang survey result, mga kabibes, mga DDS to. So, again, sama sa itong gikaingon, the reality is, Visayas and Mindanao is really the belly weak of the Dutertes and the DDS for that matter. But, padayon lang ta sa ito din eh. Matod pa ni kabibes sa Mamang Mili Suhayon, kabibes, unsa na lang kung walay pulos ang impeachment, nagsayang-sayang lang ta sa kwarta. Kabibes Mamang, hindi matingali ingon nga kanang nagsayang-sayang lang ta sa kwarta. Inani, may kainay mo ng gisgutan, kabibes Mamang, just a rejoinder to that. Mamunggo na ang naratibo sa mga DDS, mga kabibes, nga matod pa nila kani si Attorney Paolo Panilo, ang spokesperson ni Vice President Sara Duterte, nga kuno nag-usik lang ta sa 225 million matag-adlaw. But you know, mga kabibes, kana manggod mao na manggod na ang regular budget, whether dunay kana na ang impeachment trial uwa, mauna na ang maintenance and operational expenses. Ha? Sa kanang tibuok Senado. Unya sa ako nang gikaingon din ni kagahapon, ha? Samtang paldo ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, kay mahal kay na sila attorney's fees. Kanang tanan sa prosecution panel, mga kabibes, ang mga private prosecutor na pro bono, apel na tong ilang forensic financial analyst nga si attorney Alex Cabrera. Sila si attorney Amando Virgiligutan, sila si attorney Lorna Capunan, attorney May de Benagracia, attorney Irwin Matib, maning mga nitatak ng mga sakop sa kining prosecution panel, si attorney Benjamin J. Tolosa, o niya si attorney Chudorte, wato sila naningilog bayan. Puros to pro bono. So, at wala nang ibutang sa saktong context, mga kabayab, sa may kay gisgutan mo ko ni Mamang Meli, kanang wa may nadugang budget. Maura maginay budget sa pagpadagan sa Senado, kabayab, sa Mamang Meli. I don't respect your opinion, pero just to tell you ba, kung unsa ang kanabang labing tinuod nga panghitabo ni Ana, matod pagani ni attorney sa Paulo Panilo, ningon siya nga ang kanak ko nung nausik 1 billion ayang gikwinta ni nga tag 25 milyones lagi ang matag-adlaw nga operating expenses sa Senado, sweldos mga tao o pagpadagan sa ilang opisina niya, iyan ang multiply nga to sa 20 trial days. Monang ningon siya nga doon ay kinatibukan nga 500 million. O niya, ningon sa siya nga ang uban ko ng expenses nga to ni sa mga magbabalaod o mga government official. Nga ningon siya 1 billion ko nung nausik asus ka na naratibo ro na he is trying in vain to have the control of the narrative, pero para na ko mga kabibes, di man guna tukma ang obserbasyon kay mismo si Senate President Sherwin Gatchalian nga kanang maong 25 million mauna na ang naandan nga gastuhan sa Senado. So, hay may nausik niya na nga maura man na. Ha? So, kana laging ila sa tinuod lang mga kabibes. Ha? Kanang maong 25 milyones, maura man na ang daily operating expenses sa Senado. Naglambigit na niya ng ilang sweldo sa mga senador, sa ilang mga staff, sa ilang mga utilities, sa ilang mga office supplies, sweldo sa ilang mga gwardiya dito kay pinasahe man ng Senado, mga kabayos. Doon naman sila ay kanang sergeant at arms. Doon na sila ay kagulingon ng security force. Apil na sa gisulduan. O niya, wag yoy na kananaang nadugang ni Ana. Why budget? Oy, why kagulingong budget ang Senate impeachment trial? That is just their way of kanabang matod pa controlling the narrative. Palusot na lang na ilan na lang istorya yun. Ha? Yes. Tama kaingon bitaw ta mga kabayes ba nga. Ano malaging mag-uol man sila oy. Ha? But I understand where you are coming from, Mamang Melis Hohayon. So hinaot nga kanabang nahayagan ka sa isyo. Nga wa may nandugang kabayes. Ang operating expenses sa Senado, 25 milyones gina matag-adlaw sa dakuha sa. So, mao man na ang sulduhan nila tanan ang ilang mga kinikinanglan nga supplies dito, ugon sa panang mga buhaton sa Senado, regular na nga budget. So why nausab yun? Ang nausab lang ang pangutok ra guys mga DDS ug sa mga Duterte, mga kabayes, pagkasmukoy. Onya para na ako katong survey nga akong gibutya ganiha, that is a the prelude. mao toy kanabang sneak peek nila pa ha? Sa kung unsa may mahitabo sa eleksyon sa 2028. Kanaog mag-qualify pa si Vice President Sara. Because mga kabibes, ako gitanaw, I could be wrong, pero I am really seeing a conviction on the Vice President. Kabisag kinirang kanang kinirang nagbinugtong Article 2 kalabot sa unexplained wealth. Ningon si Kabayos Mamang Melis Wahayun, Kabayos, kung wala impeachment, asa man napadong ipundur? No, Kabayos, ang kanang 25 million mao nay budget sa tanan sa Senado. Swildo sa mga senador, swildo silang mga staff, ubang panggastuhanan. So, hinaot ka dita magpada sa naratibo sa mga DDS. Ilaran ng istorya ka, Vibes. So, walay additional budget. Maugin na ang regular budget. Doon ay impeachment trial uwa, maugin ay budget sa Senado. So, why nausik? Ang nausik ra ka, Vibes, no? Kaas kay utok ng mga DDS o ang mga Duterte.
2: Pinawa!
0: Kasag utok pito mga tawana gikan ni ka 50792 ingon pa ni eleksyon sir nga iyang getagan og benefit of the doubt si Paulo Panelo kay bata pa man. So base nagtinanga lang according to Lacson, ang gigasto ron sa impeachment is from the 25 million previous year budget for the impeachment nga wa pa nga wa madayon. So bakak na nga 25 million per day wa anyhow whatever is the official figure ka vibes kanang somehow moingon ka vibes that Paulo Panelo is mentally dishonest na mentally dishonest kaya wa mo sa busulti nga wa mo guday additional budget mo ora magida ano eh kapaita mga tohana ilargi na mga puturagas raba. For me, Kabibes, no government funds is wasted because the impeachment proceedings is very essential. The proceedings is for accountability and fitness of a public official to hold public office. This is for justice, integrity, and accountability. Gikan ni Kabibes, 4541. Well said, Kabibes, 4541. Bitaw, wamangin. Sakto ka. It's about accountability and fitness if I may add to govern. Mato di ka vibes 3415 akong gi research sa Google ka vibes ang gasto sa impeachment kay 14.55 million raman gani ka vibes mao ba mao lagi na ang ila raging gipalutaw manggod nga nigamit pagdugang pundong gobyerno wa oy wa gid na kay you know what mga ka vibes wa may sa atong nag-iskotag national budget o budget manggaling. Wa mo gigibutang diha nga expenses for impeachment trial. Agbayra man na-aprobahan ang atong budget for 2026. Natuki ni last year. Unya, napirmahan sa presidente sa unang pagsugod. Karong gani, ang ilang gikabisihan ron nga samtang nag-break sila prior to that is diri kanabang ang pagpanday tasad paghanay na sab sa 2027 national budget mga kabibes. Takanam to kwartay lang isgota na trillion naman to, but that to me somehow is not the focal person at the moment, or rather the focal issue at the moment. Focal person naman kada kong tao aron
2: pinawa.
0: So di mag-goal ka vibes Mamang Melis Wahayun, why nausik ka kortas mga Pilipino? Ilara nanggi pasiatab. Good morning sir, listening to your station while going to office. Sakto gyud ka sir, naka-budget na daan regardless magamit or not. Gika ni ka vibes sa 9433. Salamat kayo ka vibes 9433. Wala gina fix man na good. Og sayano pa na pagkasulti, that is the maintenance and operating and other expenses, MOOE. Sa Senado. So si Paulo Panelo pa imo ay. Ako tanaw ni Paulo Panelo. Di man galing banga pa stadyaw. Tanaw na ko bata lingod pa oy. Anak ba ni kuan former presidential spokesperson Salvador Panelo mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dayo ras Paulo Panilo ni Dilis Pagonsahan ni Attorney Michael Wesley Pua. Kay because Paulo Panilo kasagaran mga motherhood statement ba. Mga way unod bitaw ang istorya din. Di ay, di pa ilain nga way unod nga istorya ay. Kanang, ato tanaw na, haguan na ba tao ni in English? Bone pending na itong isgutanan. Ako lang ning i, kanang, say nga niya, nahapit na ba mag alas 8? Ako lang ning i-teaser ba? di aning statement ni Vice President Sara Duterte. Ha? Mga kaingo hapit kumhogs bangko pagbasa na ko ni gabi ay matod pa din Lord na kapunan calling a defense counsel a bully is like calling David the aggressor against Goliath. It is a convenient way to vilify the person depending against an overwhelming display of political power. Kung atong hubaron mga kabibes, ang pamahayag kuno ni Prosecution Counsel Lorna Kapunan nga bully si Attorney Sheila Season daw sama kuno nga si Haring David. Hinumdo mo sa dihang ang katong si Haring David iya bang gipunting tong agtang ni sa higanti nga si Gulayat, hinumdum mo tingali ni Ana. Gitirador. Ang agtang ni Gulayat nga naigo gidiha sa ihang taliwa sa iyang kananaang dito sa iyang agtang, taliwa sa iyang duha ka mata nga nahitumpawak si Gulayat. Nga mao kuno na nga si David kuno maoy aggressor batok ni sa higanti nga si Gulayat. Well, tinuod mo to nga si Goliath maoy ayang gihurat si David pero isog makais David. Unya kana kuno usa ka konbenyente nga pagpangdaot kadto sa tao nga ni depensa. I think she was referring to herself. Sa ni depensa batok sa kanang niingon nga overwhelming display of political power. Naka-realize na siya nga unsay ang gibangga ron. You threatened, intimidated, and hold OBP personnel to detention. Agoy, ano magiging iya gining ipasumpingay ng iyang kulakadidam ko ng iyang best friend forever. Oy. Nga gihulga, sa mani nga ka, redundant ba ni treaten na intimidate pag yun o ako kasabot aning mga speechwriter ni Vice President Sara Duterte kamorang ihuba niya na sa ato pag i-treaten imong gihulga gi-intimidate morang hapon imong gihulga gihulga ka doha and hold of a personnel to detention ha kanang imo kunong gi saan eh gihulga na gihadlok pa pagka redundant o niya imo kunong gi kuan ang maunia nga wala niya nga niligod pero I think obviously she was referring to Attorney Zulaika Lopez. Mga kababes, untop tamang alas 8, ibitin tamo, ihang tamo ako ning tiwason ang pagbasa ang latest statement ni Vice President Sara Duterte nga alang nako ha ang gitang mga tawa kababes.
2: Pinawa!
0: Mga kababes, untop ng alas 8 palihog standby kay humani ini atong ipadayon ang pagbasa sa statement gikan ni Vice President Sara Duterte aron sa pagpadayon dinhi sa atong programa. Palihog standby.
1: Arangkada sa kabutan.